0: a gore naga ya Morocco e tloga e šumile ga botsebotse ntlha ke se e le gore go ba ba tloga ba se lebeletše go fetiša gore ba latlhegelo naga ya Brazil ga se e le gore ba ba se lebeletše lebelela se sa le mola karolo ya bedi ya papadi Thomas Chaba naga ya Brazil ba ba le ka tlasa ga kgatelelo kudukudu ba leka ka bojotlho gore ba leka go nweša ka lebaka la gore go lebelela legoro la bona legoro la boraro naga ya Brazil ke bona bommamorato belo ba lebeletše gore ba thome tournament ye ka phenyo
1: Doctor ge o le mohlatlhi wa Morocco o ka botsa dipapadi tša gago gore di swantse o dirang mo papadi e latelang
0: ba tshwanetse go dira bonnete ba gore ge re tlhasela ba se ka bula mašoba kudukudu goba kere ge re tlhasela ba boledišane ba leka go lebelela gore na ke baraloko bafe ba e le gore go ba tshwanetse go ya pele ke boletse ka moraloko wa go yetša yena Hakimi kapteni wa naga e ya Morocco gore o ya pele kudukudu o šia lešoba mo e le gore go junior o feleditše ebile a le šomiša a humana sebaka a se šomiša a nweša mo letlhakonong la naga ya gabo ya Brazil
1: Doctor, ke lebeletše naga ya Brazil ge ba raloka dipapadi tša magopo a lefase ge di swere ka kwa leboa la America e be le papadi ya bolesomesenyane bjalo Brazil ga e se o lahlegelwe ke papadi ge e raloka ka kwa leboa la America le ge e le gore ngwageng wa lesomesenyane masomeseswae tshela e ile a lahlegela mo thagong ya dipenalty e fela mo nakong ya metsotso e masomesenyane ga ba se o lahlegelwe naga ya Brazil ge ba leka papadi tša magopo a lefase wa ka kwa leboa la America bjalo ke lebeletše yona nagana Brazil ngwaga wa lesomesenyane masomesupa seswae e be e la mafelelo Brazil e raloka maleka a noete go etee e le gore ba nnotseo di tsene mo karolong ya pele ya papadi ebile ba ba nwešitše pele ge ba ba nweša ke naga ya Sweden ka ona ngwaga wa 1978 mo e le gore Sweden morago gore ba nweše pele Reinaldo mo nageng yana Brazil o ile a kgona go boa papading a tša Brazil aba lekaletša dino bjalo mo tšatši la lekgono seo se a boeletša mo nageng yana Brazil bjalo re tsena ka mo nageng ya Brazil Doctor re tseba gore bjalo ba šetše ka tlhopha tše e le gore a se bo mamoratwa ba šetše ka naga ya Haiti ba šetše ka naga ya Scotland bjalo go bontšha setlhopha se se ya go tša maemo a pele mo legorong la C e le se se yang go nweša dino tše dintšhi ga golo magatlhong le naga yana Haiti
0: o tloga gore resa setšhaba e fela o kgona go lemoga go yale ka mokgolo gore go papadi ye e fetšang go fela e ralokile ka gona dinaga tše ka bobedi ga tsona Morocco ga mmogo le Brazil ke bona ba e le gore gore ge re ba lebeletše ka se sebaka ba ka kgona go fetela mo legatong la mantšhano go tswa ka mo legorong la boraro
1: ke lebeletše naga ya Scotland le e le ga re tse boraloka bja go fihla mo tšatši la lekgone e fela ke naga e le gore e ka kakantšha Morocco goba yona Brazil e fela go lebelela Brazil Doctor ke engwe ditlhopha tše e le gore dinaga tše e le gore re di bitša gore ke di-minos ga e di bone naga ya Brazil ke lebeletše thaloko ya bona mo tšatši la lekgone be ba raloka le dinkgwete tša Africa naga ya Brazil tše e le gore be ba tloga ba dikemišeditše ka go fenya papadi le ge e le gore moraro ba nešipa nno ba nagana Morocco ba ile ba boela morago ba tlogela go nyaka go tšwela pele ka go nweša dino ka baka la gore go lebelela pele ba nweša bona ba naga ya Morocco e be e le bona ba e le gore ba tlhasela Brazil nako le nako
0: e fela naga ya Morocco ke tshepa gore go yale ka mokgwele gore go ba ralokile ka gona kgatlhanong le naga ya Brazil ebile ba kgonne go nweša kgatlhanong le naga ya Brazil se se na pele se tlatliša boitshepo mo leetong la bona la papadi tše e le gore go di šetše tša legoro e le go dipapadi tše pedi tše e le gore go ba tshwanetse go di raloka seo se lapile sa tlhetša gore e le setlhopha ba kgone go raloka go fetišiša go yale ka mokgwa le gore ba ralokile ka gona mo papading ya lehono
1: motheletše papadi fedile ke tše sebaka se go leboga batheletše batho ba le FM ba e le gore ba re file tsebe mo bošeng ba tšatša lekgono go theletša yona papadi ya naga na Brazil le naga ya Morocco ke thome ka polokowane Doctor ke leboge DJ Oga o ba re fepa ka mmino pele ga papadi bjalo a tšea breakingyana le ena ya gore ao a ka theletše papadi gore di sepela bjang gore re masole le ena ke lesole DJ Oga bjalo go tswa ka kenego la Auckland Park ke leboge wena Doctor wa ga maphalle ge re kgone go šomišana gape mo tšatši la lekgono ke leboge Grace wa ga mogale ke mookamedi wa rena ke bone le ena mookamedi e leng ena sebisi o ba le gona ke ena khulekane wa ga sebisi o ba le gona mo tšatši la lekgono ke leboge Valeri wa ga Vilakazi o e le gore e be le ena motsweletše ke sa le ba le ena Afridi Pilay o e le gore e be le ena motsweletše metšhineng mo tšatši la lekgono motheletše papadi felekana tsela yeo e le tee naga ya Brazil e tee naga ya Morocco Brazil ba nwešeditše ke na Vinicius Junior motsetsego masometharopedi wa papadi e le ga a lekalekantšha dino moraga gore naga Morocco ba tšiketa pele mo motsetsego masomepedi tee wa papadi go nwešana Ismail wa ga Saibare motheletše ke tša dithapo ke di fošetša mo tseleng ya Henley yo kopana le Empire Empire yo kopana na M1 M1 yo kopana na N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane mo yona Landrosmare ga mmogo le yona hospital hosa 90 minutes hosa Malamulela tšhaba moditi
2: re lebogile ya ba re file papadi ka bogwari le botswerere re ba kwele Dr. Mapale.

Eh a tsama fa le se chava ho me a bona ke di papadi tsa FIFA World Cup ho me re le boga kudu kudu kudu kudu le re tshona ka bogware le botswerere gona bjale ba tlhela metso tshile e ke ye le se mete fela re tshwala ka ma rila ya bobedi re busishitse bosile ho me re ke fete ka fa mathaka le a ke a tshepa gore le ya okay re ke thome ga botse fa ke thome ga botse ya mathaka ke a tshepa gore le shetse le le mongule gore e shetse bja le e bitswa Rexona fela go bonala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le leswa mogwera o be a e bitsa Rex Hona eipša mathaka ke Rexona bjale ka Rex Owner Rexona leina le leswa le le tlago ka popego ye foreshe empša technology ye tswa o pele ya o ruthetša mmele ka fao e šoma ka nako tsotlhe ge o sepela go nea boitshepo bja tšatši ka moka molekani wa go ikgantšha wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona e ka se o swabiše.

DJ Oka, DJ Oka.

What about ya? What about ya?

0: Ay, ma. Kocha kocha ho Alaska, accuse. Kufila kabila kocha kocha ho trobeze. Of Mokosa, Mdu, Mdu Mazilela, Savela. Igona tuvela FM, alukuta kashola Africa, already 7.6, dalani 2.1. Mushate wa diale, mwa mushate wa tsebo, liwe tabisho. Mishumo onka, orke dimna fokoro, na batu wa shuma kona biale. Leche, mwa filo, alor batu wa bachela makura, dumela nche. Kele waka chile chukani, chakele bona, paura, bona. Lina sili wupi togwa, sili wupi togwa, sili robale lina. Kumishumo afu, bona, papana, inga fokero, wana, gerbona. Garibu pitoko o robala bjang tije o ka le gona a e gona ga le yewe mishuma fa bona fa bona go me bela re mtlong o tlela gore bialo go jolo re mtlong o tlela tsfana se lo re wa sibitse gore bialo sa o lata sa o fisha ko wena o nyoko ya gona le lo re ditlhonyo ke tiri ntshira tsiga fa gore le ri ka tlo tlo tlo ka pala tsona gurugur ka bona tshe e ka gore go jolo re motho o bidi je ipa fela la sibitse ne ga botse ba wa fela re ba ba le hula ipa fela rawa modimo ke be le tsofa abelena mo meshimo ya lena ya fa bona ka gore motho ge tswa ka gae are ke ya moshumong motlhomong are a ke otlela ke isha batho kwa le kwa le kwa le kwa banya go ya gona go mo atla motho lo re wa le khula ke fa gore hey a se taba ye botsi ye wona motho fa jolo re o ta tshaba moshumo wa gae ka gore wa khuliwa okay gone taba but fela me tso shile ke ye ke me tlhano fela me tso re bile ka mla irile ya bararo tso gore ke ri ya bararo nna ke le ke gata go seng ke fitela Mr. Fantastic go le ke le tjaji
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka re lona ya rena ya e maophile
3: go me no tjaba are Moswa, seba nio ya gago.
4: Moswa we, moswa, tlogela o ke tsebella fase, tlogela o ke nyatsa.
3: Go lenyalo laka, Bishop Jonas Masuta, o tla ba bonela ka go tshepana lenyalong.
5: Ge tshepo e fela, mathata a thomile.
1: Le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
6: Once you enter my house, it then becomes our house.
7: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ifihlile se ikaba sebaka sa gago hashtag house number 66 ifihlile so tsanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng tshobele fa mosentse go tloga tsa gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sa ngwakong wa gago o ka ithopela 66000 rand fa re tsena ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano fa re tsena ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
0: Tobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Ono ke tima fela hashtag Tobela FM 66. Ya ke a hopola fa gore ngwa o lo feta bele ka fa le gola Vegas 40 motseng wa Motswane. He ri a le bogatlhe. Ho me re tse fa go na ngwa ga o na o tai wa kae. Le na fa o tsena na bathile tshe mhlomongwe le ka fitla go ntlung ya ha o re ka fitla ka fa o we ha tsara ga se tsa gona. Ntibile go re le bathile tshe ke na pe ke phuthe phuthe seleng sa ka ke tsweng. Ke shuta ke tla Mr. Fantastic ke a tsaba sebola ho me o tla ba ipsina le na ho le ke le tjaji Mr. Sebola tshobela
8: e kwala kwa jo ya Tobela FM ya House 66 e re motseng wa gago gore o ka ba le ngwana wa ka mo ka ba le momotse wa ba ga ere o le rabaki Rabaki ene ari tumu fan.
0: Rabaki ketsi kibuta wukuta baake. Rabaki akatsa nela au. Kiposo.
8: Khape bona. re to nya ka ra rim ape ge le khoshing ro ya khoshing ra ka mo khoshi o na le mang a bolela ntsha di pampiri khoshi o go tselina la o le segone
9: o ya
8: o iman yele ei ge le wa ga maspala le gona ra ra nyaka ra kre le gore ka mogare ga dibuka tsa maspala gone ba le ri dieng ka wena go ba raba ke ga o bose gore le o tshwanetse go gale ngwana o naana bedi a raro
9: ore o tlile ka baki
8: ee o tshwanetse ngwana kgwetse leja dichese kuru watwat a re e rekile ko wena o baka mama obile o di o sepele oa founela go raro wa rrape ke bona mathata wa rara gare ke gore a mana pe kere ke gala ngwana mputsa re o kile wa reka chese kae wa tseba gore price ya chese ke bokae
9: o bola nnete ba re ngwana kere
8: ngwana o bolela nnete a kere o rabaki ba le ka gago mo o tla reng o boletse wa re hei
9: olaseosaka
8: wa shikinyega le mafastere
9: ya
8: gore hei o le mafastere a shikinyega le ditlhare tse leng kwantse ka mo jarateng di
9: shikinyegabjale
8: go le rabaki e ba bothatanyana and bjale nna re tshwere 66,000 re nyaka go fa motho bele re o fa bjang ba sa o ngwadisa ka mo o sa tsebege to ba re to nyaka di-avidavid ai kgone
9: nnare
8: to ba re nyakana di-avidavid e ne o di yalelo ja nnete go o nyala o nyale e be ka gago go tsebega gore ke ka gago sekare ba taba ja o kry-a ore ba no o beya tsa kore o na le ntho re bitsa re you living on borrowed times ee nako nngwe le nngwe e kano chaya
9: ka baki
8: ee kore wa bona papadi ya mme papadi ya brazil le morocco e chaile ee le wena e kano chaya
9: gano no dikoete fanta
8: gape o tsere o shese o le ra baki mona a lo lora nako nngwe o lora o laolwa le ore o tshwanetse o loreng lora lori leng a ke lorile ba re aia o bo sa tshwanela o lora ka mogobo tshwanetse o lorile toro e sososo
9: motsa motho o mongwe wa one boroko a se ka gawa kere
8: a se ka gago motsa monne o mongwe wa one boroko pele o tlo ba le boroko bjang wa ba ba le maatla o tsenela ao 66 bona man le kgone re tlo ba re bolela ka moswa
9: o moswa
8: a ke re kgweding ya baswa le banna moswa gore moswa mongwe bjale ka moswa o na le neo you are gifted bele re tshwenye kore baswa a re focused o nyaka o dira se le se le se le se o palela mafelong o sa kgone go bona neo ye modimo a o fileng yona ga o kepe nako ya gore o be focus o kgone go bona re ke kgonang beke ye bo o rekisa sephatlho mo kgoneng beke e latelago moruti beke e latelago o moopedi beke ela o re ke wena motivator beke ela o re no ke driver ya taxi ke ka fao o tloba wa tsofala o sa ka wa ke kgweetsa ene legato le motho a tshwanetseng a ke kgweetse mo bophelong ke o le moswa go le moswa o tshwanetse o tseba gore o nyaka go dirang ee o ke tsebe ke a tseba gore maemo a ikonomi a dirile gore baswa ba bangwe ba be ba fete boswa gona bele ba gola ba sa kgwetsa mošomo e fela motho o a tseba gore o nyaka o fitlhelelang le ge e le gore motlho mongwe mabaka a bophelo a ka o dira gore o šome mošomo e leng gore a se o wena o bo o nyaka o ne le ge o dira mošomo o dirang wa tseba gore mošomo a ka ko o ratang ke o mosong wa dira dikgopelo wa applya o tseba gore mo ke no o swara botsebotse mo ke nyakang go ba ona ke fa
9: Mr. Fantastic, what's a social fucking thing we about Kurukuru, Honalom, Wegia Motiva? You are so much different. Go on to Guru or Gabatiba. How's our gaffa letter you pal? How's our body paring? Uya kaka, why a bell? How's our way a bella? Uda Seguru, Unuko, one a little chin, and a gaffa John. How the late tea lori, ila fetal or white village, and a falkery, and treble and falking tumulori, ilica, one a village, say, one a mobile silver, number banchi, corre. Aba khono lebella se lore ke talent ya bona ba le tshe di ntshintshi ba di thakathaka ntshe ba re motho wa thakathaka na wa di thakathaka ntshe ke jonga cheo
8: o khotse batho ba o fura ba ra amfana you are good kantu
9: yeah
8: a wa amfana a o sharp khanti wena ha ona sebaka sa gore noko o bona siponi se re nang le sona ke sa gore re itibelele re kama merere re beakanya di hempe tsa rena re biya kanya di bike tsa rena gore go itjwa ka mogaini o be le boitshepo ba gore ke kipone re ke lukile e fela batho ba re phelang le bona ke di ipone tsa rena go ka go batho ba bantsi ba go ba o botsa ba re ei wa tsaba ke selo se so wa se gona tsaba re ke batho ba bantsi ba o buditseng selo se go re ka nnete wa se gona biale go ka gwetsa e le gore o kafa go sasa o ka kwa mama cha o kafa o tlo ba le bothate bo bogolo ba gore o tlo feletsa o le moswa yo a sakang a tsiwa gore o gona eng mo bophilo mafelong wa feletsa we nwa di no majwala o tsene le di notary dilo tse di ntshintshi ka bakala gore o lose identity sa se go se se ya re baswa ba palle go ke kwetsa ke gore o bona le motho ga bina na ke rata batho ba bina mebino wa bona go etsa motho a thomile mebino o bona baswa ba Afrika borwa ke ba rata o lebella motho a tswana bo Kapsa Dasmol wa lebella ba bangwe ba ke thome ke dilo tsa bona tse neng gore di be di se gone batho ma piano wa bona ba tumile Kapsa ga a tsoga bosigo o no tsoga modimo a mofa a beat a tsoga arbitela kakakakaka ai gatish atlantsha selo ra re ke hit ka hore selo se se mo go yena ga imitate motho mongwe ke selo se ile ngore se mo mading yele ba bang ba baswa motho o tshonya ke gore ga ke le fantastic se boleso ka mogwane ratang ka gona a lebala gore yena o na le talent ya gage fantastic o na le talent ya gage o go je ebile a ke pitsa re ke yena fantastic se bola go ena le gore a no re ke nna fantastic mama bjale moso bjale o feleletse a sa ke kgwetse ka gore bophelong bja gage ka moka yena o nyaka o ba fantastic and modimo o mo diretse gore a be se a tshwantseng a be le sone bjale baswa ba bantši ba feleletsa ba sa tsebe neo ya bo na ka bakala go tlhoka nako ya o ke kwetsa nako ya go lemoshisha gore se ke se gonang ke eng
9: eh
8: o e bona
9: ya
8: yei mama tla o dia meriri go sasa o dia ba o bereka saluning go sasa o tshwele
9: o le tsa dipala
8: ke pala dipala ha ya ke boregile hey no ga o bialo
9: ya
8: o tlo feleletsa o bile moswa wa fetsa boswa ba gago wa ba ba mogalabe wo sa kanga ke khoetsa ke tseba gore ke yena mang
9: ene ba go le tshe fare ge ngwana a belego o belego a shuba retse ka mo
8: yes ga gona motho yo a senang talente e ta go botse ga gona motho a sa newang a gona motho mongolo mo o neilwe o ba ba ba ntse bona bela o ka gwetse le gore motho shufa ke murutishi
9: yeah
8: ka na mangwala bo rutishi ki uno thusha fela mo sekolo
9: yeah
8: bana ba gaba ba phasa
9: yeah
8: na fantastic ke na mangwala bo rutishi bana ba ka ba faila ke tsene tshe bo rutishi e se neo yaka o ba mutola ga ya university ga ya ka ifela bana ba marata ba phasa na ile ke tsene ka classing ke ba botsa ka mogho ke ruteileng ka ona bana ba ka so ke go pula ke sa tsena sekolo e bona le mathisher ba re bitsa ke ma private teacher ba bana le matric fela batho ba re phasisha
9: yeah
8: ba ruta re phasa ba botla ka mapanta ai motho tla sekolong jetle a nyaka
9: yeah
8: eh ibile ga tlile sekolong o do re botsa dikhang tsa bo Kaizer Chiefs le bo Pirates ka classing le gore yena rute ile o fitla kae
9: hey
8: we so ntwere e bolelang le gono go lekele tjatji ke gore moswa tseba neo ya gago tseba talente ya gago o tla ke bona man go dira seno bona se direga gore ke dira se a se direge tseba re so re mo se dira sa direga ke so tswarelo ke so tswantse o tswele pele mo bophelong ka sona so re go opela ka go kerekeng o tla kwa man o tla bona o mongolo o mongwe gore o lebeletse ba rata ka mogopela ke neo ya gago ba bangwe ba ibana ba nyaka go bakiša le baruti pulpit
9: le
1: ke letšatši le a fa sebola sontaga mesong e liaboraro go fitlhela ka ina botshelela

0: let go. Let go and let God. Just let go and let God. Tlogela dilo o di tlogelele mohlodi wa tsona. Tlogelela dilo o di tlogelele mong wa tsona. Gobane tsotlhe di dira ke mohlodi wa legodimo le lefase. Lefase ke la morena le makokoko a lona. Lefase lohle le baagi ba lona. Ke ena mothegi wa lona godimo ga mawatle, mothegi wa lona godimo ga dithaba. Motlogelele a dire, just let God. Tlogela modimo a dire, wena o emele ka thoko. Ge dilo tsa bophelo di sa sepele ga botse, ge dilo tsa bophelo di sa sepele ga botse, o sa tsebe pele le morago. Ge letšatši le tlaba go tshwana le la lekgono, o sa tsebe gore o ka tšea eng wa bea. A tsotlhe di tlogelele modimo. Shania, let God, let go and let God. E re ge bana ba Iseraele ba lebane le lewatle le lekhubedu, ba roga moshe, ba latofatša moshe, ba re moshe o re tšere Egepeta mo re beng re ipshina. Ba lebetše gore Egepeta e be e le lefase la bohlanka. Ba re moshe o re tlišitše ka gare ga tshokolo. Moshe wa ba lebelela, o bolela le tee, a re gomolang le bone se modimo a tlong o se dira. A tseba gore mathata a bophelo a nyaka yena mong wa bophelo fela. Mina toko kre a re mofeng sebaka, o tla tseba motsotso wa go fetola tsotlhe. Step aside, emela ka thoko, o dirile tseo ka kgonang, o lekile gotlhe, o lekile ka mokgwa o ka kgonang gore o rarolle mathata a o lebaneng le ona. E fela go padile, e ke nako ya gore o tlogelele modimo. Just let go and let God. Gomola o tla bona gore go diragalang bophelong bja gago. Dilo tse dingwe di direga gore bogolo bja modimo bo tle bo bonagale. E pelo ya gago e ka ba e le botlhoko. E fela tsotlhe di direga ka lebaka. Moekelesia boletše a re tsotlhe di na le nako ya tsona. Let go and let God. Tše dingwe tša dilo bophelong o ka se kgone go di laola, di laola ke mong wa bophelo. Atebela fa mošate wa tsebo le boithabišo. Ke sontaga gape tšatši la lesomenne kgweding ye ya Phupu. Nna ke godumediša ebile ke otlolola letsogo laka le letona a ka re dumela wešo ko fa kgwatho, kgwatho ya Sekreste, kgwatho ye kgethegileng. Ke re dumela wešo, modimo sa o rata le ke le tšatši le a ileng a le dira. Gomme nna le wena a re thabe re hlalale ka gare go lona. A o kgathalege maemo a bophelo a o leng ka gare go ona. A o kgathalege gore o tsamaya le sweswing. A o kgathale gore bao ba leng kgausi le wena ba o tlogetše. A o kgathalege maemo a bophelo. O le dirile le tšatši le, gomme nna le wena a re tlhalale ka gare go lona. Re morete re re ee, re a tseba gore lefase ke la gago le makokoko a lona. Re re tšatši la lekgono re ikemišeditše go namela thabeng ya morena. Bogolo bja gage bo bonagale. A ke letšatši la sontaga, letšatši leo Dafita a kileng a botša batho a re ke thabetše ba go nthera ba re a rieng ngwakong wa morena. Maoto a re na eme dikgorong tša gago Jerusalema, gobane letšatši le tee fela dikgorong tša gago le fetiša matšatši a sekete le ba kgopo. dumela we shu nna ke go dumedisa ke a thawa sebola station ke sa gago tobel fm shate wa tsimolo bo etabisho dutsire kitika lo wena mengwa ga ya masome tsela tsela re re leboga thego ya gago yo re file nyona mengwa ga nya ofeta lena na nkhono o sa dutse o re fa yona a tshohletse e kika ge yo go dimo dimo a sa dutse a phadimise tsa tobel fm sfahlego go bona gore tswara go 87.6 ka fela go 92.1 wa tswara gape mo go mafaratlhatlha a internet go www.tobelfm.co.za le mo go audio book 815 dumela wesho nna ke nna a tsabola ke tlo go tisha moyeng ke tlo tlotlheletsa moyeng a gore o tsebe gore modimo ga o tlisa lefaseng o tlisitse ka purpose ke ka foche tle le kgone re bolelang le baswa re re tsiba dinio tsa gago tsiba nepo ya gago ya go phela gobane modimo o tlisitse ka morero le wena go phela weshu gohle mo leng gona tsiba gore modimo o tlisitse ka morero lefaseng le o na le mogola o yo bohlokwa o special ere so tshotlhe tshe o di dirang o di dire ka magethe gobane pele a sefatlhego sa modimo o special pele ga a sefatlhego sa modimo o kgethegile mena tho gore o kgethelwe tšatši le e leng tšatši la o khutša ke tšatši la gao morena tšatši la letlhogonolo ka nnete bao re tseba morena re ba letlhogonolo gobane re tsogile re re morena le ke letšatši la gago
1: le ke letšatši le a fa sebola sontaga mesong ile ya boraro go fitlhela ka ile ya botshelela

0: Goodness of God, the goodness of God. O tsheperile morena wa tshepega a kadina go tshohle. O tsheperile.
1: Le fase ka mokale lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fihlile. Tabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
2: Tšheletša mabosi a dipapadi tše go Tabela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo.
3: E le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba e nwisa mo dipapadi tša mogopo wa lefase.
2: Ile ga re re bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena.
1: All of us,
2: all in
1: ka ofela.
4: Tobele FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Motheletše wa Tobela FM a re sa re le ke letšatši ke a tseba gore go bothata go tsoša hlogo mohlomongwe a tša bophelo a se di go tshware botse. Etswa gore modimo wa go rata ebile modimo o go ela tlhoko modimo o tseba tshohle gobane ke ena mothei wa lefase ke ena mohlodi wa bophelo. Mina toko ore hoja ke sena wena ke beng ka tshepa mang nanga e hoja ka e tshwarelo ya dibitjaka tse dintšintši. Lebala ka maemo a bophelo a o leng ka gare wona o bone bogolo o be modimo fela ke ka fao sisi wenans are all my life you have been so faithful o tshepegile a lenanankgono o sa dula o tshepega le ekeletšatši go Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo le keletšatši la gore o bone bogolo bja gage le keletšatši la gore ke a go tseba morena ke a go tseba o bile gona pele dithaba mawatle di ka ba gona. Modimo ya bolelang ka lentšu a re a go be le batho a go be le diphoofolo a go be le dithaba a go be le tšohle tšohle tša go kwa tša go khunamela. Dumela gotlhegotlhe mo o ka ba le gona gopola gore tšaaka mehla tše re kopanang le tšona mo go lekeletšatši di gona re tla batle kopana fola Apostle Bridget Hawkins tšatši le lekgono abea tshotlhe etse dire tshwenyang pele sa fatlo sa modimo wena tshola pele go romela di gopelo tsa gago go thebala FM ya ka tshotlhe etse di go tshwenyang go bane tshotlhe di tsebya ke wena mina to kore mo ka media renang o tsiba tshe re di hlokang. Tsohle tša nama le tša moya tše o di hlokang di tsejwa ke yena gomeng o tseba motsotso wa maleba wa go tlo di lokiša. E re ke amogele batho ka megala gopola gore ge re tsena fa re tlo tsena fela gore nna ke le moketekete go na le batho ba e leng gore mo bophelong re a ba tseba ba sepela ka gare ga kgotlompo ya mathata ba bangwe ba ba boloka baratuwa ba bona maabang ba bangwe ba ba boloka batswadi ba bona maabane ba bangwe le lekgono ba sa tlo ba ba felegetša bao ba ba ratang. Ke tlo tšea nako ye le gore seo se gopelang go modimo ke se sefeng ka tšea nako ye go fa nako ye ya gore o re le ke letšatši ngwana mma o kgwathe o gopole o mongwe yo e leng gore o sepela a tseleng ye thata o sepela ka gare ga leswiswi a re phela le bona a rena le bona ke batswadi ba rena ke balekane ba rena ke bana ba rena ke metswalle ya rena 086 0024 52 leke le chaching ke batlo ba bana gape le Dr. NJ Rasakanya chaching la le khono le beletse gore re mo gweding ya baswa re re moswa tseba tseba nneo ya gago o file nneo bjalo ka moswa modimo o ratile bjalo ka boso ka moswa ya rena 086-000-2452 leke le chaching ke batlo ba bana gape le Dr. NJ Rasakanya chaching la le khono le beletse gore re mo gweding ya baswa re re moswa tseba tseba nneo ya gago o file nneo bjalo ka moswa modimo o ratile bjalo ka boso ka moswa wa tseba mo mothong goba historing ya motho goba tlholong ya motho ge ba re go na le legato le botlhokwa kudu-kudu ebile le legato le le bose ebile le legato le kotsi ke legato la go ba moswa ke mo bophelo bja gago bo bulegang gomme ge bophelong bja gago kgato ye ge o ka se tsene ka gare go yona ka tlhokomelo wa gona go aloga go tlo ba motswadi a tseba gore o tlo ba ka gare ga bothata ba bophelo ka moka a re tse nako e re rapelele baswa lefatsheng ka bophara a gore baswa ba be le tshepo baswa ba kgone go bona nepo ya bona ya bophelo baswa ba kgone go bona se modimo a ba tliseditseng sona mo bophelong gobane re phela le baswa ba e leng gore ga bana focus baswa ga ba kgone go lemoga dineo tse modimo a ba fileng tsona ge e le gore go na le batho ba modimo a e leng a ba rata ka mo bibeleng sa le baswa o gopola bo Josepha yo modimo a ileng a mofa nneo ya o kgona go tlhatholola ditoro a kgona go tseba nneo ya gagwe e sa le yo moswa le bibele ya bolela re gopola morena matšatšing ao a boswa e setlo fitlha metlha ya bothata mo o tla reng ga ke nna tefelwe ke bophelo thobela FM dumela
5: tobela kazula
0: le kae
5: bona le kae
0: re gona
5: ke nna kudumela mo sekolo ga tswega
0: tobela tate kudumela
5: ee ke nare rapediseng batho ba e tola le bona mo lefatsheng ba sota batho ba bangwe o kumana ba sota batho le mo pele ga bana jale ba tlo dia motho o jwang
0: okay ke go kwele tate kudumela
5: ee a re ba rapediseng
0: ke a go leboga
5: thank you
0: tobela FM leke le chache karne po ya karolwana ye e ke gore batho ba re pelang le bona ba re tsebang gore ba baja batho ba tsebang gore ba khatelelong ye kgolo batho ba ya mathata a mantsi a bophelo batho ba eleng gore wa tseba gore ba dipating je di fishang ba fe tshepo ya bophelo ba bontshe gore modimo wa barata nako nngwe o ba botse gore modimo wa ba rata ke boletse ka re ba bangwe maabane ba leletse ba boloka baratiwa ba bona ba bangwe le lekgono ba tla tsoga ba boloka bao ba ba ratang re se lebalele go rapedisa baswa kgweding ye ya bona o tla lemoga gore ge re lebelela Aforika Borwa dipersente tse dintšintši ke tša baswa gomme baswa bao ga ba na mešomo ga ba šome a ke bona bao e leng gore ba tletse e ka dikgolegong ke bona ba e leng gore ge re bala batho ba e leng gore ba šomiša diokobatši le tšomišo mpe ya madila ke bona ga re le setšhaba sa maikarabelo re tshwantse re ba bee pele ga sefatlhego sa modimo gore ba be le tshepo Samson e be e le moswa ge a tlo phološa setšhaba

0: tswa gore go modimo wa rena ga gona morwalo ga gona morwalo o leng boima o palelang modimo go modimo wa rona wa rena ga gona morwalo o mushitang tseba gore morwalo o leng ka re wona wena maemo a sepelang ka re wona ge maemo a o palela modimo o tla letefatsa seemo seo morwalo o bongwe o imela o a feleletsa e le morwalo o leng gore o bofefo o thobela fela mošate wa tsebo le boithabišo tšatši la lekgono go ye nngwe ya dikgopelo ke gore baswa ba ikhwetše ke gore baswa ba tsebe nepo ya bona baswa ba kgone go bona tše modimo a di bjetšeng ka gare go bona efela ba tla di bona bjang ge ba sa iphe nako ya go ba kgauswi le sefatlhego sa modimo gobane lentšu la modimo le a bolela le re wena moswa tseba morena wa gago matšatšing a gago a boswa tšatši la lekgono re re moswa tseba nepo ya gago tseba ditoro tša gago tseba se modimo a se lebeletseng mo go wena go tshwana le Dafita a ileng a kgona go dira mehlolo e sa le yo moswa Dafita ke a ileng a kgona go fenya Goliate e sa le lesogana la go jila la go tlhokomela dipudi Dafita ke ena yo a ile a kgona go fenya Solo Dafita a ke ena yo e leng a tseba modimo e sa le yo monnyane gopola gore morena o re ga bolela le Jeremia Jeremia a fa morena di excuse a re ko tsebile o sa le popelong ya mmago na mme re kopana fa o le Apostle Bridget Hawkinson re lebeletse gore dikgopelo tša lena botlhe ba le kgopelang tše itseng go modimo ba le nyakang go ba le beke ye botse o le batametša pele ya sefatlhego sa modimo apostle thobela apostle batho ba lena ke ba
1: arenkee sebaka se ke lelotseng ka moka maseng a letsatsi batheletse ba thobela FM le ke lengwe la matsatsi le morena a re diretse go lona gore re thabe re salale mo go lona go tsena taba gore ka ba re sepela ka re ga maemo a jwang modimo yena o re diretse letsatsi leng yale nko re lebeleleng teema kgaolo ya masometshela temana ya mathomo e bolela mantšhi a gore re ka itirela dipolane tsa rena mara modimo ke ena wa go ba le lentso la mafelelo yale ka re ga kgwedi ya bopapa le basa ba rena dipolane le ka itirela dipolane le ka di gopola mara modimo ke ena wa go ba le lentso la mafelelo yale ke ratile ke taba ye boletsweng ke ntate sebolare basa ba bantsi ba rata go thoma dilo ba se disetse ka baka la gore ba sa tsebe gore botsebotse ba nyakang bana ba ka e reng ke le botseng gatelang dipolane tsa lena ka moka go modimo o tlo di tsweleletsa bo papa a re gateleng dipolane tsa rena ka moka go modimo yena o tlo di tsweleletsa go tsotlhe tse re di dirang a re thomeng ka modimo a re momemeng re sa thoma a re momeme e sa le tse di nanana yena o tlo re yetsa pele ke modimo o tlo re thusa ke modimo o tlo re galogela ke modimo o tlo re yetsa pele ke modimo se se botlhokwa ke gore dipolane tsa gago ka moka ga ke nyake o tseba re ke tse di kaka a re thome modimo ka gore ke ena modimo wa go ba le lentšhe la mafelelo e o bona batho ba tsweleletse ke ka baka la gore modimo a bile le lentšhe la mafelelo yele ka mokana ga rena le ba go ba le ditlhapelokgopelo dipolaneng tsa rena ka moka mathokong ka moka re sepelang ka re ga ona meokgo e keleketsa maphelo a rena re feletswe ke tshepo re feletswe ke tumelo a re tseng tshepo tsa rena re thomolle go modimo e re bibele ya ka dipolane tsa rena ka moka re ka ba le tsona ra ba ranata ra ba le nepo ya gore re di thoma jang re di sepetsa jang empa modimo ke ena wa go ba le lentšhe la mafelelo jale batheletse ba thobela FM re sa yo rapela e re rapele thapelo ya go ba le tumelo a re rapele thapelo ya go tseba gore modimo ke ena wa go ba le lentšhe la mafelelo go ka ba go namelela modimo ke ena a nang le lentšhe la mafelelo go ka ba go tsabe ke selo modimo modimo ke yena o ka bolela tlhaga tshiti tshepo e sa le modimo pele ka gore tshwane a re ba di tshiti sa tsara sa rena go mme re rapete ke tlo re na ka le ba ka la morena se ka tsawe se wa mo godimo re ya le ba ka masteng a le tlhaga ke go fa tlhompo thete poko le timisho ka re di a go tsanela ba tshele tshi ba motimo ba thobela FM ke rapella motho mang le mang jo fa hala le ba go tsha gone le gausi ke rapella motho mang le mang wa go ba le diphetho motimo a lutile ngwana o di tsidile e di le tse ba tshe ke bona tshe e di le khona tshe le ma tsena le tsa ke modimo re wela la wena ya le ka se tshabela sa rena re di tsa wena modimo wana makhutshisa re di tsa wena khosi ya le tsa go modimo wa go kola dira modimo wa bona wa tshelelela papa kamogela ditlhapelo tsa rena thusa batheletsi ba rena go tswa gole le gausi fitlhelela ditlhoko tsa bona ba go tlhokofalela ba gomotse ba go ba le ditlhoko ba thuse ba go baja ba fedise modimo ba go selela ke matsoda matla bona ba go selela ke tshepo ba tshepo bona gore tshepisitse lentsona gago modimo gore o ka seke wa re lesa o ka seke wa re lebala letsatsina legono re sa re wena modimo letsatsina legono modimo a ka re sa rapela e ka le batheletse ba thuse ba matlafatso ba thuse ka go difota ka moka ba se khutso ka re ga dipelo tsa bona e tlisang kosišo mabakeng ka moka re gopela tsele go leboga ka lekitso le e tletse go maatla le bophelo la morena jesu kreste ya nasareta amen capostle richard hawkins hospital ministry lekwane nomoro ya ka ke 083-335-0469 083-335-0469 ke a khotsa ka la kwa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok le ka mogala le di ba khutso a le se go fa tape. Amen.
2: Le ke le tjaji. Se se pula sa le khono se. Every sunrise brings a new chance to rewrite your story. Yona ihlalosa gore le tjaji le lengwe le lengwe ge le hlaba. Ke sevaka sa gore wena o ngwale ka negelo ya bophelo bja gago leswa mošate
3: mo go tshobele

wa gona o tsoga wa gona go bona lesedi wa gona go emisa tlhogo tseba gore o na le mahlatse. You are truly blessed. Uyo le tlhogo nolo go bana go nne go tsoga ba bangwe ba robetse ba paletse ke go tsoga e go sana le batswadi ba gago bjalo ka moswa. You are truly blessed. A ke mang tswang fa le go Theodore Teddy Pendergrass o dutse godimo ga setulo sa go thetha o re ke leboga fela bophelo ke a tswa re kikile ke gona go sepela ke gona go tabisha mashaba shaba ke le sefaleng e fela ga bia le ke godimo ga setulo sa go thetha e fela ke a leboga go bana ke leboga bophelo. Wena o sa phela ngwana mmale ge o le ka gare ga mathata leboga bophelo o seke wa tsea bophelo bja gago ka baka la gore wa phela ke potse o re ke yone tlhogonolo. I'm truly truly blessed. Church la lekgono re bolela ka baswa re re tsiba tsiba dimpho tja gago sa le moswa tsiba mpho tje modimo a o fileng tsona di neo tse modimo a o fileng tsona e tla go bontshe ba bangwe ba baswa ba Afrika Borwa ba e leng gore go ba lebelela o bona kgetholetso bjalo ka moswa o kgona go bona gore ba kgonne gomme ba o tlhotlheletsa. E re go botse ka sebapadi sa rugby ke bona ka le soga na sia kolisi wa me wa ga masumi etaro nnen go bona gore ebile mo captain wa mathomo thomo wa di Springbok yo a ile a gona go ina sefoka sa lefase ka 2023 ke go bona ga botse Dr. Sandile Mkhize go bona gore nne ke ra gwebo ebile ke ngaka ye e leng gore le fase ka mokale ya motseba ge lebele tse taba tsa bophelo le go itikatekanela le taba tsa ditlhare tsa dikhemising gomme o kgonne go thopa difoka tse dintsi e ka baka la pono ya gagwe ya tsa kgwebo le bongaka ke bolela fa wa ka Ludwig Marishaneng gopola gore ke yena a thomileng ebile ke yena gape e leng Mushi Parapare wa Head Boy Industries ke yena a thomileng se re se bitsare ke dry bath ya mathomothomo lefaseng ka bophara gomme o be a sa le sekolong sa ka godimo high school a re bolele ka Thusembedu ba bantsi re a tseba gore o thupile fao aiming le ga a ileng a fiwa aiming o dirile Afrika Borwa motlotlo o lebeletse fao di-production tsa gage tsweletso ya the underground railway gopola the underground railway ba e leng gore ba kgonne go bala buka ela ya Harriet Tubman go lebeletse fao tlotlo yeo magoba Afrika Borwa a ileng a kopana le yone ge ba isitswe kwa Europa e le magoba ba e leng gore ba kgonne go bala buka ya the underground move underground railway ye e leng gore e be e bontsha fao ka mokgwa Harriet Tubman mosadi wa ileng a kgona go pholosa magoba a mantšhi le the human king a lebelela seopedi Dr. Tumi a ke bolela gabe a le dinaeng tša ka ntle seopedi sa mmino wa hip hop Casper Nyovest ba bantsi re a tseba re Casper o paletse ke go hwetša thuto ya ka godimo o tlogetse fa le mphatong wa bosenyane ba bantsi ba bona e le gore ka baka la gore tšaaka sekolong di apala go fedile ka yena gomme ke yo mongwe wa bao e leng gore ba tsweletse ge re lebeletse fa o mmino wa hip hop gopola gore ke motsweletse yo e leng gore lefatshe ka moka le ya monyaka gopola gore o na le label ya gage Family Tree Records nka botsa gape ka Tyler Laura Sethai yo e la wina Grammy Award yo a thomileng lenaneo la gago la Amapiano Pop Sound ke boletse gape le Kabza Da Small ke le ka go bolela ka baswa bao e leng gore le ya ba tseba
yo a itometseng mmino wa gagwe wa mapiano. Go bona gore bjale ka moswa ba bantši ba ka o bona e le gore ga ona bokgoni, ba bantši ba ka o lebelela ba bona e le gore ga gona a ona bokamoso, e fela wena ge o ka ke pha nako ya go dula fase wa lebelela se e leng gore wa se kgona. Lentšu le tlano go botsa gore wena wena o tshwanetse o be se. Modimo o tla go fa botlhale bja gore o kgone go tseba gore ke eng se e leng gore o ka feleletsa o le sona, gomme wa tlo tumisa mmušo wa Modimo ka mpho ya gago. Le gone re re wena moswa a tseba morero o Modimo a o tlišitšeditseng ona mo lefaseng. Toro ya gago e seke ya kgwa, gobane Modimo o tla o bontšha gore wena ke eng seo se kgonang. Baswa re palela ke go bona tseo di kgonang ka baka la gore ga re na nako, re phela re le busy. Baswa re phela re le busy, ga re na focus, re thoma dilo re sa di fetse, ra tlogela mo tseleng gobane re nyaka go dira sele sele sele sele ka nako e teng. Baswa ga re theletse ka foo re sa kgoneng gore re ga re na nako ya go bona di-role models. Right, a re ipheng nako bjale ka moswa tseba gore o le bone mo o leng gona, o le bone gomme le bone le tlhomela setlhomong sa lona la tseba go bonagela botlhe. Ke tla ba ke ya go Dr. NJ Rasakanya ka sebopego seo ke ka moswa o mongwe o re Modimo batho ba ile ba ntlogela ka moka ba re ga ke na bokamoso, nna ka tshepa wena fela. Batho ka moka ba re go fedile ka nna, ka tshepa wena fela. Ge le fase ka moka le re ga ke na bokgoni, ka re ke tshepile wena fela. Nobody but you, nobody but you. Le ke le charging.

0: Nobody but you. Ga ona o mongwe ke wena fela. Ge le fa se le be le sa bone bokgoni mo go nna. Wena o kgonne go bona gore ke na le mpho. Modimo o kgonne go utulla mpho yaka. Oh, nobody but you. Koshay mo nate, nate, nate, nate, nate. Nobody but you. Tseba gore lefaseng ba gona ba batla go botjang gore wena ga o kgone selo. Ke ba bantši bao ba tsweletseng gona bjaleng ba swa ba lefase le ile la re ga bana bokgoni. Gona bele ke bolela le wena moswa e le gore yo mongwe wa baswa ka wena ke bolela fa o ka re le Mofokeng. Ke bolela le wena gona bjaleng. A emetse Afrika Borwa ka kwa go la Mexico. Yo e leng gore ke moswa ka wena. Ke bolela ka baswa ba e leng gore ba thomile dikgwebo. O ka gopola ke rate go advertiser dikgwebo. E fela ke baswa ba bantši ba ithomitseng dikgwebo. Ke gopola o na le seaparo se bitsa diteki. Go na le baswa ba ba thomileng diteki tse e leng gore gona ba le rekisiwa lefaseng ka bophara. Ba thomile dilo tse e sale ba baswa. Dilo tse ka moka o ka di fitlhelela go ka tseba morena matšatšeng a gago a boswa. Ke namile kopana fao le Dr. NJ Rasakanya. Ke kopana le bona go ema o phele. Ke re Dr. NJ Rasakanya ke ba amogela ka tsela ye.
1: Ema o phele. Bophelo ke ntwa. Ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo, Dr. ke a le amogela go ema o phele.
2: Ke rata go leboga ke leboga le batheletši ka moka kele ka metšhenkeleng. Tamatamatame.
0: Doctor re bolela ka taba ye kgolo tšatši la lekgono. Re le bantše baswa thwi re re tseba neo ya gago gobaneng motho mongwe le mongwe ge Modimo a be a mo tlhola ga mo tliša mo lefaseng o mo tlišitše a mo file dimpho a mo tliša a na le mpho e fela baswa re feleletša re sa tsebe dineo tša rena ke ka fao re tlalatlalang ra feleletša re se selo ka baka la gore re paletše ke go bona neo ye Modimo a re fileng yona
2: ke nnete morasebola baswa ba tlhakatlhakane baswa ba ngakanegile baswa ba tse ba tloka e ba ya kae a ba dule fatshe ba nyakolla dineo tša bona tšeo Modimo a ba fileng tsona.
0: Ke bolela bjale ge ke be ke tla mo mošomong ke tsogile ke le ka Soweto o kgona go bona gore mo strateng go tletse baswa bošego bjana bo ke be ke tla mo o feta baswa fela ba tshwere mabetelo a bjalwa
2: baswa ke bona lekgono ba leng ka ntle baswa ke bona lekgono ba epile dinotari ba epileng dilo ka moka ya kgolegong go tletse baswa kwa dipetlela kua ba ba amogela baswa oseng ba gobetse ba thunyane ba thonkgile go tlhakatlhakane baswa ba tshwere tsela e rogo a ba na nako ya go nyakola dineo tsa bona
0: bona moswa baswa ebile ba tletse ka dipotšišo go feta dikarabo ke ka foo moswa Jeremia a rileng Modimo ga molaela a ba le dipotšišo Modimo a re hei wena ko tsebile pelo ka baka popelong ya mmago
2: tsebile pele o itla lefasheng le ke o tsebile pele o gape lefashe le tlogela dipotšišo wena opesiwe brings karabo
0: ke ga fao tšatšile lekgono re re ba sa tlogelang dipotšišo tše dintši ba sa tlogelang go ke thoboga gobae lena le dineo ke mošomo wa lena go utulla dineo tša
2: lenaeošala dineo morago nyakola dineo e ba metšhala ya go fitlhela dineo tša lena
0: ba palelwa ke go bona dineo le go tseba tše ba di kgonang ka baka la go tlhoka focus le go tlhoka nako doctor
2: ke nnete papa mo 2 Timothy 12:6 ke ka baka leo ke felang ke go eleta ke re
0: Ke ga fao go ka lebelela doctor gohle le mishumong le kae o tloya ke ba o shumang le bona ba ile ngore ba tshwantse ba o tlotheletse ba o tloya doctor kotsi ya go se tsebe nnio ya ga o kefe
2: kotsi ya go se tsebe nnio ya ga o tsama thomo go go tsebe nnio ya ga o ya o tsama mo le jo di se mo khola mo wena ya o melile go ba le khufa kuma mona wa weba shaba bawe batuma kwatlela ka wena o sa tsibiliwe ya gao ya mararu ya ofela ke tsepo le mafulufulu ka le nikile tshoka mo plan ya gao go mo tlele tshonta pala ya mona tsima mona e tsima mona ni yo yo ke sa tsibiliwe ya le ka mosa ile le mona e tsela ke ipona o ipona wa pati o ipona wa pati ba mo le fase o ipona o tlile go tsena go tlhokana a o tsene le yo ya gao ya o ka mo ntla o di tini tsa ke e seng tsa gao ka o sa tsene le yo ya gao e ka o fulela o pelela go tso fetsa ba thuma ba mme o go tso fetsa ba tsaka wena ka o sa tsene le yo ya gao e ka o shupa o pelela mo pele ba tle pi o pele me me mo ya ka yona ka o sa tsene le yo o ka tsene le fa tsene e ka o tsoa o pele le ba go tsoa o po sala tsi ka o sa tsene le yo ya ba o ba ka re ba o ile mo re ba o bona ena sa ruri ka a o tsene le yo ya ba ya o finyane o ya o tsia ro ke ya ke ya mi scratch Come and come on, man. We are keeping my girl in the ACN, y'all. Y'all are aware now. Y'all are

0: bono kompera le batho ba bang o ka tsike tsokenyeke ka go tsotsela ntwe le ka go gara go ntu tsotsela ja in go tsa tsoro tsino tsotsela ja in mana go ile wa mali the discovery of your gift we are shala yena morao nako ya go ya sepila wena o ipile nako ya le ditela ya go go etsi go tsitsebe yo ya gao
1: o tlo go lokotsi e ka nnete Dr. Hobaneng gona le batho ba bantsi ba e leng gore ba swa ba e leng gore wa kwa gore selo se o tlotlona ne o modimo o fa se sengwe o fa ditorong a o bontsha gore ne o ya ga o kie e fela o tshaba go thoma dilo ka gore o ka ba wa mathomo ga sanka motho o mongwe a thoma e ba wa mathomo go thoma selo
0: Ke bona mathomo, re bua ke mathomo gore ke re di bona ka matho ba ile ba thoma, ke re di kwa ka di tsebe ba ile ba thoma. Ke gobolo ja di tsentse ka di gobolo ja ba bangwe, ja ba ile ba thoma.
1: E tang ke le botse doctor, e ge re bolela ka Tobela FM re na le House 66 ye le ngore mothegi wa yona Mr. Mohaleng. Ke tseba leeto la gage yo a re thegang ka ditšhelete mo Thobela FM ke tseba leeto la gage ge a bone neo ya go ba morekiši wa diaparo a sepela ka vene a rekiša ka morago ga vene ke go botsa nnete gare sutu ya ka ge ke be ke shata ke rekišeditswe ke yena monna yo a thoma gabjale ke rakgwebo wa maemo a godimo mo Afrika ke yena ka toropong ya Polokwane le ditoropo tse dingwe mo e leng gore o thomile e sa le yo moswa ka vene
0: ele yengwe tsone ke le ka nomwa ka yena ke botlhoi le go rala ka le le go niela mele ka moswa
1: aha
0: ke ke pile le le o le le le ke se tsaba o le le ke ba tswa so pola go na le ba ba ntse ba mogwe ke moshomo le le bo pile go fedile mo ga wa na ru wa wa batho o munya le tsira ele o go ke ka tsira yeo ga ka ke tlo la fase
1: ke ba lla ka motho le motsebang doctor
0: ke mo tsoga mo tsoma ke mo tsoga go le ke house ka o tsini ena ke dilo mo ke le ka rolo le ka rolo go pele ya
1: ke ni o ye a khoneng go e bona e sa le moso bona gore ga ona bele o fitlile kae
0: ke nnete go ya le batho ba ntse ni bile tsiga bona to wa mathomo ba le ba le mo ga di nne tsa bona ba le ba emela di nne tsa bona ke le bolela nyalo ka mo rena mogale ke gopola ka monne mo le ke se buisisa bega o tlile go tsia di nepe e sa le tsoana mme wa rena fa se fa se mme wa rena se mpe di we have an clip here ORNS international photography prize 2026 mara o tlile e le tsoana
1: ga le bolela bjale ke rata go bolela ka batho ba e leng gore ba bantsi re a ba tseba mogaši wa mongana lonele Brian Records ke mo tseba a sa sepela a sepela ka camera ye nngwe ya kgale-kgale ye nnyane gona bjale ke ra dinepe wa maemo a godimodimodimodimodimodimo ka baka la gore o kgonne go bona neo ya gage le go gaša e be le motho ano sepela o kgwetse a tshwere o kare a tshwere kotikoti wa gaša ko mogaši gabjale ke mogaši wa maemo a godimo
0: re ba bone masogana a mannyanenyane modimo a ba šomiša ba tšea dinepe le gore ba tlhomphiwa go na le ba mmino prince sotaso mosogana yo o ile a lemoga mpho ya gage ya tša mmino le konle ke popo ya mascandi dj ka gore o ile a tswela pele a šala neo ya ge morago
1: nna ke bomang ba baileng ba šala dineo tša bona morago ge re lebeletse ka mo bebeleng doctor
0: re na le mokgosi dafita ebile lesegana le lemogile neo ya lone bele ka modiši wa dikhutshwane mo First Samuel chapter 17 josepha ebile moswa bele ka tsile neo ya gage a kgona go tlhatholola ditoro bele kele lebe le bolela mo Genesis chapter 37 Esther le garebe le ila lemoga neo ya lona la thoma le tswela pele tsokeletsa ba bangwe la kgwetsa ba babedi ba le kgauswi le yena

0: o sa le gona ai re a tswalela a ya chaya e chaile ge re sa tsepana e chaile a ke se o re tla ba re bolla ka sona le Bishop Jonas Masuta ga bya leng ka no tshwara ba babedi ba bararo ba ba ratang go bolela ka se o re bolla ka sona le Dr. NJ Rasakanya re re baswa a fa le sa tseba neo ya lenana baswa ba 1976 neo ya bona e be le go lokolla Afrika Borwa na e ka ba baswa ba le gone neo ya rena re a itseba nna thobela FM shate dumela dumela
1: ke se tsuela
0: le kae
1: tsona le kae
0: re gona
1: o bona la le TikTok ya mo tere kwa re mela mo
0: hello Peter
1: moswa o ka se be moswa wa ya wa ya Ni ba re ya ka mo bo pelong ba hao.
0: Mhm.
1: Le ding la matsatsi o tlo ba monna.
0: Aha.
1: Wa mo khutla mang.
0: Mhm.
1: Ke tsebe sa la di wa di.
0: Mhm.
1: O rko na mang.
0: Aha.
1: O rena le ba botlhale o re o be botlhale.
0: Yo botlhale.
1: O be o botlhale. Ska ba rena le motho na go tshi tsha rena.
0: Ding tsang ke o leboga we
1: shoe wa ra wa na o tsamedi le ga hae a tle re tswa re ke motho wa mokhuta mang
0: le tsebele gore o tswa lapeng la mokhuta mang
1: o nne re bolela jwale re le ka mo fa maele o re le jikona tsena
0: kona tsena
1: ke ba re ba ke le motho wa monna
0: o
1: wa fela boswa
0: ba fela boswa
1: e ka go tsuwa
0: ke a leboga ke re
1: ke a le rata na melo lao
0: mushate
1: What's up?

0: Okay. Ramil fitlile mafelong a fanang diatla gore yalo Ramil re tsena fa le tirelong ye kgethwa ka Muruti Bishop Mashabela.
1: Motheleji wa Thobela FM ke ya go dumedisa ke le Muruti Mashabela. Kereke ke bophelong Bible Church e Maliba Park go la Polokwane. Ke rata nna le wene re abelane ntshu la Modimo le letswago mo go lengwalo la Genesis gaolo ke 42. Re tope fela temana ya 10:1. Ge o ihumane motheleji e balega ka tsela e, ke ya e rata temana e ke mantšhua ke a tlhomphago kudu a go tswa go moswa, monna o moswa, monna wa bogwa le moswa a thomile go boswaiwa gage gabotse a re ka gahlana le mathata a no tswela pele a le o moswa. A ba nyala, a ba phela bontate gabotse, a ba tsofala, Modimo a ba bolela le ena ka tsela e itsenya go mmontšha gore nako ya gore o tlhokofale e fitlhile, a ba bitsa bo botia gore mohla ke tlhokofetse, ke seke la tlogela marapo a ka mo nageng ya repeta, gomme le a tšee le a ise nageng ya gešo. Monna o ke mo tlhompha ka mešo e go fela ka baka la maetshwaro a gage. Wa bona o ka bona motho wa kgone e tshwara e sa le o moswa. A e tshwara bosweng jwa gage dithaka di le gona, a phela gabotse, a tsena lenyalong a e tshwara, a hwetša mešomo ya maemo a godimo a e tshwara, a gola tšhelete ntšhi a e tshwara, a no phela gabotse gomme tšhelete ntšhi e tsena, a se uthwauthwe ke tšhelete e mo iša kua le kua, ba mmeya maemong a magologolo a godimo a no e tshwara, kore a ba le maetshwaro e se ka baka la bohloki. Empa ba le maetshwaro e le ka baka la maetshwaro a go boifa Modimo. A nke re ba le mantšhua monna o ba reng ke Josepha, ke a rata kudu mantšhua, ga ke tsebe ga botsebotse ga ke tsebe le gore ke a badile ga kae. E re ka letšatši la boraro Josepha a re go bona, ke Josepha a bolela le bo botiage a ikutulla go bona gore ke nna Josepha yola yola lekile lla morekiša yola yola a ikutulla go bona, gomme ga ikutulla go bona a re ke nna motho yo a boifa go Modimo. Dirang se ke le botšago sona gomme le tla phela. O ka no bo o swa e bala go tloga mathomong, irile ge bo botia ge ba bolawa ke tlala, le tata go bona ba bolawa ke tlala nageng ya Kanana, ba sa tsebe banna ba gore monna o la re morekišeditše go Bamidiane, Bamidiane ba tšwa morekiša e Gepeta, ba sa tsebe banna ba gore monna o la rekišitšweng yo kua e Gepeta o fihlile a hwetša maemo a magologolo kudu a go ba kgauswi le kgoši, kgoši a ba ya mo fa marapo a gore a laole naga e Gepeta. Ga ba tsebe ba ya Gepeta ba ile go reka dijo, ga ba tsebe gore ba ile go di reka go monna yola yo a kileng a ba botša a re ke letše ke lora ka bona re tlema dingatana, dingatana tša lena ka moka tša khuna mafase tša khunamela yaka, ba re go yena ba re wa e kgogomoša. Tšatši le lengwe a lora gata ba botša a re ke letše ke lora ke bone letšatši le kgwedi ka bona le dinaledi gomme di obamela nna, le gona ba re wa e kgogomoša. Ga ba tsebe gore se Modimo a se boletšeng ga go ne se motho a ka go se thibela. Jale ba rile mola ba morekiši tša tlhagetše ke tše di mo tlhagetšeng. Tšatši le lengwe ba re bo reka dijo ba hwetša monna o la Modimo gape o maemong kua, ga ba mo tsebe ebile le ena ge a bolela o šomiša mofetoledi wa polelo gore a fetolele polelo ya gago gore e ba sa tsebe gore gabotse monna o ke motlharemang. Jale ga ba bolela mola ba ne o nagana gore ke mo e Gepeta. Mafelelong ga seno ba iša kua le kua a bona gore banna ba ka nnete a ba molemoge, ke ge a ikutulla go bona a ba botša gore mabele ona še a jeng, le boele morago le o fa tata go lena, le boele morago le o fa ngwana o a bo lena a šetšeng gore lena le malapa a lena a phele. Re bolela ka Josepha mo motho wa go boifa Modimo, re kgwathwa ke mantšu šia

0: ke nna motho yo a boifa go modimo ga bolele ka motho bolela ka yena etse boifa modimo a etjwa ka monna wa modimo na nke re mo lebelele ka buripana motheletse a re mo lebelele Josefa ka buripana sa mathomo se sengwe se re sekhwetsa go motheletse seo se kgwatha go pelo ya ka kudu-kudu ke gore o gahlane le meleko ye mentši e fela ka gore a boifa modimo a se obamele meleko eo re ka nna ra e bala wa mathomo moleko a gahlaneng le ona ke gore a tlhoiwe ke bana ba tatagwe ba lesome nka se ba le Benjamine ka gore Benjamine e be e le ngwana mmaagwe Rachel a tlhoiwa bana ba tatagwe ba lesome go botlhoko kudu go tlhoiwa ke ngwana a tatago wa tlhoya ke ngwana a motswadi wa gago ke ngwe lengwe gore ke a e bolela a no e ntšhatseleng a iša kwa thoko go botlhoko go tlhoiwa ke ngwana wa tatago go botlhoko go tlhoiwa ke wa rra wa gago goba sesi ya gago goba ngwana wa geno ga o tsebe gore o tla ya kae ke moleko wa mathomo Josefa a gatlhane le one gomme a o fenya bontši jwa rena ge re gatlhana le moleko wa go tlhoiwa ke baga bo rena ga re o fenye o tla hwetsa re yaka mo leka mo re botjao re botjaola re botja le ola re botja le ola gore o ntlhoile o se ka mmona ga leso Josefa se ke ya felwa botja motho moleko wa bobedi wa gatlhane le ona bo raga ge ba ile ba mo jela mona metlhe le metlhe ga re ke a bolele ba mogadi moja ba sa mo theletse ba mo fotlela ba ntšha mantšwa go mo fotlela ba sa mo theletse ba mogadi moja ba mo tlhaba ka mantšu gore ba no mo jela mona gore o raya gore wena o tlo re buša o raya gore wena ngataneo ya gago o raya gore wena kore o raya gore wena e be re khunametse wena kore ba mo jela mona ba ba ba tšea kobo e nngwe ya gage e botse ye a e diretswego ke tatagwe ba e tšea ba esokološa ka gare ga madi madi a phoofolo goba madi a sehusane ba tšea ba iša go tatago ba rena kore ba no mo kwiša botlhoko ke moleko wa bobedi oo a re lebelele wa boraro moleko Josefa ba ile ba mmolelela maaka mekge le mekge e ba no mmolelela maaka mara maaka a magolo a ileng a kwiša botlhoko ya gore ba re le tatago ba re ngwana o wa gago o mo ratago o jile ke diphoofolo tša naga nko lebelele kobo ye gore a ga se yona na ga re ga e lebelela ra oi Josefa ngwanake kobo ye ke yona ngwanake Josefa phoofolo tša naga ke gore di jile ngwanake Josefa ga a sa phela ya ba bona ka dipelong tša bona ba thabile ge ba duletse kwa thokwana ba thabile ga re ya re tla bona gore na toronyana tseo jago di tla ya kae re tla bona wa bona selo a setswa go modimo le ge o ka ba le matsapa afe kapa afe ya go se fediša motheletše o ka se se kgone selo seo setswago go modimo o ka se se kgone le ge o ka leka matsapa go se fediša o e be le o mongwe meleko e Josefa a gatlhane nna ya gore ba mmolelele maaka a gore o tlhokofetse a se a tlhokofala ga o se o tlhokofala se o tlhokofale le ge batho ba ka bolela gore tlhokofetse a se o tlhokofale ge ba ka bolela ba re go padile ga modimo a se a re go padile a se apala o mongwe wa meleko Josefa a ileng a gatlhana nayo ke bala meleko wa monno a reng ke boifa modimo bo wa rra ke boifa modimo tšea mabelešia le o ja nka se le sware ka mokgolekileng la ntshwara ka gore ke boifa modimo tšea mabelešia le o ja ke bolela ka monna oo bebele ya ka e re go mongwe mogolo wa bona ba re ke ruben a re ona a se kela ba ra tsholola madi a seneng molato a re upe re molatlheleng ka kua mokoting ba molatlhela ka mokoting ganti ruben o naganne gore ke tlo montšha ka mo iša go tatago bona ruben o ba lokile o ka re modimo a ka thuša gore le ge bana ba tatago ba go tlhoile bana ba mamago ba go tlhoile go be o tenyana o nke go yena wa kwiša le ga e le gore le ena ba tla no mo fefeula ka dipolelo le maikutlo ba mo wetša gana ka kua go bona le le ena nke o go tlhoile ruben a rago bana a re mo latlheleng ka mo mokoting a se gore ruben o ba a dia tšeo tša go mo latlhela o bantše ano gore mohlhomong e tlatle ke montšha ka mmošitša ga tatago ba mo latlhela ka kua go dupisa le megare bala e re ba rile ya ba montšha ka mo mokoting ba montšha ba morekišetša ba mitiane ya dipisa le megore o ba a ba rapela o furu o ba ba rapeletša a ba rapela a ba kgopela gore ba seke ba mo rekiša a bona gore ba mo ntšhetša go mo rekiša ba no mo rekiša go ntše go le jwalo motheletše ba mo rekišetša setšhaba se a sa se tsebego ba mo rekišetša ba mitiane be le o mongwe wa meleko ga ke tsebo gore na ge bana ba tatago ba ka go rekiša ke felele ke ipotše ke re mara tše di gatlhane le Josefa ga di kabe di gatlhane le nna nkabe ke sa boifa modimo le legono na ko ipotšiša motheletše gore tše Josefa a gatlhanego le tsona ge ka be le wene o ga gane go lotsona a o ka be o sa boifo modimo na ba rile ba montsha ka kwa mokoting ba bona gore a re direng tšhelete ka monnao ka gore šifare morate a re direng tšhelete ka yena re mo rekišetse ba mitiane re re go mo rekišetsa ba mitiane re be le tšhelete ka ngwana tata go rena ke motho oo ga a tšhabe go dira tšhelete ka ngwana mmaagwe Judas ga a tšhabe go dira tšhelete ka Jesu mophološi wa gagwe motho ga a tšhabe go dira tšhelete ka ngwana tata gagwe ge batho ba kgonne go dira tšhelete ka ngwana tata go bona e le Josefa wena o mang le wene le kgone bana ba tatago ba ka ikemišetša ba tšea matsapa a go dira tšhelete ka ke motho ba mo rekiša le gona ba seke ba mo turiša gore a rekwe ka pela ba re go mo rekiša be ke sa lebeletše seswantšhwana se seng mo inthaneteng nako ba rekiša Josefa ba rile ga ba mo rekiša kwa mitiane ke ge ba mo goga ka letsogo ke gopola swantšhwana sela se ile sa ntšhokiša ka baka se pharega mo di-slides jaaka ba mo nganga ka letsogo ba mo goga o lebeletše mo wa rrago wa lla mola ka pelong gore etse ke la mafelelo ke ba bona etse kua ke yang ga ke tsebere ke ya kae jwang ba mo ba sepela le yena ba ntšha tšhelete ba mo reka šiba le ba sepela ba le bašwa le ba thabile mohlomongwe ba ile bašwa le ba dira phati ga ke tsebe ka gore ge batho ba phethagaditše sepelo tše mpe tša bona di sedumago gantši ba itirela phati ya go teteboga banna ba le ba ke nagana gore banna ba le ba go dirang ba go bolela maaka ba latlhela Daniele ka mokoting wa ditau ke nagana gore bošego jwa gona a se ba robala ba letše ba e noma jala ba dira phati ba letša mmino ba taboga ba bina ka gore ba latlhetše Daniele ka mokoti gantši ge batho ba ka phethagatša tše mpe tše ba nyakang go di dira ka wene ba ne gore ba seke ba robala e ba lale ba diile phati ba enwa ba letša ba bina mohlhomongwe ba rile go mo latlhela go ba mitiane ba re go bona gore ba mitiane ba potetše ba sepetše yeo ke ya ka tlhatholo eo ke re mohlhomongwe baebele ga e rialo ke nna ke re mohlhomongwe ba letše ba dira phati mola ya ba Josefa o sepetše ba mitiane le bona ba fihla kua ba tšea Josefa ba mo rekiša tsa bona motho ko o mošoru kudumane ka mo ba mo rekiša ba dirile tšhelete o sepetše ga a fihla ye gepeta le gona ba mo rekiša gape ba mitiane ba mo rekiša ba mo rekišetša Potifaro o mongwe wa bagolo ba di-security tša ga farao ba mo rekiša Potifaro a reka Josefa a re go mo reka Josefa le ga le mathateng a majalo a seke a sola Modimo a be a seke a botšiša Modimo gore na toro ela gore letšatši le kgwedi le dinaledi tše lesome di be dinkhutše lesome tee dinkhunametše kganthi Modimo tlhengola ke e bone phetega tlheng ke no bona masetla pelo fela ke bona go latlhelwa ka mekoting ke bona go hloiwa ke bona go rekišetšwa go ba mitiane Modimo ke sa re ke rekišeditšwa ba mitiane yole ke rekišetšwa ba ye gepeta Modimo ge nka re ke no bona bobe fela ga se ke a botšiša Modimo selo ga se ke a makala ga se ke a šupa Modimo ka monwana ga se ke a makala se ke a šupa Modimo ga se ke a re na lebaka ke eng Modimo a di o tswela pele a boifa Modimo le ga le ka moo lapeng la Potifaro bebele ya ka e re Modimo a mo šegofatša kudumo e le gore lapa leo le ile la šegofala dikgomo tša šegofala dikamela tša šegofala dipodi tša dinku dikatse ditonki dikgogo ka moka tša šegofala nto ngwe le ngwe a re ke a e lebelela ya šegofala ga e ya ka šakele lešaka la tla la dipodi ga e ya ka dikameleng dikamele tša lešaka la dikamele la tla ga a re ke ya ka dikgomongano fihlha a di lebelela ga re ke a didišanyana gabedi gararo mola a di phaolola ka mo diša ka mo ga dingwa tša bo a di tsetše metswalo mengwe ya go se bolelela ga a re dipodi ke a didiša tša itia ka mafatlha dinku tša itia ka bana ba bangwe dikonyana tše dingwe kogore to ngwe le ngwe ya no tswala ga re ke ya ka kitchen kitchen ya no šegofala ya tlala dijo Josefa oo Modimo ga go šegofaditše go šegofaditše gotlhe mo o gatang gona e no ba tšhegofalo gomme ka mo ba go rekišia go ba go fihlela mosadi tsoko a duma tše mpe tšeo re kile ra di bolela tšatši le lela gore mosadi wa Potifaro a fele a lebeletše segwana le marano o makala segwana le a lefele le mpherea gane ke la mohutamana le lela matšatši mosadi tsoko mosadi oo ke ge a era lesegwana a re a re ye malaong tla malaong le nna Josefa a re a nka dira bobi jo bojwang joo mo o Modimo wa Iseraele nka se tsoge ka dira bobi jo boka jwa gore o se mosadi wa ka ke robale le wene gonne ba bangwe ba fele ba re wa ga se sebe go dira jalo fela Josefa o re ge ke le monna so ke le le sogwana ka tsela ye ge nka tloga ka mo petele motho ke seng ka monyala ke bobe pele ga modimo ke dio sa fao o re nka ria bobe jo bokaaka jo jwang pele ga modimo bebele re mosadi a se nolege mooko a se hwe matwa a lula o boelela ka metlha a ne e le hutso le kaka legonono la gore josefa o tšatši le lengwe tla baya mo petele le nna mara bebele ya nkgatlha e re josefa a gana go ya mpetele le yena a be a gana le go no dula le yena ke kgatlha ke gore e re a gana go ya mopeteng a ba a gana go ikhwetša le kgauswi le yena o ne batho ba batla go makaja o re e nka se fere e kgarizwanela mara o dula podiapodia mo kgauswi le kgarizwanela o a tseba gore kgarizwane ya moduma e duma go robala le yena o ne o dula podiapodi o podiapodiela mo kgauswi le kgarizwane ge e le gore wa tseba gore ya go duma e go nyaka tše e seng tsona o podiapodiela mo kgauswi le yena o ka re ko ene efa efa wane o podiapodia mo la kgauswi le setlhare sela o ka re ke ya mmona efa no ga e motša re a no se lebelela ga se gore wa sediama no se lebelela a se lebelela no ga he o seka ba kgauswi le mo sathane ka go go tsenya ka meleko efa o ka re ke ya bona noga e mo fora mola e mo phele ya ka leleme megopolo mengwe e fele e motlela re a no ga kenywa e o no e bea ka mo letsogong o no e bona e le mo kgauswi le wena e sa tlho e le kua motlhare ga se ke e fetša e le ka seatle e feditše e tsene ka ganong josefa a gana a gana go robala le yena a ba a gana go dula kgauswi le yena ba kae baswa ba tla go gana go dira tša thobalano ba se batso ba fitlha manyalong ba re go gana ba ba ba gana le go ya mafelong ao a ka go ba iša melekong man nko gana o bo o gana ya go gana go gobedi gana go robala gana go dula kgauswi le yena ke josefa oo oankga e re ke tswele pele ka meleko e mengwe e mare jalo nke ikwiša go botlhoko ba re mosadi o a fetša a goga go ile josefa ka diaparo wa mogogela dikamoreng josefa a gana a re ga a gana a e tswa tšhaba mosadi a mo ubarela mola a re ga e tswa tšhaba diaparo tša josefa tša šala ka letsogong la mosadi o wa setlhogo mosadi o la napalla phapa mokgoši ga a fetša a lla mola babereki ba etla ba tlo lebelela a re mošimanyana meheberi o ba a re wankata mosadi a napano swara seaparo sela go ba go fitlhela monna a gago a fihla monna a re go fitlha a re mošimana moheberi o mo rekile goo o be a re wankata ka re ge ke phapa mokgoši a tswa a tšhaba go a šala diaparo šidi tše a šala ka mo setsogong laka monna a gago a huduega matswalo a huduega megopolo a befelwa o šoro a re go befelwa a tšea josefa a mo lahlela ka kgolegong bebele e re a se mo iše kgolegong ye go na le bagolegwa a mo iša ka kgolegong ye go na leng bagolegwa ba ba kotsekotsekotsekotse ba ba lwa le legoši ba e leng gore ge ba tswaleletswe ka mo tswalelelo ya gona ke e kgolo gore ka mo kgolegong yeo go setlhogo wa gore le moya o tsena gannyane le seetša se gona o ka kgolegong ye e le gore go botlhoka go swane le ka kua kgolego ela kore batho bane go iphina ka dilo ka moo ka nne ba mo tswalelela ka moo ba re go mo tswalela ka moe mara a le gana ka moo a no phela ga botse mamotlha o a re botsa gore o botsa bobotia gore ke boifa modimo go letša gore ke boifa modimo a se ke robale le mosadi ona ga se ke hlwe a se ke le hlwe lena boboti wa ka ke boifa modimo ga o boifa modimo a o dire tša go ya lekwa lekwa o dira tša go tswa tseleng o sa tshepagale le molekani wa gago ga o boifa modimo ga o hlwe bobotiago le bosesiago le boma ga o boifa modimo ga o dire dilo tša go tswa tseleng ge go eya go eya go eya go eya mola ka moraga nako monna o la rile go mo tswalelela ka kua kgolegong a fetša bona a bona a re mara monnao ba reng ke josefa o ka re se mosadi a ka mpoditšego sona sa gore ba mokata a se nnete josefa a se a tlhwa ya kua go wena a re ke leka go ipontšha gore ga ke ne bobe a mmiletša ka thokwana ga re he monna a moleta kgolego mosadi a gago a se ke roba le nae ga se ke go e ba letsheko felo a no re phelo jwa ka bjona ka sebele bo tla ipontšha ba bangwe ba re go ne go prova bophelo jwa ka ka sebele bo tla ipontšha gore ga ka e dira tšempe e re ke ikhumolele ke phele phelo jo a ikhumolela a bophela monna o le a fetša bona gore mara monna o ga se a robala le mosadi a ka a tšea josefa he o tse ba re ke ana monna o yo a go tšea mohlhomong ga o tsebape ke o botša ditaba tša diphiri felo fa mane a tšea josefa a mo phagamiša a murea gore ebe moetapele wa bagolegwa ka moka yena a napa a itulela se ka tlhoa tlhokomela bagolegwa ga a no boa o bitse josefa josefa bagolegwa ba lela ka eng ba nyaka eng go ne a lwalang go ne a sa lwalweng josefa a re aowa o abe go a lwala ke lekile go mofa sela le sela o aowa kore josefa a laola kgolego ka moraga fa o banna ba lora ba re go lora ba tlhaolosetsa re go ba tlhaolosetsa ka nnete toro tsa bona tsa phethega banna ba le ba babedi ba tswa o la re go tswa fole a yo tshelela kgoši e be e ne jwale ka ge josefa a mo tlhaoloseditse toro o rile ga e tswa kgolegong josefa a re go yena a re ge o fitlha kua go kgoši o mpolele ga botse ka gore le gane mo kgologong ke tlišitswe ka go begwa ka taba tše ke seng ka di dira o la re awa ke tla re go fitlha ka go bolela ga botse ga a tswela ka ntle monna a fitlha kua ntle a fitlha mošate a enwa dibeine a ipsina ka mmino mohlhomongwe ga e ka be e le megeng ya rena ga e ka be e le megeng ya rena re be tla re a ipsina ka di-rice le di-chickene a ipsina le ka di-viana a ipsina le ka mae a ipsina le ka dikhulu trenke a ipsina le ka tsela a napa a lebala josef a bona motho ga a ipsina o ne go lebala dilo tse botlhokwa ge motho a humile a ipsina se ne tse a dinyakang ba bangwe ba bahumi o ne hwetse a lebetse le gore e re ka sontaga ke e go lamorena ke kopane le bana ba ga modimo re nyake sefatlhogo sa modimo ba a se gore ke re bahumi ka moka ke re ba bangwe motho gantši ga ka ipsina o ne e go lebala dilo tse botlhokwa ga gapa ela e rile go fitlha kua ya lebala josefa ya eketla go fitlhela kgoši ka sebele ge e lora ya re go lora monna ya ba gona a re yolo legono ke a lemoga gore yolo ke dirile tša go se butswe ga botseba kgoši a re he a re nako la ka lekgolegong kile ka lora mošimanya moheberi wa tla ntlhaolosetša kgoši a re nape o sepele sa le jalo o mmitša go ne nako ngwe motheletše ge o ka eketla go modimo ge o ka dula go modimo mathata e le a mantšhi wa se tshwenyege wa se ye kua le kua wa se bege kua le kua bana bawe ba bego ba go tshwenya bana bawe ba bego ba go tshwenya ba tlo khunama mo pele ga gago bana ba ba bego ba go hloile ba go bolelela maaka ba tlo khunama mo pele ga gago bana ba o ba kwatišitše ka lefela bo potifaro ba tlo go phagamiša bana ba le o ba tlhaoloseditšego ditoro josefa gomme ba go lebala ka kgolego mola o ba thušitše bana ba le o ba thušitšeng gomme ba go lebala e tlo ba bona ba tlo go kitima ba bula mejako ya kgolego tše nkego ba tšhaba kotse ba e bula ka sepiti ba re josefa ge o e tlamola ba re kgoši o re tswa ka moo kana diaparo tšeo kotemaleditlo o eme pele ga ka josefa nke ga a kgolo kganthi a ba ke nako e fitlhile ge nako ya gago ya go tswa go modimo e fitlhile motheletše ge nako e fitlhile nako ya go tswa go modimo e fitlhile ya gore modimo wa go phagamiša modimo o fediša mathata a gago modimo o tle go lebatša letlhoela leo bo go hlhoilwe ka lona modimo wa go lebatša ka mona o ileng wa gahlana le ona go bageno modimo wa go lebatša ka maaka ao bakileng ba go fa ona ba go thoma ka ona modimo a go lebatša le ka mekoti e o kileng wa latlhelwa ka go le ona ge nako e fitlhile e fitlhile modimo a go lebatša le ka mekoti e o kileng wa latlhelwa ka go yona modimo a go lebatša le ka bamitiane bao go kileng go a dirwa tšhelete ka wene ke o rekišotše bamitiane ge nako e fitlhile e fitlhile modimo a go lebatša o tle go lebatša ka tšempe tše bakileng ba go phara ba re o katile motho o se o mokate a modimo wa khutšo modimo wa iseraele a go lebatše mahloko a o gahlaleng le ona o seke wa ba a tekemelela o seke wa ba ema o ye kua le kua o leka go itukiša leina la gago eketle jalo ka josefa ge nako e fitlhile ya gore eme pele ga farao e fitlhile ge nako eo e fitlha motheletši wa thobela fm ga gona motho le ka o teya ka go ithibela ke nyaka go rapela le wena gore modimo wa khutšo modimo wa iseraele a go lebatše ka mathata ka moka a o ileng wa gahlana le ona jalo ka josefa thata a ka gae mathata a mahloyo mathata a go rekišwa mathata a go tšeela diphahlo mohlomongwe o kile wa tšeelewa diphahlo mathata a go thomelwa maaka ke nyako go rapela le wena motheletše a re rapele ka leina la morena jesu gore modimo a go thuše a go lebatše tše mpe tše di kileng tša go hlagela gomme a go tsenye mononong a fediše mathata a gago modimo a rena yo a lokile ka leina la jesu kreste ngwana gago ke o theeditše o kule tšeo di ile tša hlagela josefa gomme ke a mo rapelela gore a nako ya gago jale ka ge ya josefa e kile ya fihla ngwana ga go ke o morena a nako ya gagwe e fihle nako ye bose nako ya go theogela nako ya go iphina nako ya ditshegofatso e mo fihlele ka leina le le phela go le le matla la morena Jesu Kriste. Amen.
1: Ar le boga fa o muruti mashabela muruti mashabela ke ba le ba bophelong Bible Church rena mile re tshametse tsomi le re go bana fa le seja ga moletsa gore a re fetse se shweng tsa Comrades Marathon seja.
2: A ke le boga fantastic motshetso tshobela FM shetse rena le nako ya go balala metsetso e masome tlhano tlhano lebelo le thomile re lebeletse ba ba kitimi ba rena ba maemo a pele ke ya bona monna sho ba mmitsa gore ke mo haura sogo yo le gore wetile pele ka mo le tlhakoreng la banna e bile ke ya mana fale o gauswi le go batamela Cohill Cohill ke mo namelelo o mongwe o le gore re bolela ka ona re go shetse o fitile fao ba o fitla fao ke mo le gore yo di tla thoma go ba kaone ke ka kwa Pine Town hona ka kwa KZN ka kwa Zulu Natal ka mo le tlhakoreng la basadi mo stopeng se le gore e setile pele ke lebeletse fale ke a mona na le tsana e le go ena Gerda Stein yo le gore ke bona a le maemong a bobedi ka bakala gore mora nyana fale ke bone na le tsana go tswa kwa Poland e le go yena Dominika Salmach yo Salmach ke matlhwa di bona wa o fela na mela sefala ha ke a mo gopola ngwe o fitile o tshere maemong a botlhano e fela bokaone bo le gore o ile a budira ka ngwa wa 2022 wile a tshea maemo a bobedi yo Gerda ke lo gore na re molebeletse go ebile ke se ka lebala le yena Dominika na le tsana ya go tsoka ka Poland le ka 2024 wile a tshea maemo a bone ke go pela ga botse ke ka fa o kwa o kere ke batlhwa di bona o tse ba na mela sefala mothe tshobela FM e ka mogolo gore lebele o fitla ga bialo le sepela ka gona re lebeletse yo mohau e sale go tloga ba thoma lebelo mohau u be a duji a le mo maemong a pele re ka bona gore ka ba ile gore go isha pele e ka ba ile gore o tla sepela ka sepo go se ke ya bona le yena Ivat van Zyl ke ya mona shule le yena o gona o gopole gore le yena ko mongwa ba ile gore o tloga ana le bogoni bo le gore re ka emela gore a ka tla thopa sefoka ka ngwa wa o fitilego o tshere maemo a bone e fela be le down run re be le tshefale gore ibile yena van Zyl ke la mathoma a kitima a brand ke ya mana fale le yena o mo stopping sa basadi fantastic are sa go fitla gona fangwana bo mma ke tloga ke leboga ba theje se ka bala shooter le tle le gona o kwa se sengwe se sengwe se ile gore sa diragala re lebeletse lebelo le la comrade le ile gore le tloga le tantsheshedi monnola mosadulo bo bolela ka ena fantastic wa go tjoka kwa Russia a gona ibile re lebeletse gore o shetse a beile marapo fase ke ba bangwe ba ba ile gore re ka re ke bo matlhwa di bona ba ile gore ba tjere se sephetho sa gore ba khutsa re lebeletse go tje etsa o kitima elena ke mo sa di o tswa kwa Russia o thupile maga a seswai ka ngwa wa 2003 o fitla ngwa wa 2012
1: era gore o nyakile go batamela record ya maga a senyane
2: ya
1: Bruce for dies
2: yes ya Bruce
1: a kompoje ge motho a fetse go thupa sefuka ga fetile kwa king sa mathomo sa ka se gopelang ge a nya go thabisha mogolo
2: ke metse le seno sa o ba le sukichana go isha sukiri godimo se ka kgotsa le gore namile a kore bone o ka kitima go dukae mo di ka momone ka mo molomong wa homa ke fela metsi ona ke ona a ile gore ke bona ka metlha ba ba fa metsi le go khutsa
1: e tla go botsa gore monna wa mathomo wa Marasia ke gopola botse ka 2006 Oleg Karitonov barile asno to pass foka ge ba motsea kwa ntwa wa mathomo ba re bia bia bia
2: je ne ka go botsa ga Gerda Stein maloba ka pela ga lebelo tlo thoma ke kwela a gala sa mohuta o gore a re tlogeleng madila diritifatse kudubaswa e kudu re tla mabelong a tshwana o gopela gore lebelo le la comrade ke lengwe la mabelo a magolo le faseng one so je a ke gane e we re ka nore mhlomo ke ye motho a e gopetseng e fela se le gore re ka itlotheletsa gore dikipakitimi ba rena ba idira re a tse ba re bela bodirang a ke
1: Yeah. Awa grega kwa Russia whiskey ino ba seno ge ba ja dijo. E tshwantse be ka mothoko ka.
2: A kere jwale ke a tseba le gore ke ka fa ba reng tseba nako ya o yemisha. A kere. Ibele re ka se tlotlheletse bakitimi ba rena gore ba kitime ka fase ga the influence of.
1: e go le boge seje ba tla go bana le wena na go etlang
2: ke le boga ngwana
1: go bile bo se motheli jwa thobela FM go ba le wena go tloka ire ya boraro go ba tlo fitla gone be le dutse re matlafatsana na lona a moha wa modimo le rato le kopane le matsediso a moya moghetho a dibe le wena beke ye ka moka mo fitla tlo go bana gape beke e tlang go ria le gore tla ba re ire ya botshelela ra isha go hlokwa latsela hlokwa latsela ke bona ba tla sepetjang ditaba le tshohle go ra lokena mile ke puta puta merolo ya kam re le ba thwi go hlokwa latsela moshate

0: ke tsela metsotso mora go yena iri yela ya boselela boni magopa re lebogile ka ditabatse botsa iri ya boselela o tla bo gape ka tsa iri yela ya boshupa la lekhono le nane go lele tsweletse fa ke motsweletsi ya le machining Thandi Phoshoko motsweletsi tiragalo goa motsweletsi petishi mapitsi botlhoko nna ke madumi sikuba o gona maleshwane le tswalo
1: ke ya go tamisa bana na ke tamisa le bona bana ba tshe gela ka logola go le gausi mo ba ka ba go ba theleditse ba le gona le tamisa go fa ke maleshwane banyana ba ga letswalo le tabare di swere sontaga se se botse di akaretse tshe magareng ga tshe dingwe mongwe le parapara wa SACP so le mapaelo re dikgetho tsa mmusho wa selegae tseo di tla go di ba fa sebaka sa go bontsha gore e ka ba legae le lengwe la dipolotiki go maAforika Borwa action SA tsebišitse Darlene James yale ka nkgetheng wa yona wa bomera wa masepala wa Cape Town poloko ya yo mongwe wa barutwana ba bararo ba ba tlhokofetsego morago ga gore senamelwa sa bona sa sekolo seswe motseng wa gamasemola ka ntlenyana ga le ba kgomo e tla swarwa le gono leeto la Magezi FC le fitlhile mafelelong le kenya go di ya Bedway Premiership mrago gore se tlhopa serengwe ke selepe sa magagane se mmusho go latela papadi le Melfort FC le ka romela maikutla lena tsopo ka gatisha lentse nomoreng ye 0784591988 go ba letlakane la rena la Facebook SABC ditaba mabapi le tshedingwe tseo re di swerego misong ya lehone ga e ba dihlaetsetse ba gopolang gore di a gotsagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tshele tshedingwe le gona ka go tlologa tlhantse be go tloga bjale go ba go fitlha ka iri ya bosupa bana ba tshegela ka legola motho ke motho ka batho ka orialo te kholi tshele jalena re thabela ka mehlahle tame thobe
2: ala la monyetla jo mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la jati ka jati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi o app go ba le kaleng o shetse o le customer ya Standard Bank ona ya online we mo ri shetse Standard Bank Connect go ka tsa matsenelo a phadishano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
3: re dula re posta re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetse go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetsa tshedimoso ka botlalo molaetsa wo o lokisetswa ke IEC
0: ke se soe metso tso mora wena iri yela ya boselela pele re tlhotsa ditaba tsa bathileteng ke re kitimeleng ka kua Durban mo ile gore go na mile go ba o tshwere mabelo fa le o gona ke se sisidia o tlhona ma arfa jone se sidia
4: ai ke le mora ba tobi mutheletse tsela family ke tsa misha magare sho ke nete lebelo le gare le a gatampana go fitla ga bele tshwetse re na le tekano ya iri go tloga mola lebelo la thoma di tlhopha ka moka ka mogolo gore di aragontse ka gona shetse ba sepetse le ba le mafelelo ba le ba di lipstick le bona ka ba ile gore ba shetse ba tsene mo lebelong ke ne o re se sengwe se le gore ke nya ka gore re se lebelele fa re lebeletse ka mogolo gore lebelo le sepela ka gona ka mo letlhakoreng la basadi re lebeletse yona rebeletse yena na le tsana e le gona Gerda Stein yo le gore ke moshireletse wa se focal tsa tshimile la le gono Gerda o ka lebelela ka mogolo gore o kitimile ka gona ka ngwaga wa 2023 re a tsa le maemo a pele nako ye le gore o feditse ka yona ke di iritse tlhano metsotso e masome nne nne metsotswana e masome tlhano nne mo ile gore nako yeo e go e bapetsa le ya thete dijana yo le gore o thupile ka di iritse tlhano metsotso e masome pedi tlhano metsotswana e masome pedi tshela re e bapetsa le ya naletjana e le go yena Pit Fisma yo le gore ke motho ba sefoka wa aprano go pone gore ngwa mo ke lebelo la apran mo le gore thetse re lebeletse gore a sanga le tshe le lete a kitima lebelo la apran e fela nako ya gagwe ye le gore o thupile lebelo la down run ka yona re o e bapetsa le ya 2024 yana le tsana e le go ena pit monna o tsaka kwa holland ke nako ye le gore e gausi le gausi mola e le gore ya pit e ke le gore e ka fasana ka metsetswana e masome pedi se swa e go ya gagwe se sa ra gore tshe le khono re emetse pengishano ya maemo a godimo re bone gore na ka ba ile gore go tla diragala eng e fela go fitlhaga bialo monna wa go tswa ka mo Africa borwa e le go yena mohauwa ga rasoko ga ke ena yo le gore o etile pele re tla bona le gore na ka ba ile gore go tla diragala eng mo go tlhopha sa basadi ke lebeletse fale le yena Yvette Van Zyl yo le gore le yena ke a mmona fale o a tswelela re lebeletse le yena mosadi wa go tswa kwa Poland e le go yena Dominika Mutheletsi re tla bona gore na ka ba ile gore go diragala eng mo lebelong le la ngwageng wa bo masome a senyane senyane la ebile e le la bo masome a matlhano la down run re re go wena re re ska fela moya ska fela maatla re a leboga
0: ska fela moya re tloga re leboga ka lebaka la gore le ra rena ba le gotlagashe ba tloga ba re emetse go a botse gona ka fa o re a leboga sesija ke le semetemetsotso re itswela gona e reng ela ya boselela a re tsentse tsa gore motlhomongwe pele re di tsea re tsene fa le ka molotsana go la gore tsentsha go dikgetho

0: Prudence Molekwa Marongwa go le sangbana fela mo go thobela FM o shetse go tsebole boithabisho Prudence Molekwa Marongwa
1: Hallelujah me so ke me botse di nonyana di le tsa melodi ge le batho bona ba opela le godimo le dumetse ka nnete tse di sa kopanego ke dithaba e tshe le tsona ka miriti di ya kopana ba gweranyana ba ka ka sebopego se ke gona ge re tsena mo lenane la rena la mamarato la le sambana gona mo go thobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa o se ke wa timela rena re khotsagala go 87.6 go fitlha go 92.1 kua konoping ya moya sa gago a re lebogeng go tlhabaga letšatši lena go le bona ka matlho fela-fela mo re a leboga re lebogele gašo ya ditaba ka se se boniwa ga magopa re ye ka kua kantorong ya tlhokola tsela re leboge tlhe morago ga fao re re go morena sebola aowa re tloga re go rolela kefa o re tsošitše ka kgolofelo boti ba bangwe wa sepela le rena maetong a go fapa-fapana ba bangwe ba gare ba be ba itukiša ka nako ya lenaneo la gago le le bosebose la leke letšatši ba bangwe bona ke le matšatši ya bona a gore ba khutse ba fodishe mebele ba buša madi a mmele o dutse le bona metsetse ke le semitharo fela go tšwa e reng ya bošupa nako e bolela le nna e re mane pro mogweranyana ga letšetlhe a re bulele lenaneo ka thapelo gape thapelo ke yona e lego gore e re gokagana le modimo go leboga bophelo le go kgopela bona bophelo nomoro ya rena ke 086 000 24 52 le tša mogwera o re bulele lenaneo ka thapelo ke a tseba gore bagwera ba ka ba botlhaletlhaletlhaletlhaletlhaletlhale ba dula ba dutse komana madula a bapele ba tseba gore ka nako ye ke nako ela ya gore rena bagweranyana repsine le money pro o ikwele nomoro 086 000 2452 letša mogweranyana wa ka e le ge o re tsentšha thui ka lenaneong la rena la lesambana gona mo go thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa
0: mo kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyaka go mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tšhwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo metsotso ke lesometlhano fela go tšwa e reng ya bošupa nna ke boletše ka re nomoro ya rena ke 086 000 2452 ašo mogwera e reng ke motšieng lena ke a o tšea mogwera hello mogwera wa lesambana hello mogwera wa money pro o mo botsebotse awi lena nna le bagweranyana ba ka re tlo ba le mathata ke a bona mogala wa ka moampontšha gore money pro emanyana le ge go le bjalo ga gone bothata bagweranyana ba ka a re tswaleleng matlho le kgono le le tla rapelela ke money pro ka sebelebele a re tswaleleng matlho re rapeleng papa ra matla otlhe re a o bitša letšatšing la lekgono re leboga go tlhaba ga lona ebile re leboga go le bona ka matlho a rena papa e ba le rena ka gare ga lenaneo la rena le le bosebose le a lesambana mo e lego gore nna le bagweranyana re tlo agana nna le bagweranyana re tlo ipsina ka lentšu la gago papa sepela le rena go tloga gabjale go fitlha e reng ya seswai mo e lego gore re tlabe re kgaogana gona papa re fe botlhale re fe mantšu le kgetho ya ona le kwešišano le tshepetso e botse ya lenaneo la rena le le bosebose go fitlhela ge re tlabe re kgaogana re a leboga papa amen bagweranyana ba money pro re a leboga tlhe ka sebopeo se go raya gore nna le lena re tswene thui ka lenaneong la rena la lesambana ga gona yo lego gore o tlo belaela bitsanang yo a bitse yola bjalo ka bana ba kgwale rena re tlo ba re psena ebile le kgono owa re na le se seja wa ga moletša ka mo o re money pro ke fitlhile nna ka di-comrades marathon ka kua Durban se seja nako ke ya gago sam
2: a ke leboga money pro ke leboga motšhetša thobela FM madume ka nnete re sa lebeletše lebelo le la comrade mo e leng gore ga bjalo maoto a ja field hill o lebeletse ka mogolo gore di ka gona Cowell Hill ke le gore ba e feditse o lebeletse ka mo letlhakoreng la banna Samuel Moloi ba mmitsa Sechimpi e ke na yolo gore o yetile pele ka mo letlhakoreng la banna a ke na le tsana ya stopa sela sa Maxed ke ka mogolo gore lebelo le gare le gatlampana ka gona gape ke lebeletse le yena Mbuti Mollo go o stopa se sengwe se le gore se ka mo morao ga yena Samuel yo le gore o etile pele re lebeletse lebelo le lalatsatsi ya le gone e bile ga ke lebelela go stopa sana se sa banna ga ke lebeletse le yena mushireletsi wa lebelo le la apran e le go yena Pete yo lo gore ke monna ka kwa Holland ke monna ka kwa Netherlands ke yena yo lo gore le yena ke a mona mo stopping se sa bana ba le gore ba mo go ba le some ba mathomo morao ga yena Samuel wa ga Mollo a ke rwa ga Mloi yo lo gore o mo maemong a pele mbutike yena wa ga Mollo ke yena lo gore o gausinyana ka morao ga yena Samuel gape go lebeletse yena Fisma ke yena Pete ke yo lo gore ka gopola gore o tshere maemo abobedi ngwageng wa go feta ka 2025 morao ga yena na le tsana nkgwete ya ya lebelo e le go yena tete di tsana mo ile gore o ka lebella nako ye le gore o feditse ka yona o bile khausi kudukudukudukudu le yena a ka morago ka metsetswana e metlhano bile ke tshe dingwe tshe le gore di laetsa gore na le tsana ye ya Netherlands re ka mushupa gore ke e ka bang kgwete ya lebelo le la apran motshetsa tsela FM skaf la moya are ba fematla na le wena mo mobileng ke a bona go tswa gona ka kwa Field Hills ba tama ba dumedishwa ke batho ba ba thabela ba ba thabela le go wala o ba thabela e bile ke a bona le metsi ke a le gore a fiwa ba tama ba tswa pastor pastela le sela ke di tong tsa go balela tse ka ba go tshepedi tsa matsapanela manyane di baby potatoes tse le gore ba atlets ba rena ba le gare ba kitima bialo ba tama ba dija mo tseleng e le ge ba nyaka o matlafatsa matla le gore ba se batla ba tlhoka metse ka metse le gore ba gwetse motseleng di search tsa go balelwa 2.2 million tse le gore di a fiwa gona fa lebelong gore ba se ka fela metse mo mmeleng ba re ke dehydrated ka se ja tlhapi gape se le ba le botshelo tshobela FM mashelene a le gore a sonetse a thopie le ja tshinile la le khono palo mokwa ke 8.2 million mola le gore lebeletse ba top 10 ba tla abelana 4.662 million go ba nna le basadi re lebeletse lebelo le letsatsi la le gone a re lebelela ka kwa tlhakoreng la basadi ka lebelonyana fale ke lebeletse Gerda Stein ya o tloga a tswelela gore ka nnete ke gona ke fitlhile gape re lebeletse o mongwe yo le gore wa tswelela fale ke yena mosadi wa ga Tshuma ke yena Nobuntle ba mmitsa gore ke Nobukosi Nobukosi ke mosadi wa o tswa ka kwa Zimbabwe kwa moragonyana mengwageng e le ya bo 2012 o ile a tlhatlha ke yena Hendrik Ramala ko mongwe wa setswerere yo le gore o lebeletse go setlhopha sa basadi gape o ile a tsea maemo a tano ka ngwa ha 2011 go lebelo la apran ke mosadi wa mathomo yo le gore o ile a thupa metale a tswa gona ka kwa ntsika gona ka kwa Zimbabwe ka kora re go gaba kwa ba mushupa o ba o mongwe wa ba kitimi ba maemo a godimo ba mabelo a godimo ka ga thupile le a tshere maemo a pele o ba o namela sefala go tshe maemo a botlhano mo lebelong le la comrade ka mo Africa borwa na le tsena she e tswa ka Lesotho ba mbitsa gore ke yena maja ra o mo stopeng sa basadi dikeledi ke mona o tloga a iketlile le mo maotong wa mona le gore o tloga a ipsina ka lebelo ko mongwe le gore le yena o mo stopeng sa ba itileng pele ka no romo maemong a boraro re lebeletse mo lebelong le la ngwageng o ka ngwaga wa 2023 o feditse lebelo la gagwe be le gore a rongwageng o nyaka o bona a dira dimakatso go ba o kana fatsa se le gore o se dirile ka ngwaga wa 2012 e fela a kere ka ngwaga wa 2023 ka ngwaga wa 2024 o ile a tsaya maemo a bolesomepedi go lebelo la dikilometara tse masometlhano tshela ke lebelo le la two ocean ke yena dikeledisiwe ke a mmana o gare wa gata wa gatowa o bofile meriri ya gagwe ga botsana fale o gare wa gata wa gatowa ke legarebela go tswa ka kua Lesotho motheletsi wa thobela FM ke lebelo le le gore ke la bo masomesenyane senyane la comrade le le tlhabile le setse le tswile he ba laetsa gore ba toga ba ipsina yena Samuel ke le gore o iketlile lena o ba le sebaka sa ofela a lebelela morago lo itibelela gore na ka ba ile gore o gata ka sebopego se sefe go fitla ga bialo re mo di iring tshepedi metsetso e ma seme pedi pedi le metsetswana e ma some pedi senyane lebelo le le gare le ga ba motheletsi wa thobela FM Prudence a re tsara gona fa ke bo go wena ba tsheletsi ba thobela FM ke lebelo la comrade le le gore tantse shedi aprane go tloga Durban go le ba Peter Maritzburg re lebeletse fa le gore sefoka se tla be se bonagala gona ka kwa Scottville re lebeletse gore na ke mangwelo gore o tla be a thopa lebelo o mongwa monamelelo o le gore re lebeletse ke Ntjanga Ntjanga mo ke monamelelo o le gore o tla tswelela morao ga Trotmont Trotmont ke re ba shetse ba etla siripa sa lebelo halfway go mme go tloga fawe re motho ka ipona shetse a fitile Ntjanga a wela ka kwa Umlaas Road Umlaas Road ke high ke engwe di highest point o tsebele gore na mile fao o tla mmona mokitimi a laetsa gore be le gona o thoma o ntsha maphigo a gagwe a o laetsa gore wa ipsina ska ba shutse mthetho thobela FM ke sa tlong wa tshela tsona Comrade Marathon
3: Ritual appeal, who are you? Now, Sahopla Mantua.
4: When I lay another comer line, you look at the Lemel Mare, so baby.
5: She told you a pill and when I get a cigarette ashes on the floor, Felapilla Mumiki and my pillar.
6: FM private bank X 1867 for Guadis 0700. I don't know where not 15297 0240. It'll go like an effects away.
7: Hashtag Tobeling FM 66. Tobela FM. Mushate, what's about the way Tabby show?
1: Ke tabela FM mushate wa tsebo le boithabiso re mo leboga se seja wa ga moletsa o tlo boa gape ba gweranyana gona molena ne o lalle sang bana thupa o be o thupe ka SABC plus setleng se sa papadi sa mogopo wa lefatshe wa FIFA o ka ithupela yengwe ya di PlayStation 5 go bonolo go dira seo raloka go mme o thupe ya e ponya SABC plus go mme o shumishe Android go ba iOS go mme o download le khono le papa di thoma araba dipotsiso ka moka go mme o romele dikarabo tsa gago se fetwe ke sebaka se download app ya SABC plus gona byale go mme o thoma o raloka gona le mabaka le dipela no aga ba go ranyana baka re ya leboga re tsene tweka lena ne on la rena la mamorato ala le sang bana le khono le ke sontaga sala le sumine mo kgwedi nya phupu ke kgwedi ya June ka se ja tlhapi go mme kgwedi ye ke kgwedi ya matswalo a thobela FM ya le gotla gaso la Afrika borwa po go mmise di arena e go letjatsi la baswa letjatsi le letlo ketekwa ka la bobedi wa la le sometsila ngwageng o wa ketepedi masometsila go mme ngwaga ka ngwaga awa le tjatjile le tjola pele go ketekwa go tlogangwa go ngola wa 1976 go tjwa pukunya go di ya bo Mateu re tlo bala lengwalo la Timothy wa pele gaolo ya bone ratja temana ya lesome pedi go mme yona e balega ka tsela e ba go ranyana baka bala itse tjona tje o ba rute tjona go seke go aba le yo a go nyatjago ka lebaka la ge o le yo mofya Eupja o be motlhala go ba dumedi ka dipolelo tsa gago le ka boitshwaro bya gago le ka lerato le ka botlhweki hallelujah oh lengwalo le botsebotse lena lengwalo la go bolela le moswa moswa wa go tseba sena se tlhokago e bile a dumela gore ge a ka no se hwetsa fela bophelo bya gago e botlo fetoga moswa wa go ba motlhala o mo botse sechabeng moswa wa go tlhweka moswa wa lerato lengwalo le bolela ka moswa o byalo moswa moswa o byalo wa moswa gore o seke wa leka wa monyatsa le ga di re ketika le tjatji le la baswa go gopola baswa ba ka kua Soweto ba ngwageng wa 1976 ba ile go batjwa ka makatana mane ba go ranyana baka re bolela ka dikete tse masumi a mabedi tja baswa e bile ile ba ithuti ba batho baso ba o ba ile go ba gwanta gatlhano le tshumiso ya le mila Afrikaans ka dikolong le ge be ile mogonto wa khutso go ile go abefa mo ile go gore Hector Peterson wa mengwaga e le semi pedi fela o ile a bolawa magareng ga ba bangwe ge maphodisa a thuntsha polelo ya gešo e re ngwana yo a sa llego o gwela tharing ba ile ba lla baswa sello sa bona sa tšea maphelo a ba bangwe eupša pheletsong ba ile ba sekegelwa tsebe baswa ba ile ba emišetša matsogo a bona godimo ba re go lokile go lekane leleme la Afrikaans le be le tloga le ba imetsa dithutong tša bona ka lebaka la gore ba be ba šitwa ke go kwa ba šitwa ke go kwešiša ka gore yalo ba šitilwe go atlega dithutong tša bona gape ruri go be go le thata o kare ke ya bona wena mogweranyana o bušeletša mphato o be o re gogo ke šeleng ka gore yalo se se ile sa ba tlhotlheletša baswa ba ba dira mogwanto ba re re gorela baswa ka moka ba Afrika Borwa etse go bolelwa ka nna le wena mogweranyana ba re gorela gore ka nnete re rutwe ka maleme ya rena a go fapafapana ba ile ba re suelela ditsela tša bokamoso bjo bobotse bo ile go gore le kgono re tloga re ipsina le kgono re tloga re bonne go tswa go mogwanto wo wa bona baswa ba 1976 ile ya ba motlhala o mobotse ya ba baswa ba ile gore ba tseba seo ba se tlhokago ba tseba seo se ba tshwanetsego baswa ba be ba rata naga ya rena ya Afrika Borwa mo ile gore ba be ba e ratela diphetogo tse di botse maphelong a baswa e le baswa ba maitshwaro wa mabotse re tloga re kwele gore le ge ba ile ba gwanta e ipša mogwanto o wa bona e be e le mogwanto wa khutso le khono re ya bona rena re bula re buna dibialo tse di botse botse botse botse tse di bose tse le go gore bona ba re bialetse tsona rena le malemi ya le somete ya semmusho a o re a shumisha go ka mo Afrika Borwa pele ge putiso e kgologoloshe gore na le na ba go ranyana ka ge le baswa ba ka moso e bile kholofelo ya rena ma Afrika Borwa ka moka e le go dimoga lena re tshe re bokamoso ba bana le bana ba bana ba rena ba ba sa atlago ra bobea go dimoga lena na e ka bana ga ya rena e ka diatlentse di botse na e ka bana ga ya rena e ka diatlentse di botse tsa baswa ba ka moso ba o bana go le maikemisetso a modimo wa rena a lefe maatla tlheng le kgone go tseba le go rwala maikarabelo ao le lebane go le ona pjalo ka baswa ba ka moso le kgone go sepela motlhaleng wa mobotse wa baswa ba ka kua Soweto ba 1976 ba ile go ba ikgafela go betlela nna le wena bokamoso ba ikgafela gore betlela bokamoso ka lerato le maikemisetso a mabotse halleluya ke a tseba lefela pelo o mongwe gore mani pro ke kgale o bolela mani pro re go

0: uyazi ke jambo o tsebile modimo wa rena gore bophelo ba ba sa botlo fetoga ka monageng ya resho o tsebile wa ba motlhodi wa tjotlhe wa ba famatla ba sa ba ngwa wa 1976 gore balwe ba loka pulelo ba loka khutso ba yema ba imishetsa matsogo go dimo ba re go lokile go lekane ke re nomoro ya rena ke 086 000 2452 le jang ba go ranyana baka ele re re bala lengwalo la letjaji a so mogwera wa money pro nna ke a mmona e reng ke mo tsee ntle lena tumela mogwera wa ka ke bolela le mang kae
1: hello money pro o ga le re sa mo kwane ke me sa tshela ke ka book
0: ro ri wa money pro nna ke a go amogela tle mogwera wa ka ke be ke o botse bjang wena
1: e nna ba go go botse la speaker pa le se go tsena
0: ai le ga go lobya lo ga go netaba le gono o bolela le money pro e bile ba go ranyana ba go theleditse re balele lengwalo la letjatsi
1: lana le tsa go Timothy ya mathamo gale ya bune dimala ya le senopedi e ba ga ka tsela ye o se go ba le e a go nyatsa go ka ge o salele sogana ba meta pele wa badumedi go boleleng le mekgweng le leratong le moyeng le tumelong le ka mokgwa mokgethwa amen
0: halleluja moswa wa moetapele moswa wa go tseba seo se mo tshwanetsego mpotse gore wena o kwešiša bjang lengwalo lela le kgone ro risang
1: lengwalo le ke le kwešiša gore le lebale go rena bana ba bannyane ke tla re bašwage rena re sa le go masogana le basetsana modimo o re beele mo lefaseng leng gobane a tseba seo re tshwanetsego go se dira ga re bale puka ya Nehemia e re botsa ka yena Nehemia ge a lemogile gore tempele ya morena e wele re le ena a ya go morena a rapela a rapela ebile a ba a ikona dijo gore fela gore tempele ya modimo e tle e gole lempele a ba a ya go mo batho ba bagolo go ba gopela prediction ya gore ke gopela go aga tempele ya modimo ke gopela matlapa ke gopela eng rena ge e le Nehemia yena a ya ka go aga tempele ya morena ka gobane yena o tseba lerato ka ya go morena e ya gore na gore rena re nyaka go aga batho ka ge re le baswa because

0: Olu tsa le gare le basona ka ngomebele ya rena ke tempele ya morena ka ga ke success a ile a re sala sopalo era gore da ba le bele ya rena ke tempele ya morena bele rena gare le basa e sala tse go ya go aga batho
1: re le baswa re tshwanetse gore re age batho pele mpotse gore ge ba ka o faletsatsi le le tee fela wena re o risang ba reng jalo ka moso wa ka moso ke eng se e lego gore o ka rata go se fetola ka naga ya rena re lebeletse thuto re lebeletse le bophelo bja baswa ka kakaretso
0: pele wana ke tla ya ka rapela ka re bodumo ko gopela gore o se kgwetse setšhaba sa tna ka moka le pele then ke tla ba pele ka ditšhabatšhaba ka moka ebile mo di-radiong mo di-TV ka ba botsa gore modimo o nyaka se le se le se le gona ga lebelele gore re nyako ya kae mo bophelong ba rena gore kgone ba le lerato ka malapeng le ka dikolong tsa rena.
1: Halleluya! E re ke go leboga tlhe mogwera wa ka wena re risang ngwaga mokwana re tsetse ba
0: ka mongwe
1: o mongwe tumela o mongwe leina la gago mang
0: hello manipu nna ka dina ke nna re boke mokwana
1: re boke re nna re go amogela mogwera wa ka ga le ka re la sepela wena le re risang o la sibelela lena le la ruri le ga o lobelo ga o netaba mo gwerenyana wa ka re ba le lengwalo la letšatši tlhe wena
0: lengwalo la timoti le balaga ka tsela e o seke gwa ba le a go nyatšago ka ge o sale lesegana ba meta pele wa badumedi go boleleng le mokgweng le leratong le moyeng le tumelong le ka mokgwa mokgethwa.
1: Halleluya! Re keteka le gono, re keteka le tjatji la baswa. Mpotse gore ga wena o lebeletse, ke eng se ile go gore baswa ba maloba le baswa ba le gono ba fapana ka sona?
0: Baswa ba maloba bona. Hale, ne ba pila go phebo le ngore, ne ba se lokologa ne ba sene freedom ya gore ba kana ba direlo tse ba di nyakang ne ba phela ka re ga melao ye o reng like bele ye boima go bona yele re lebeletse baswa ba legono ebile ko sekolong ba ba bitsa ma-bond free e re ba lebeletse re no bona gore like mo baswa ba file ditokelo tsa bona ba kana ba direlo tse ka moka tse ba di nyakang like ba sene freedom ya goreng baswa ba kgale ne ba e lwela ya bona ba paletsweng ke go e kry-a bele baswa ba legono ba free.
1: Halleluya! O bolela fa wena re boke gore baswa ba maloba re bolela ka baswa ba 1976 ba e le gore ba tloga ba re lwetse ka nnete tima ya bona ya bonala ka gore baswa ba legono ba tloga ba lokologile e re ke go lebogetlhe mogweranyana wa Manipuru o mo botsebotse.
0: Many prebekinga gore happy belated birthday go bana ba ba re tsika antle malume tiele luna masa
1: pepepepe ke dimela gore batloga ba itsinne ka letsatsi la bona o ba botsa gore Many Pro o ba rata kudukudukudu akere aha ere ke go leboga mo goranyana wa ka ke mafatlhana a ka kwa ga mokwana ke re boke le rorisang ba goranyana ba ka metsotso ke e le someti fela go ya ereng ya seswai gopola gore nna le wena gere gaogana ka ere ya seswai moruti rone le sudi la ranong o tla ba dula mo ke ditse go gona a re tumisheng morena ba mabenkele ba ntse ba tsuba ba re Many Pro ra go ka wena le bana ba gago e upja a re ye mabenkeleng le tla boa le tjola pele ge
2: re dira re poster, re commenta, le go arabišana. Eupša, di kgopolwa ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
3: Alala! Monyetla šo, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Lethabo ke la tšatši ka tšatši. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi. o app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank hona ya online o emwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
4: a jwale re jalo
5: Ga le riyalo tsuwa. Tsoela fama ke tika mengwe re tshela gape le go di ya baswa. Ga tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. O nyaka go ba karolo ya moketiko wo. O se dika dinke. Ga la le sume swa June le nana o lela e ba le nna. Le tlabela ga shoke nna mangogo bebe ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webtsine ka thobele fema. Pha ka se go ba sa madulo gona bele byale. Ka go romela email go mogapha ml@sabc.co.za. Go bangwa sheng me01@sabc.co.za ge o romela email o ka nngwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml@sabc.co.za go bangwa sheng me01@sabc.co.za ge tshele mafelelo la go romela melaetsa ya go phaka segoba ke le lesometsela june sidiba ke sa motlapele thobele fm e kete ka mengwaga ye masometsela tsela le khutso maledi
6: Onta se ke sabana se diretse bana mo thobele FM
1: kanete sontaga se ke sabana se diretse bana le manipru wa bona metsetso ke le semisi sa ifela go ya ereng ya se swai le nano ke la rena la mamorato ala le sambana gona mo thobele FM ya le gotlagashola Africa Borwa nomoro ya rena ke 086-000-2452 mo ile go gore nna le wena re tlo tswela pele go tsea megala e le gere bala lengwalo la letsatsi ke tlo tsea ba babedi fela ba gweranyana ba ka a so wa mathomo e reng ke motsie dumela tlhe mo bera
7: hello
1: nna ke bolela le mang kae
7: ke nna ga ba di khomo jwa ma tsane mo shate
1: madi khomo wa ka o tsogile ga botse
7: ke tsela ga botse we chanena
1: manipru o tsogile ga botse o feleletse bile o thabile go balelena ba gweranyana ba ka letsatsing la legono ke dumela gore o botsipebele ya gago o ditsikomana madula a bapile tsea dille
7: Leone le se le bala ya tsedi. Go se go ga le e a go nyatsa go ka ge o tsalele sogana. Ba metsa pele wa ba dumedi. Wa ba dumedi o bulele o buleleng le mekgweng pele ra tong le moyeng le tumelong. Le ka mo kgwamogetwa.
1: Haleluya. Wena moswa wa ka moso o tlo re go bulela wa kwagala. O tlo dumela so o se bolelago e bile o tlo dumela go modimo awi madikhomo wa manipro o gaogile le ge o lobialo e reng ke tieng wa mafelelo felelo felelo le tjatjing la lehono timela tle wena wa mafelelo ke bolela le ba hello mogare wa manipro lina la ga
8: bona
1: dia pala dia gaoga hello ye yona ye awwa ye yona ke ya papai nna ke ne ka ba go ranyana ba ka le sekela re tsenelela are mo tsheng a shumo go ra wa ka tumela tlhwe wena mo go re wa money pro ke bolela le mang kae
9: le bolela le tsambe le tsambe le jala o tsama selo mo sa
1: oh tando o buile wena morato wa ma di gomo a ke re balele lengwalo la letsatsi mo go era wa ka
9: lengwalo la letsatsi le bana ba ka tsene go se ke go aba le eo a go nyatsa go ka ge o tsane le sona ba go etsa pele wa ba dumedi go bulela go bulele go buleleng le mekgweng le leratong le moyeng le tumelong le ka mokgwa mokgetlho
1: halleluya wena moswa o tlo o bolela ka moso wa ema o le thando wa re hei baswa a re leseng se baswa a re direng tseo di tlo re phedišago ebile o dumela le go modimo a kere
9: Eh,
1: ke le mpotse gore wena o kushisha byang le tjatjile o tseba eng e ka le tjatjile re lekete ka go le khono le lego gore ga botsebotse modimo a tshupa mabaka lekete kwa ka la bobedi.
9: Re kushisha gore Sarafina o letsi ditukelo tsa rena.
1: Oh, Sarafina, o lwetse ditukelo tsa rena. Ke dumela gore o bolela ka pontsho tsweletso ya Sarafina ke. Aga, awa, molaetsa ke molaetsa Thando o fitlhile ere ke go leboge mogweranyana wa ka wa botlhaletlhale. Aga ke Thando, Armani Pro le ge Madikgomo a gaurile sesi wa ka nna ke boile. Ke boile. Nako ye e bolela le nna ere. Armani Pro ke nako ya gore re ye go mane Sija wa ga moletsa e le ge a re tsa kgopu ka tsa ka kwa Durban.
8: A ke leboga motheletso wa thobela madume e ke nnete re sa lebeletse lebelo le la legono lebelo la bo masome senyane senyane la comrade lebelo la bo masome a matlhano la apran le le gore tsatsing le la legono le gare la kgatlhampana go lebeletse motheletsi ditsela go ralala le Durban le Pietermaritzburg ke tse e le gore di tswaletse go akaretsa o tshele o akaretsa N3 le M13 ke tshele gore di namile ditswaletse ke lebeletse fa le gore Samuel Moloi o sa itile pele bana mola ile gore mbuti wa ga mollo ke le go dutsi maemo a bobedi gape Lloyd Bosman o mo maemong a bo le sometaro re lebeletse yena Pete Visma yo le gore ke mona ka kwa Netherlands ibile ile mo shireletse wa sefoka sa apran o go pole gore e fela yo a thupile o lebelong wa gengwa go feta ke yena Tete Dijana yo le gore ka moka re lebeletse gore na ka ba ile gore Mr Downrun e ka ba ile gore o tla shuma ka sepego se se feka ga ile gore ga sanka a thupa lebelo la apran pele ka molhlakoreng la basadi ke mo le gore ke bona pengkhishano e ba ya maemo a go dimo ke lebeletse na le tsana ya Africa borwa e le go yena Evert Van Zyle yo le gore o kitima mmogo le yena Gerstein mo sehlopheng sela sa Hollywood wa tseba le gore ditlhopha tsa maemo a go dimo re lebeletse bo Hollywood Athletic Club bo Netbank bo Max ke mo ke bona mo le gore ka metla o gotsa ile gore ditlhopha ba kitimi ba ile gore ba thopa sefoka ba tswa ditlhopheng tsona tse e shetseng ke di boletse tsa maemo a godimo ebile bontshi ba bona ba itshudulla le go ithukisa mabelo a bona go tshwana gona ka kwa bo Klapsdorp bo Drakensberg bo George ifela ke kwile gore mo ngwageng o Maxte bona ba kgethile go dira se se fapanego ba tswa itshudulla ka kwa Lesotho ba lebeletse di high altitude gona ka kwa Lesotho mothetho thobela fa me ke gona fa o moelo gore lebeletse gore yena be ke sa bolela kana le tsana e le gona Evert Van Zyle Evert Van Zyle le tshikolo gore ga belo o dira tshelo gore motlhomongwe re ka tara kwa dinamile di re thabisha a bielo ka ma Africa borwa go dukagelo gore mo lebeletse ke a go pela nale ngwa gengwa go feta ke be ke mo lebeletse go lebelo la downrun mo le gore o tshere maemo a bone ibile ke la mathomo a ya u kitima apran ke nya ka o bona le gore na o tla shuma ka sopego se sefe ga tlhanong le yena Gerda Stein motheletse ska ba shooter ke tlo boa gape go bona mona kong ya sefetse pelo ga bielo ke nya ka gore re tle re itu ke share khono ya ka kwa mabenkeleng
10: re tshwela pele go ba lentjula gago now sa go pula mantjwa
11: wena le yena le khomerelane yo le ka le lemele mare so ba bile
12: shito tshwela pele nalo na kere cigarette ashes on the floor fela pele mo miki e ma pele re rala
13: tsena le tsola bo tshwa go makgo tsenya mashala gare ba rata o le bo tshwa
14: e bona go mara fano o ne ba mo le tsa fano bana ba jo fano ba go sai
15: a tso go mele bele ka gashire bo le tshwa ma jo make up poskarata go thobela FM go bala go bonolo FM private big x 1867 for kwane 0700 I don't know where not 1529702 40 ere go la tsela fax we
16: Plant Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rona di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plant Life Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: re dira re poster, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060-88-0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
1: Kannete re mo go thobela FM ya legotlagaso la Afrika Borwa ebile go la kgweding yona ye ya June ke kgwedi ya Phupu metsotso ke senyane fela go ya ereng ya seswai mogwera letja ke nako ya gore wena o re tswalelele lenaneo ka thapelo nomoro ya rena ke 086-000-2452 letja mogweranyana waka wa botlhaletlhaletlhaletlhale ditaba di eme ka wena. Hello mogwera wa Manipuru ke bolela le mangkae?
17: I'm going to go to the hotel. Amen.
1: Amen. Mogwera wa ka nna ke a go leboga wa tseba ebile ke go rata hore. Aga ke mogweranyana wa ka o re tswaleletse lenaneo ka thapelo. Nne le wena ba mogweranyana ba ka gare gaogane fela re gaogana ka kanegelo ya ga tsogang a re tsineng ka yona morago ga fa re tlo leba gashong ya ditaba ka bone magopa.
18: Lenaneo le la tsogang o le tlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
19: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. Yeah!

Dumelang ba go renyana ba ka. Nna no ke la rinela mmamorato la tsogang. Lona le tlisa go ena ka boikhantsho. Ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya le go tlagashola Africa borwa. Le khono le go tja mokotleng wa ka. Ke le tsaretse kana gelo e botse botse. Ke a tseba le tlo irata. Yona ere motsadi wa ka. E tshepile re tla tsena go yona. Are direnseng.

0: Dumela Maduka.
1: Dumela ntle. Ba go ranyana ba ka ba ba botse botse. A penne ke be ke fele pelo gore ke le bonaneng.
0: Re Maduka.
1: Ke le ge dilang fa siri tsineng ka kanegelo bana ba ka.

0: lena bana ba matoka ke a lebotsa lena lebeleyo kana go ile go gore re gata tala e bola gape gale gale go be gona le monna wa legodu monna yo lena la go ba be ba re ke malosi le gabe a utswa o ile a nyalana le mosadi o mobotse botse botse botse ba re ke manoko
1: matoka gore mosadi o mobotse bjalo a ka dumela go nyalwa ke monna wa legodu
2: gape ena morago o tla go tsaya ba sa tsebe gore malosi wa gone o a utswa
0: gomme ge o rile go nyela mosadi yo a le sa go utswa batho ka moka ba ile ba makala gore ruriruri ke nnete malosi ga a sa utswa ka go dutse go eya napile mosadi o ile a ima o ile a belega ngwana wa mosimane ba mmitsa selaelo selaelo o rile go belegwa malosi a boela a utswa gape ka metlha o ba ipotsa gore yena o utswiša ke gore a kgone go fepa bana ee go se go ye kae malosi bana ba ba mmolaya tšatši le lengwe bana ba ka a kgatlhwa ke setšhaba ka maswika ba mokgwedi tša utswa dipodi ka nako yoo selaelo o be a ka ba le mengwaga ye tshela gona fao o ile a no itšhalela le mmagwe mme ka morago ga mengwaga e mebedi mmagwe o ile a nyalwa gape a nyalwa ke rakgwebo wa go tuma rakgwebo o o be a rata selaelo kudu-kudu-kudu o ka rommelege o be a mo ruta dilo tše dintšhi kudu kgwele ya maoto go rutha go tsoma le go bapala mmino tsotlhe tše o be a di dira le yena
2: matoka gape go bose go ba ngwana go dira dilo le batswadi nna ke duma go tseba go rutha e fela metsi a mantšhi nna ke a tšhaba
0: ka nnete selaelo o ile a ikgolela e le ngwana wa go phela ka lethabo o le ga e ba le mengwaga e le seme senyane batswadi ba gago ba kgwetsa kotsi ya sefatanaga bobedi bja bona ba ile ba loba maphelo a bona se se ile sa koša selaelo botlhoko kudu-kudu-kudu ka ge a be a ba rata bobedi bja bona selaelo o ile a tshwanela ke go tswela pele ka bophelo a nnoši ntle le batswadi ka setso sa bona o be a tshwanela ke gore a yo tlhapišiwa kua nokeng tšatši le lewe napile sa le mesong o tswa le monna yo mongwe wa mo o motseng ba ya nokeng ga ba fitlha kua nokeng monna ola gausi le noka a napa a kota selaelo moriri a be a o fišetša gona fao ka morago selaelo o ba tshwanela ke gore a yo tlhapa tlhogo ya gagwe gona ka molano keng selaelo o rile a sa khuname a sa re ke a tlhapa go a tswelela matsogo a mararo le lengwe le le lengwe le be le na le lentšu la lona o ile a kwa lentšu la mmagwe lona le be le mmotsa gore le a mo rata a napa a memela ka lethabo le yena o ile a mo araba a mmotsa gore o a mo rata aowa wa tlala bobedi lentšu a kwa tatagwe malosi a mmotsa gore a kgoboketse lehumo ka go ya go utswa leruo polaseng bošiwe o sa robetswe o ile a tena ga kudu-kudu-kudu-kudu ka go kwa lentšu le ela la papagwe a thiba ditsebe ga se a tlhwe ebile a araba go fitlhela lentšu lela e subelela go ile go a šala le tee la mafelelo bjale a kwa lentšu la tatagwe rakgwebo o rile go lekwa matlho a gagwe a tlala dikeledi gomme tša a rothela ka nokeng lona le be le re
3: ngwanaka le ka morago ga ge ke sepetše ke sa go rata o mphile tšotlhe bjalo ka morwa gomme ke sepetše ka lethabo pelong yaka tswela pele goba monna wa nnete wa go rata bophelo ke nyaka go koutia katara yeo le ka fase ga mmu ke nyaka go kwa legoa la batho go nošitše kgwele ka dinong ke tla go gokara gotlhe mo ya go gona o ka se tsoge o ntšhabetše legatee phumula dikeledi le mamina ao a gagotlhe ka gore a go dira sekobo
0: go tloga fao o ile a tseba gore papago yo a tla dula go pelong ya gagwe ke rakgwebo o mo file ka moka go feta le tšeo wa go mmelega a mo file go tsona napile ya ba rakgwebo o godisitše monna gare ga banna re le batho bana ba mmatoka re tshwanetse go tlhokomela batho bao re tshepago go ka godiša bana ba rena mmogo le bona bana ba ka bana ba go gola ka lethabo e ba batho ba mogola setšhabeng sesiwe sa mosela seripa ke a tshepa gore le ipsinne ka thuto ya rena ya legono bjele ge go tjange nna bana ba ka na ke mang yo e be go ile legodimo kanegelong ye ya rena Rakgobo e be e le papa wa mohutamang gona gona go diragetse eng ka rakgwebo le mmao selaelo ruri nne ke a lebotsa lena batswadi a re beng batswadi ba motlhala o mo botse baneng ba rena gobane tse botse tse re di bjelago mo tsona ke tseo re tle go di buna go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago.
4: Bye-bye.
5: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang. Utsisha ka mikhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Bara lukikisiti ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le Precious Molepo. Mwane re ke bulonse mo kwa magongwa. Ba tsweletse metšene le medumo. Ke re rusa tsatege le silone ntekwa. Mo tsweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola. Mola mo tsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds. Enrich your lives.

0: metsotso e tshelela go fela go tswa iri ya seswae go tobela FM le go tla ga tshola Africa borwa se boni magopa re ya le bogangwana e shuka ditaba tsa iri ya seswae prudence re ya go le bogaka lana ola le sambana re ka yona se bo go se motheletsi wa tobela FM re go botse gore ke le tshatsi le legolo la mabilo a comrade go meka yona tsela ye mamoletsa le tswile ga botse
1: a wa re tswile ga botse le sidi
0: sa le le tswaga wa le
1: hey a o tlile tsa rena tsheo
0: sa le ke tloga ke go kwa mesong ke re ya wa tsiba ke eng mokitimo ke mokitimo o kitima le bona ntse o le mo
1: eh ke kitima le bona ka pelo ko ke a e kwa se le gore wa se kwa mokitimo kwa se le nna ka mo nna mo rethetho ke le go ena ke re hey ska fela moya
0: aga e tla le tsona ga itshati
1: ha ke a le bora mrutile sedi mo tshega tshwala tsa me ke go tsa Michelle le go lo tsha magage se re lebeletse fa le gore le bele le gare le ya khatlampana re lebeletse monna wa gamloi e le go ena Samuel Sitjimpi e ke lo gore o bonagala fale o sa ipsina ka laona lebelo la gagwe maoto a bonagala a isa modumela gore ao wa monna ga moloi thetheo wa sepela re a o bona ke a bona fale se le gore nya ka o bona a se fitlile a isa kwa bose ke go fitla gona ka kwa Tramont mo le gore ke siripa le lengwe la monnamelelo o le gore ba bolela gore di a boya fao ke intshanga le ka kwa umlase ke mo le go rokwa gala gore ha o ka di bona shotse o fitlile fa o tsebele gore be le gona o tla bo shotse o kwa bose o tlo felletsa gona ka kwa bo police shots mo le go tla bo shotse ke di kilometer tsa bala tsa seswae gore o fitlhe ka kwa Scottsville a o tla be shotse bele gona le maoto a o bole di shaga botse o kwa bose mo re thetho o le gore o kwa gala ka gara maoto go mikitime ya shotse a tlhaba ditaba tsa gagwe nale tsana ye ya ga mlo iko le gore o tsene mo go tsetsa mabelo e le ge a be a le mola tlhophensela sa a Pantana ka ngwaga wa 2025 peleng a tlatla a ya ko Maxed a kere ge a itla fa ka ngwaga 2025 e le gore peleng o be a itswa kwa Maxed ke yo le gore mo lebeletse gore ya tshinla le khono show o tanya matlo a babogedi mo lebelong le e fela ke a mogopola go lebelo le la Sindham ke lebelo le lengwe le le gore o ila le shimisha ge be a itukisetsa two oceans e be le lebelo la 16 kilometers le gona fao ke mo le gore ke bone a tloga a tanya shedi mthetho thobela FM ka molitha gore la basadi ke a bona Yvette Van Zyl ke le gore o tswelela ka magetla mo Africa borwa yo le gore ri khantsha ka ene bele ka mo Africa borwa o gopolo gore ke nkgwete ya di Olympic magha wa balelwa a mane gape ke le gore ra motseba o tshwere le record ya maloba ya di kilometer tse masome a matlhano ya lefase bele ko mongwe le gore mo lebeletse ka go pelengwa go fitilego o ila tsiya maemo a le a bone bele re nya ka go bona gore na ngwagengwo lebelong la gagwe la bobedi ebile le la mathomo la apran gore na ka ba ile gore o tlatla a šoma ka sepego se sefe kgatlhanong le yena Gerda Stein tla re ye ka fa
2: nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karacha tefo ya beili go fitla go 5000 rands at Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General KFSP e di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona di pelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
3: John Afa o bona gore matjatji kgwedi a setla a motšhelo a tsebaga dijwe.
4: Ke bone. Yo, e bile ke fela pele go fetsa.
3: Go lokile. Seo sa netse go se dira ke go tsena go e-filing go ba go SARS Mobi app. Mtsafatsa tshedimoso ya gago le ya panka ya gago. Ke moka o lekole le go tseba matjatji kgwedi a go faila. Ke phetho.
4: Thoma ka metšhelo ya gago pele ga tšohle. Ipe maemong a maleba o kgone go fetsa. Etela SARS.gov.za. SARS at your service.
5: Ke go Hyperland fela mo ka go kgetsa boleng jwa godimo ka theko ya fase. 12.5 kg golden cloud cake flour $124.99. Baby soft tissue je 18.99. Reka 1 kg supreme peanut butter ka $34.99. O mo kgetsa borotho mahala. 10 kg pride maize meal $64.99. 400 ml stone body lotion $18.99 fela.
6: Re gona kolokwane ga se di city center taxi rank. Mo kopane plaza le phalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
7: Mo re tumisha morena le le sudi la rano
8: la morena le lengwe le lengwe
7: thobela fm mushate what's about the way tabisho.

Yeah.

0: ntshitse masheleng
1: e be leng gora gore o tshwere 4000
2: re
0: go file boithabišo
3: rena re ja joi rena re ja monate
4: ka mošhato tshobele boithabišo
0: gomme ra tswela pele goba mošhato wa dialemoya
3: bana go tsena lena lengwe le lengwe gašong
0: tshobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: aga mo bareng wa fisha nna re a tshwara mo bareng ga o tsenwe nna re a tsena le ka gare ga sefatana ga sa gago se seswa seswa seo sa tswang go se ntšha maabane re tsene tobele fema ya lekgotlagatso la aforika borwa re a re tumise morena re na le kgaetsadi fa se seja moletša ka taba ya dipapadi kudu mabelo ao a kgatlhampanang ga bjale kgaetsadi yaka
6: ke leboga lesudi
5: pele o tsena go tša morago-rago mabelo a accommodate a tloga a go ga shedi ya lefase ka moka bjale re nyaka go tlhola gore na e ka ba e le gore ngwageng wo go kitima batho ba bakae kgaetse diaka
6: lesedi batho ba kitima o fa ke palo ya go balelwa 22,000 dikete tse masomepedipedi
5: so
6: se nka o netse fela jang sona ke gore ba e leng gore ba kitima e le ge ba e tswa ka moša a mawatle ke bao dikisekete le magolo a mararo 1300 ba ile gore ba tswa ka mo continenteng ka mo Africa sekete magolo a mathlano le sometee 1511
5: ah itabwe ke botse re papatsela dia
6: awa lebele la comrade ke le golo lesudi ke lebele le gore le tenya shedi ya lefase ba kitimi ba ile gore ba kitima mabelo a magolo a maemo a godimo a tshwana bo New York ba tla ka fa Africa borwa ba itla o khotsa dinomoro tsa bona ja go qualify ka lebelo le la comrade
5: ngwa go tlang tla be re lebeletse wena mola ke a profit a
6: tlo kitima lebelo la comrade nna nka sa kitima ka bakala gore ke na le kgobalo ya khuru wa bona tla go bona mo go di 10 kilometers le di 21 ke bona mo le gore ke tano tsepelela gona fao e le gona ke fela ke ya ke batlhola gore e jwang
5: re tleletse mora go ra go gaisa
6: o kitima gona le ditlhotlhwa ke a leboga motho tshobela fm di gare di a gatlampana magagesho lebelo ke lona le le gore ntse shedi e le go lebelo la apran go tloga Devon go leba Peter Maritzburg ke mo ile gore ga bialo dilo di fetogile ke fela ke kwa masogana le magarabe kwa mabile mo kwa mebileng ba re dilo di tshentshitse ke mone monna Samuel re a thoma o laetsa monna ga mloi a laetsa gore ao wa ke kwile morago ga di iritse tharo le metsotso e le semitharo ka bona o thoma o tswelela monna wa ga mbuti wa ga mollo e le go yena mbuti yo ile gore ga yalo ha ke re lo gore o etile pele ke monna wa sekhapa sela sa mixed o tswa ka kwa Free State re tla bona gore na yena o tla e gapa go fitla mo kae kudu ka bakala gore monna wa go tshwana le yena mushireletsi wa sefoka e le go yena Thetse Dijane yo lo gore o thupile ngwageng o fitilego le mothupa sefoka wa Aprane monna go tswa ka kwa Holland e le go yena Pete ke bone fa le ba le maemong a fa a moragonyana re ke lebelela go ka mogolo gore di eme ka gona ke lebeletse yena tichane yo le gore mo maemong a bolo semepedi go fitla ga bjalo lebelana le ga re le sa gatampana magagesho re sa lebeletse gore re mo di irintse tharo metsetso e masome ne ne ka malhlakoreng la basadi le gona ke bona pemkhishano e thoma o ba ye le gore e ba ya maemo a godimo o tswelela mosadi wa go tswaka kwa Kenya yo le gore ka ngwa go 2025 o tshe re maemo a boraro ke ena yo le gore shitishitse Evert Van Zyl gore a namele sefala ge Evert a tshe maemo a bone ngwageng wa go feta e le go yena Shilmith Murwiki yo le gore o tswa ka kwa nageng ya Kenya ke mosadi wa mathomo go namela sefala sa comrade go tswa setlhopheng sela sa Ntsika Athletic Club Evert Van Zyl Gerda Stein a ke re yena Gerda Stein le yena na le tsena go tswa kwa Zimbabwe e le go yena Nobutle wa gantsu wa ga tshuma ke bona ba ile gore ka mo le tlhakoreng la basadi ba tloga ba tantse shedi ka ge le gore ke ba mathomo ba bane ke lebeletse fela le kgarebela go tswa ka kwa Lesotho e le go ena dikeledi wa ga majara le ena ke a mmona shule o gare wa gata wa o gausi le bona setlhopha se sa basadi se e le gore se etile pele re tla re bone gore na ke mang yo e le gore tšatšing la lekgono a ka tla a thopa 900,025 ke sefoka se e le gore se tlo thopa ke mosadi goba monna wa mathomo yo e le gore o thopa sefoka o gopole gore recordu ke yena ya ya Gerstein ya di iritse tlhano metsotso e masome nne senyane fegolana nne tshela gape re lebeletse gore ge o ka raba record ye o tla gwetsa masheleni a tlaleletso 605,000 ke ka mogolo gore di eme ka bona mothito tobela FM o se ka ba shooter ke a bona fale yena Gerstein le yena Ivert van Zyl wa na ke ba ile gore ke lebeletse bile ke duma gore o mongwe wa bona ba ka tsa maemo a pelelo a bobedi re lebeletse ka mogae go ma Afrika borwa ka tlhakore ngla basadi a re sa re gona fa le sudi e tla re mona go nye sa fetse go pele ke gona a itatla ke bua ka tla ka le botsa gore na go diragala eng
5: aga re ya go leboga ga itse a di re leboga ka fa hore file go tsona ka gona le go etsina ka tsona wa tseba o dira gore ke go ka le nna ka nnete ke na le bona
6: ke o ga no duma no rawa o ka re o ka mara e seng gore ka ya wa thoma
5: we took it to maria leboga
4: Let your hope arise. Don't let anything keep you down. Let us go to the place where our faith and our hope will arise.

0: Tumisha Morena, Lele Sudi la Rano, La Morena Lelungwe Lelingwe, Thobela FM, Mushate Watsubale Waitabisho.
1: Yes, so I met with Tori Libile Irine Yasinyane, Kairi Yasinyane Rabaladita, Bagomere Abare Agagaba Diale, Lena Neonarana Lare Tumisha Morena. Rebole la Kamoswa, Wamai Karabelo. Putisho Yarna Yekholo Kewarana, Ke Ingese Okhatla Goba Tsoa Dibagago, Le Mudimo Kasona Golaicha Mai Karabelo Agago. Ke eng se o gatlhang gona le batswadi ba bangwe ba duo lebele gore ba rapela tjatji le lengwe le lengwe ba rapedisha wena ka bakala bogwara jwa hao ka le bakala botlhothata bya gago nke o sokologa ngwana sho ska ba khuisha ka pelo ba re le bona ge ba le basading ba bolele ka wena ba ska lebelela basadi ba bangwe ge ba lebe e ba bolela ka bana ba gagwe ka bakala go tlhoka maikarabelo a gago ba go file di chelete tsa go ingwadisha university ba go file maikarabelo a gore o ye o ithute ka kwa sekolong ka university wena o duchi di flateng a ona taba le seo batswadi ba hao ba se dirileng a ona taba le di chelete tse ba di shumishago gore o be le bokamoso ke go tlhoka maikarabelo bolela le nna 0860002452 Tobela FM ya lekgotla gatsho la Afrika Borwa motheletsi wa rena sho motheletsi a sho yena re locha Tobela
2: ndabele zo tshotso
1: a ya teng le kae
2: re tshogile re kae
1: re gona modimo gona
2: tsho ka ga mabunele mo ga makopano le beleso
1: ba nna tshaba dumela
2: a re de tele suri de tele suri nna he ke motho e le gore ke go jile ka gara ga motswela gore kwa tumela ntatele sodi
1: amen
2: tu allah ne walo ke sa ithogile ka yona ntatele sodi a sen a ke motswela gore ke fetogile ke tsepa gore motswadi wa ka le mediru ya ka lena o tloga itumela ka nna ntatele sodi
1: se tshaba mabunela go le wa go se tshabe o tlhapa wa go tswa go tshwanelwa
2: ya da to mogonta pele tudi ke ntse ke ne go di shajwalo ke tsana o bakana ka mogolo ya le ke a tsetsa motswadi wa ka ke mariya wa ga mabunele mo aneng gona o tloga a ithetsa ka nna ntate leso
1: a papa tshwara jwale tshela pele ka tlhompho ya gago tshela pele ka molao o filweng gona lapeng la geno
2: ke le go ntate leso
1: modimo o se go fatshe aga o mongwa se mo tshele jeri ya locha Ai chabile ka tukoche 0860002452 Tobela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa re a locha Likai
3: Rona le ka ntate Ronnie Lesudi
1: Re gona mma gore na ra lena tle
3: Re gona le bolela le Mrs Brown
1: Mrs Brown mapula senyane
3: Mapula senyane
1: Age le ba gatlhabyang mma
3: Na motswadi wa ka ke gatlha motswadi wa ka ntate Roni a kere ka re ke gotse ke na le pasa ka sa theletsa motswadi wa ka ke sa theletsa motswadi ga motswadi a re ya maudire ntho so ke a dira ga re ngwana ka ntho so a ya loka ke a mo theletsa
1: oh le sa gona go theletsa batswadi
3: ke sa gona go theletsa motswadi
1: khaitsadi ya ka re a leboga tswela mpile go ba letsebe go batswadi ba lena
3: motswadi ka ke Caroline Senyane le ka kwa mmatla preacher ke gausi moratsi e pane
1: Maria leboga modimo ba ba se go fatshe
3: ke a leboga ntate Moruti
1: aga Miss Brown re locha tobe a ya tempa pa le kae
4: ke khotso le ka ntate le sufi
1: ke khotso mangaka
4: go bolela le malisela Andrews wa mokonyane fans le tuka ga re sho la mokopana
1: papa
4: ntate le sufi nna motswadi wa ka ma ke ramasela male go Ruth Mokonyane go la tsantsutwa mabusela na ke mogatla ka go ba le tsebe ya okwa le o khwishisha ke motswadi se a se bolela ntate le sufi ke ne le ka ga ka ke monna ke nyetse mosadi e le go Constance Mokonyane e fela mara motswadi sa ntse sa le motswadi
1: motswadi se ba ya o
4: ke na le tsebe ya motheletsa ha re ngwana ka 1 2 3 ke a mofatsebe ka mokushisha ra dire ya dilommo ya le ga fa o dire bana ba bangwe ha nke re be le tsebe ya o kwa di ukushisha dilo tse gore batswadi ba ke ke ba re latletsa se ba se gotelang fela go re be le bophelo bo kaone mo maphelong a re
1: Papa re ya go leboga modima go se o fa tshetle. Batho ba monoka batseletse ba rena bankisha bukeng ya diema kgaolo ya masome a mararo temaneng ya lesomete gore gona le mohuta wa batho ba ba rogago botata go bona. Gona le mohuta wa batho bao le gona ba bolelago bo mma go bona gampe. A se nna ke mangwalo a makgetho a ge ba ngwala ke be ke sego. A re gona le batho ba go bolela bo mma go bona gampe. Gona le batho ba go bolela botata go bona ba go roga ka botata go bona. Ao. Gona le ba le mohuta wa batho ba ba ipona go kudu ba lebelela go batho ka go ba nyatsa. Batho ba ba swa ke eng se re ka gatlha modimo ka sona. Kae kae bukeng ya dipisalo me o re na moswa a ka gatlha jwang. Ehe. Amen. Ye mebedi metsotso re lebile ditabeng tša area senyane re ya ka Reverend Makene re betha Brisalome ra betha Pedu ba re keng ntwela e address Pentu

0: Thobela FM 66.
1: Re a gola re a keteka ka yona tsela ye re a ipsina ke Thobela FM le go tlhagatsa la Africa borwa mengwa ga masome tsela tsela ya khatso. Se se ja.
2: A ke nete re a gola le sudi motheletsi ke sa utamisha re lebeletse fa le gore nkga ijang kgawana ke go botsa nete mo le gore putsho ke gore na ke se sefe se le gore se ka tla sa tswelela ha bia le ka dimaka mo lebelong le langwageng o gape re lebeletse ka mo letlhakoreng la basadi le gona go bonagala fa le phenkgišano e namile thata fela le go feta e fela Gerda Stein a ka e dira na taba gape gona ka mokgwa le gore re mo tseba ka gona o gopole gore Evert Van Zyl ko mongwe e le gore le ena wa tswelela o mo maemong a bone go fitlha ga bjalo mo lebelong le ngwaga wa go feta re mone mo lebelong e fela le ena le ko mongwe e le gore mo lebeletse ebile se ka lebala gore ge re bolela ka Evert Van Zyl re bolela ka nkgwe e tena le tsana go di Olympic ebile o ile a tshwara le record ya lefase ya dikilometara tse masome a matlhano ke thabiswa ke ka mokgwa e le gore ga bjalo phenkgišano e namelela ka gona ka mo letlhakoreng la banna mo e le gore monna wa ga Mbuti e le go yena a kere monna wa ga Mollo e le go yena Mbuti ke yena yo e le gore be le gona wa tswelela ke yena yo e le gore o etile pele setlhopha sa banna o iketlile o bile o ba le sebaka sa gore a ka ba ra enwa metsi a iketla a emanyana a isa tlhogo godimo gore a kgone go nwa gabotse le dithuthuthu di be di eme ga nnyane ka mo morago wa gagwe gore hei mothusiwa a ka ba champion mothusiwa a ka ba nkgwete bele mo emeleng a nwe metsi mo emeleng nga ne sa suki tshanyana gore a kgone go namelela motho thabela FM re lebeletse fa le gore mo nakong ye re setse re kitimile di iritse nne gape ebile re sale gona fa o ko botsele gore ka bo tlhakoreng la banna re khotele gore yona ke di iritse tlhano metsotso e masomepedi nne metsotsoana e masome nne senyane ke record ya yena Leonard Sefchov o ka ba mogopola fa le ke na le tsela ya go tswaka kwa Russia tse dingwe tse e leng gore di gona gona fao re lebeletse gore ka mo letlhakoreng la banna George Kushke o ka ba mogopola re boletse kudu ka yena ka ngwaga wa o feta ka 2025 ge a namile a tšea maemo a lesomepedi go lebelo lona le gape ke na le tsena go tswa ka kua Mpumalanga ka kua Malalane re tla bona gore na ka ba e le gore o tla šoma bjang ga itukišetša lebelo le la comrade o ba a kitima mabelong a o tshwana le bo Peninsula ke lebeletse gape le o na le nna Khonkhobe le yena ko mongwe yo le gore o gona fa go setlhopha sa ba e le gore ba mola maemong a pele o ba ke re maemong a o ka ya o kgwetsa go lwantšha go ka kgwetsa sebaka fale mosireletsi wa sefoka monna o tswaka kua Holland e le go yena morena Fisman ke yena Pit le yena fale o mola maemong a boraro le botebogo Sello ke bangwe ba e le gore le Edward Mutibi ke seke ka mo lebalang kgwete ya ngwaga wa 2024 ya Two Ocean le yena o gona tla re bone le gore na ka ba e le gore ga bja le ka mo batlareng
3: re dira re poster, re commenta, le go arabišana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060-88-0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
4: A re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: Thobela FM house number 66 ga e dišane e le gore Thobela FM metlege ga šaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile seo tshwanetse go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetša o mo kopana o tlhalosa gore goreng Thobela FM tshwanetse go tloga šaga gago goba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentšu le ntlo maina a gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fe mabaka gore ke ka lebaka lang re swanetse go tloga šangwa kong wa gago o ka ithopela 66,000 rand phadišano ye e tswelela ka lobedi la di 30 June 2026 go na le mabaka le dipeelano phadišano ye e tla go wena ka thekgo go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
6: Thobela FM. Mo shata botsa bo le boithabiso. Mo thwa se tlhako se phadima thabeng.

0: ke nyaka go go botsa ka maikarabelo.
1: Hallelujah.
0: Gore Paul, Timothy,
1: hey,
0: o le sogana la tumelo la borapegile le nkgatlha go ilong ka moka.
1: Hey.
0: Go ne le ba bagolo ba rute jwale ka motho ye mogolo, baswa ba rute jwale ka baswa bakgekolo ba o ba rute jwale ka tata go bona ka gae ge isita la bagalaji. O ba fe tlhompho ye o e fa go mmago le tata go ka gae.
1: Mm.
0: O se ka lebala gore mosa setšhabeng.
1: Hallelujah.
0: O na le maswa si ba ba gona hao le godimo le ba ratile maga ba tlogetse maikarabelo a mabotsebotse na mmuso ke eng ka go se baswa na medi e ye kgolo ke eng ka go se baswa na mešomong ke eng ka go se baswa ge esita le dikolong ke mo kwa gopolelo e re moswa wa maikarabelo ge moswa a ka tlogela maikarabelo a gagwe Kwali kwa pila.
1: Au, au.
0: Muto kwana kwa pila. Kako na hatu reche saa sone chungu sijira. So sone chungu sijira hosa sijire. Sona kako sona si kwile kako rumungu ya sone chungu sijira. Use sukumulu gile gane tabale sona. Mola, ese kawa kata fita aki ama ikaradelo. Makhasanong le mafilisita moemedi mogolo ene go le yate nke ba maiseraele le gone a sa hlaka ke mo fa a tlokomolo ga maikarabelo a boswa go tsiya la palela ga go tsiya future ya gagwe go tsiya na ga e ga gore na ye botse a isa pele e tlo tsiya ke mana ba ka teng tsa gagwe
1: Naga ya rena e tla tsiwa ke ba shile ka bakala gore ba sware tlokomologile maikarabelo a rena muruti a rena me re repile ga ge nna le wena re tlo e fologa re laetse gore na ke dilo di fetse ba swa ba ka ditlokomelago gore bokamoso go ba rena e bo sekebe a senyega
0: Wesu kere ka di tlokomela gore le baswa ge le wa lesogana pele ga yulo ka moka ke di kgarebe.
1: Hey! Mosheletsa moruti.
0: Hey! Jalo gape ke tsene tabeng.
1: O re makgarebe a di a jwang?
0: Go le lesogana la moswa sa mathomo se o tshwanetseng go se tlokomela ke di kgarebe.
1: Ge o le lesogana.
0: Ka o le lesogana.
1: Ge o le mosetsana o tlhokomele maswana.
0: Tlhokomela maswana batho bao ba nee semaele o kare ba a reresa.
1: Ba miemela o kare nnete e gona.
0: Go ba lebeletse o bona thereso ye e ka ka go thaba.
1: Aeyeyeyeyeye.
0: Semaele sa bona se jale ka toji.
1: Ee.
0: Mago la muere puku nyari e maga eletsa mora gagwe.
1: Ei.
0: Gore mwana ka tlokomela di kharebe le le swaga.
1: Sho.
0: O ka se ba khone ka moka o le moswa.
1: Ei.
0: Ke a ta dire ka o destroy ba swaba ga gore.
1: Mm.
0: Ke ya o pe si di dire ke sa ke ba.
1: Ei.
0: Re mo thore ke se tsa moswa ne moswa ka malapeng. A sa ke ke wa go ngwana e go ga marare ke setsa ba e mongwe.
1: Mm.
0: Se se mo se ka se tlokomelago.
1: Ei.
0: Se lo se se ke bala.
1: Madila.
0: Madila a tsofatsa ba so ga nara go re.
1: Motho se tsi a tswile a kokota ka thabene ngana jwale.
0: Ke le hlabo puku nye nye ya modime ba majima le ke ba go botsogelela.
1: Ai.
0: Mo sa wa tsoa ka masa a go tsogelela.
1: Ao bana, a ya life.
0: Sa le yo na.
1: A ya life.
0: A ya life ya ba ro bala le yo.
1: Ao ba thuwe, a ba ro bala le yona.
0: Ba ile le re ke ba mangi ba ba thobangwe.
1: Ao ba thu.
0: Ya le ga re iphile ke o mongwa ka re iphile ke we. Na ma ikarabela a bo saka.
1: Ngwanesho.
0: La gaitia ke ba shele.
1: Mm.
0: La paletia ke ba shele.
1: Ah, o batho.
0: Bana ba go di mo le fa se ba saka mo fa shu. O iphile ke le fa.
1: Satane tshaba mo tseleng e nna re nyaka o rapela.
0: Hey, mwa.
1: Moruti wa ka a re rapele batho ba baswa Afrika borwa le lefaseng ka mo ba re kwao.

0: ge ke re ka metsotso e mebedi goba o tee ke re Paulo Pukulwa 8031 ore ge ditabanye le ka mokgwa o gona re ka reng gane modimo ga a na le rena ke mane yo a ka re thibelago goba a palebisa modimo go dira se a se ratang ke bese ye ke tlatšago polabolo tše re di beile go fa ke re ge ke pontse le wene o pontse modimo ye a phelago go šale bakhu morereši wa go ntšha monyake go setšhabeng moga o kua gago re lebelele ka go kwa le go batega selo ba sa madi gape wene o a le o mathomo lepheletso motho ga a kgone sele ntle le wene mosaso moso go fatse o mo dire ka go loka kgopolo e be ya go tswa ka legodimong ye botse ka gore o modimo yo a phelago jeso o a bahule ba ba phelago ka leina la tate le morwa le moye magatha ge o boletse re a dumela mongwaka ga re ka mane ka moka le wene ore amen
1: amen JK Mola moefankgedi Alpha and Omega Apostolic Church ka kwa Tshibeng ngwaneso re a leboga le ka moso ge re o kgopela o dumele tle
0: ka moso ke modumedi mangwala a re ke fa o dumela tso mpotsang
1: halleluja
0: mosekatomogolo

0: a ke maikarabelo a gago a go bolela le satane gore a shute wena o fete seke wa tshika wa re mogwateng ke rile ke sare ke yangwa ko ngwa morena ba khotse ba mpitse ba ra wa ka modi ya boya kare ke sare ke nyaka go rapela ba ra wa monna go ipsiniwa kae kae lintshuna modimo le re moshe nkile a nyatsa maipsino a lebakanyana a sebe a kgetha go thatafalelwa le setšhaba sa modimo ao batho a gana go bitswa morwa wa morwedi wa kgoši farao a lemogile gore na ke ena mang a tseba identity ya gage ka leleme la seenya a tseba gore na gabotse ke ena mang a re na se nna moekgepeta ke mošimane wa moheberu Singi mate a re a leboga ngwanešo ka koša ya gago satane tšhaba mo tseleng nna re nyaka go rapela re name re bone bjale metsotso e lesomešupa go ya iring ya lesome se se se ja moletša šu re alo tšha kgaetšadi
1: ke sa leboga ebile ke a lebo ke atamiša go ba theletše
0: ebile o tsene moyeng
1: ebile ke tsene moyeng ebile ke kwa bose le ge e le gore ba go tshwana le bo wena mphuthi mollo ka nnete o ko e le gore a mo a se a bašimanyana ke e le gore re bone a mo dikilometereng tše masome seswaitshela a laetša a thoma o itshwara maoto o laetša gore ah pele gona go lokile ebile a imiša le monwana gore a wa ke fitlhile gabele re bonana le tšana ya go tswa ka kua mpumalanga o belegetswe ka kua malalane kua setlhopha sa Nedbank e le go yena George Kushke yo e le gore gabjalo ke ena yo e le gore o a roropa ke a bona fale mbuthi o gare wa tlhotsa-tlhotsa fale le yena tano fela re mošetšeng re morago re bona gore na o tla tla mo kae gape motshedi o thobela FM o ka gopola fa ke la ditše pejana gore yo George Kushke ke le gore o ile a tšea maemo a bo lesomepedi lebelong la ngwageng wa go feta mo e leng gore o feditše ka diiri tše tlhano metsotso e masomenne tee le metsotswana e masomepedi tshelebele podišo ke gore na le kgono le e ka ba ke tšatši la go roboa ga direcote na o gopole gore record ya lebelo la apran ke e leng gore e swerwe ke monna wa ka kua russia ka mo letlhakoreng la basadi e swerwe ke yena garda stein re lebeletše fale nako ya yena garda stein ke diiri tše tlhano metsotso e masome nne senyane le metswanetswana e masome nne tshela mola ya yena linet monna ka kua russia e le diiri tše tlhano le metsotso e masome pedi nne metsotswana e masome nne senyane ke record e leng gore e gona putšo ke gore na ke mang yo e leng gore o tla e roba gore a ya kgwetse le mašheleni a le a tlaleletšo ka mo letlhakoreng la basadi go bonagala fa gerda stein Evert Van Zyl mosadi go tšoka kwa Zimbabwe le yena mosadi o tšoka kwa Zimbabwe ba mmitša gore ke yena a ke bona fale ke yena tšuma le yena naletšana ya go tswa ka kwa Kenya e le go wena Shalmith ke ba bangwe ba e leng gore re ba lebeletse gore motlho mongwe mo go bona ba tlo namela sefala putšo ke gore na wa bone o a tlašala o apalelwa ke go namela sefala go tšea maemo a bone ke mang ka baka la gore nnete gona ba gata ba gatoa ba le gare ba šedišana ka sona sepego se e fela Gerda Stein o bonagala a ipsina ka lebelo le mo sefatlhegong sa gagwe le maoto a gagwe a bonagala a tloga a mo dumela re mo tseleng ya umlase mo e leng gore ga bjale re lebeletse le gore na go tloga fa re tlabe re ya mokae ka baka la gore shetse dikilometere tsa balela tse lesomepedi re tlo ba re tsena gona ka kwa Polishots ke mo e leng gore tlabe shetse dikilometera tse seswai pele ga ge re tsena ka Scottsville ka kwa Pietermaritzburg mo e leng gore re tlabe re fetsa lebelo go tloga gona ka kwa Durban City mo e leng gore go be go fiša motheletsi wa thobela FM ke lebelo la comrade baswa le mokae
0: aga se se se ja re leboga ka fa o ile gore le re anegetse tsona ka gona mma ke go lebeletse gore ga o bala basadi ba watse ba ke ke bile o fitla go botshuma o se bola ka le miemelo le leng kere mosadi o wa ipsina ge a commentator ba bolela ka basadi ba ile gore ba tseletse lebelo le la comrade
1: e tshwanetse gore e be ka sona sepego seo ka baka la gore a ke re ba tseba le gore dilo tse ko morago a setse e leng gore basadi be re fiwa sebaka e le ge re bona basadi ba dira tsa mohuto ebile ba kgona le gore ba direcord re tshwanetse gore re kwe bose gore le basadi ba bangwe ba e leng gore ba gona ko morago le bona ba kgone go tlo gata mo e leng gore ba pele ba gatile gona
0: ga e jadi re a lebogana le wena re lenaneong la a re tumise morena re ipsina ka mmino gona fa empa re le ba le gore bafana bafana ba ka kwa Mexico tsa gale ba gesho di fitile maloba ka babari la sesija ke ile ka chabela ke boroko na kwetelele era local e Mexico ba mputisha ba bamba re mona wena le sports o mongwe wa batho ba ntile di chemogala kere ei nko emenyana ka megala ke sa lebeletse papadi e o tla mpoledisa ge fedile
1: o nkosa bose le sudi o nkosa bose kudu-kudu ka baka la gore ke sona se le gore ra se tlhotlheletsa go batho ka moka re tlhotlheletse le bana ba rena
0: age re a leboga
2: Kamkali lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefatshe FIFA World Cup 2026 e fihlile. Thabela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
3: Theletsa mabosi a dipapadi tse go thobela FM go ipsena ka boithabiso le tshedimoso.
4: E le khutla ya mathamo-thamo Afrika Borwa ba e nwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefatshe.
3: E le gare re bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
2: all of us
3: all in
2: ka ofela
5: tobele FM moshata wa tsebo le boithabiso
3: a re tumise morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumiso
5: tobele FM moshata wa tsebo le boithabiso

0: Nika na Anna Maria Lore, great is thy faithfulness, morning by morning. Le rato, rato la morena, kilele sa felego, di khauga lo chaga, weke chago ya huile, uri tsushulu shamusong, omongolu omongwe, pote go ya gagwe ga e kaka a tshwane le batho ba go dira tse ba di dirago ge setlha se se tla ba fetoga ge maemo a e tla ba fetoga empa yena o botagetse ka nako tsotlhe re a leboga na le wena lenaanong la a re tumise morena ye meraro metshotsogo ya ireng ya lesome ka iri ya lesome ra balelwa ditaba gomme morago ga fa o re boledišana le Colin Maluleke karoloneng ya rena ya ditumiso ka mmino ga bjale gaetša dišo seja moletša ka dipapadi tše tša mabelo a Comrade ka kwa KZN re lo tshagetsa di artshole pele
1: di a gatlampana lesudi ka nnete ba theletse ke sa tamisha re shetse ka di kilometer tsa o balelwa tshe tshila gore re name re fitlhe bofelong ile ge re fitla gona ka kwa Scottsville ka Peter Maritzburg mo ile gore le lebelo le tlabe le fitla bofelong gona e fela ke lebeletse gore wa tseba gona le dimakatso lesudi ke be ke lebeletse monna go tsoka kwa Russia ile go yena Nikolai Volkov gore e ka ba yena ba le gore ke diperetse dintsho di dark horses e fela ke bona na le tsana ye ya Africa borwa e le go yena George Kushke a dira dimakatso gore motlhomongwe mo di kilometer enche le gore di shetse tsa bala tse tlhano e ka re ka tla bona e ba yena yo le gore e ba metsa tholo e le ba le gore be re sa ba lebelela gore e ka tla ya ba le gore ba thopa o kitimile lebelo nne la two ocean ngwa geng o fitilego la siripa half marathon mo le gore o tshere maemo a bone o paletswe ke go namela sefala ge le khono mo lebelong le a ka namela sefala go sa gathale gore na o tshea maemo a fa ke nagana gore e tla ba phithelelo ya maemo a go dimo go yena ka malhlakoreng la basadi wa tseba go a bonagala gore yo Gerda Stein ke lo gore a fodishi o tloga a fisha o fisha na le tsana ye e le go yena George o shumishitse le mabelo a o tsana le bo Biogen ke Peninsula Marathon gore a gone go ipea maemong a lebelo gore a tla gone go ya go dimole fase ke na le tsana ye le gore o tswela ka magetla go bakitimi ba Africa borwa ba ile gore ba gare ba tswelela ke a mona fa le monna wa ga mollo ile go ena mbuti o gare wa mekamekana le yena ke lebeletse gore wa garametsa a na me a tlogela dilo ka mogolo gore di ka gona o tloga a ikemiseditse motshetsa tsebana FM ga be le re tloba re ya ditabeng le sudi a re tsware gona fa
0: aga pele re fitla fao thupa o be o thupe ka SABC Plus se tlengse sa papadi sa mogopo wa lefase wa FIFA o ka ithupela ye nngwe ya di PlayStation 5 go bonolo go dira seo raloka gomme o thupe ya eponya SABC Plus o shumisha Android goba iOS gomme o download le khono pele papadi ithoma araba dipotsiso ka moka gomme o romele dikarabo tsa gago se fetwe ke sebaka se downloada app ya SABC Plus gona bjale gomme o thupe go raloka gona le mabaka le dipielano ye ke iri ya lesome godimo ga tlhogo bone magopa show.

0: Ah, machachi amoya wa modimo, the days of where the dry bones becomes the army. Are tsware byale na le wena re tlhona ba re tshola pele ka yona re na le Colin Maluleke yo re tlhobong re boledishana le yena empapile ga ke re ya boledishana ya rena le yena Colin Maluleke le go ipsina ka koshana ye ka mo dipapadi ba re le se dire gona shi ba bona
1: re gona motheo jwa tshobela FM ke a o tamisha ibile ke re go wena ke re beela gona monna wa go tshwa ka kwa malelane ka kwa Mpumalanga o nkgelwa ke 925,000 yelo gore ke kwa ge a kitima bjale e le gore o kitima go yona ibile se sengwe se e le gore se tanya shene le o feta o lebeletse gore a ka roba record ya ngwaga wa 2008 yelo gore e dirilwe ke monna ka kwa Russia ya di iritse tlhano metsotso e masome pedi nne metsotsona e masome nne senyana ka kala gore ga bialo setsa kitimile di iritse tlhano o metsotso e le seme tlhano metsotsona e masome ne pedi motshetsa tshobela FM go lebeletse fa le gore monna e le wena George Kushke e ke le gore namile o thopa sefoka se sa le gono ebile a tlo roba record ke go botsa nnete no tshala fela gore ana me a fitlhe a kgaole thapo ka bakala gore ke a bona fa le le selwana sela sa le tshobana ke se le gore setse a setshwere e ke monna wa Netbank yo le gore wa khaola thapo ya ba le gona ge a dira history go thopa lebelo la banna gore ba le ka moka ba ile gore be re ba lebeletse re ba bolela baske ba ba gona ke boletse le sudika re ba bangwe ba di tongki ba di peretse le gore ka re di lebeletse ke tshe le gore be di sa lebelelwa ke bona bo George yo le gore molaka tsa mathlatsi le matlhogone le motshetsa thobela FM ibile o a thopa le go roba record le tshatsing le la le khone motshetsa la family sa rona fa ke a bona fa le ba motshela ka metsi o patlame mola ba le ka go nnete fatsa gore ka nnete a be ga botse ke mkgwetse ya rena ya ngwaga wa 2026 comrade marathon apran ka mane bile wa lla ka dikeledi a tshepe le gore kena ile gore kena mmetsa tholo kena mothopa sefoka wa ngwaga wa 2026 ibile a dira record entsha motheletsi ye le gore sa le yema ka ngwaga wa 2008 mo Afrika borwa ke le gore thopa sibyane ra itswara ra boya
0: ah re tloga re leboga bile re mo lebogisa so ai tabela ke bonang tabela ilukile metsotso le sume shupa fela go tswa ire nya le sume nna le wena e re fete mabenkeleng ge re boela go maluleke re boela go maluleke ka mmino wa gagwe o mo bosana re le kwa le go kopledishano ya rena re di abiale
2: Afrika Borwa we lentšu la gago le botlhokwa IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgetho tša selegae tša 2026 theeletša dialemoya tša SABC re bala le thobela FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno kgetho ya gago ke lentšu la gago le šomiše e ngwadiše le go itokišetša dikgetho tša lenyaga ano le le tla go wena ka thego go tswa go SABC Education ka thego go tswa go Electoral Commission e le go IEC SABC Education enriching minds enriching lives

0: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
1: aga metsotso ye masome a mabedi go ya e reng ya lesomete ye thobela fm ya lekgotlakatso la aforika borwa nana koma pik yena e le goreng ye ke be ke go file yena a re utlwang jesu ko sefapanonga ge a go elela tlhaba mokgosi a re le lena basadi le seke la ntelela e teleleng e le lena le bana ba lena bjale ka ge re tshepišitše magagešo gore re tlo boledišana le yena letšatšing la lekgono gapele ga ge re boledišana le yena nna ke tšea seja moletša gore a re botše gore na tša moragorago ke tše dife ka kwa comrade marathon kgaetšadi
2: a ke a leboga lesudi motheletše šitše tšona mo e leng gore re emetše na le tšana ka mo letlhakoreng la basadi gore a goroge wa le ka mokgwa e leng gore ditaba di eme ka gona gert stein ke yena ye e leng gore o lebeletswe go kata go ba mmetša tholo go netefatša gore ka nnete o thopa sefoka sa gagwe sa botlhano ka o latelelana e le palomoka ya sefoka sa gagwe e tla ba tše tshela o gopole gore o thopile sefoka sa gagwe sa mathomo ka ngwaga wa 2019 gape ke lebeletse mosadi show o tswa ka kwa zimbabwe yo e leng gore ba mmitša gore ke yena thuma leina la gagwe ke yena nombunkosi wa ga tshuma yo le gore ke lebeletse gore e tla ba yena yo le gore o tsiya maemo a bobedi wa pere mala o motshwe o lo montso skete sa gagwe ke a se bona fale ke se sa mebala e mentsho le metshwe u bya le o shimishitse lebelo lela la CBZ ke lebelo le lengwe le le gore la kitingwa gona ka kwa Zimbabwe mo le gore o tshere maemo ape a ke ro tshere maemo a bobedi ke le lengwe la maemo la mabelo a maemo ape le gona ka kwa Zimbabwe mo le gore ba shimisha lebelo le go itukisetsa lebelo la comrade re lebeletse fa gore shimo le tla le motšola mogola motlhomongwa ka tla tsiya maemo a bobedi go sepela ka 446,000 re di tabatsa ga go di ka sepela ga botse e fela gerla stein yena o bonagala a tloga a imiamiela a ipsina le maoto a gagwe a re tlisha mosadi go mera mmana fale shetse a tsene gona ka kwa Scottville mo le gore o tlatla a ya go khaola thapo sko ba shuta re tla re bona gore na go diragala eng le sudi
1: ga kana tsela yeo kgaetšadi re re name re go leboge ka di tša moragorago tša comrade marathon go sasa re ambatlele a kere se civic
2: ka letšatši la lesometshe ka seka ke la bobedi ka la bobedi re ya kgomong moraloki o mokaone bapadi wa tse ba badiang ba motlhaba ka bopi 12.5 le nama ya kgogo
1: o ya ao batho
2: moraloki o mokaone wa papadi
1: mphahlele
2: a ke tsebe le gore na o nyaka o dire ke dinama keetse ena ke lebeletse sefoka sa a ke re record e le gore e dirile ke ena Gerda Stein ka ngwaga wa 2024 ya metsotso e metlhano metsetswana e masome nne senyane putšišo ya ka ke gore na o tla e fitlhelela o tla e robana ke a mmana shule wa batamela ka baka la gore ga bjalo setša ke timile diiri tse tlhano metsetswana e masome nne tharo gape re lebeletse gore na o šetše ka metsotso ye ka ya balela emine le sudi gore e be metsotso e masome nne senyane e le ge a tla ba a roba record bele ke a ipotsiša gore na o tla e kgona na ge a ka roba record se se ra gore o tla hwetša 605,000 ya tlaleletso go mašheleni a e leng gore tshwanetse gore a thope e fela ge ke lebeletse ka mokgwa le gore di ka gona go bonagala gabotse tlhakile gabotse gore o ya roba record ya gagwe gabele o ketimile metsotso e a ke re diiri tse tlhano metsotso e masome nne nne a gata gato wa mosadi yo ka nnete e be le gona ge a roba record ya gagwe e le gore sale a dira ka ngwaga wa 2024 Kharda Steyn yo e le gore a motseba le gore le mola lebelong le la Two Ocean ke matlhwadi bona setša le thupile maga a supa ka go latelelana ga ke nnete namile setše a tsene gona fa o kgausi kgausi kgausi kgausi gore a kgone o roba record ya gagwe e le ge a feta mothaladi wa o laetša gore ka nnete ke ena mmetša tholo ke a bona fale le dibambalone di a fase go laetša gore o e robile record mosadi o roba record ya gagwe ye e leng gore o e dirile ka ngwaga wa 2024 ke nnete gora gore lebelo le fitlhile bofelong go yena ka mokgwa wa o thabiša wa maemo a godimo Kharda Steyn wa e dira taba yela ke a leboga le sedi
3: Thobela FM e keteka letsatsi la baswa le badudi ba gamphatlhele maijane keep selling alive ka lona letsatsi leo re tla be re gaša thwi go tswa lepatlelong la dipapadi la maijane shooting stars mo go tlabego go swere tournament ya keep selling alive top 32 kiri kgomong e tla o ipsine le rena go thoma ka ira senyane mo mesong bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletša Ekitshweni Freddy Keys Iga Afa Masuma Nicole Maimela Natiko Diani Cliff Zito Man of the Match Dr. H.O.D. Tamago le baraloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla tla le gona badudi ba gamphatlhele le bua kgomo le metse mabapi le a mengwa e tlang le ipsine le rena ge re ngathelana kheke ya Thobela FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sea Hashtag Thobela FM 66

ke wena yo ke morata go morena Jesu. Ah, God is able. Le wena botshata bya gago a ka bogona. Ge a khonne gore Sara a be le ngwana ile mokgekolo, le wena a ka bogona bya gago buise go yena. Go meka yona tsela ye bona le wena re a ifologa. Ke fologa le mang se yena monoka Augustine Diphofa. Jele ka motsoletsi wa lena ne o le la re tumise morena magagesho re tlogare le leboga re leboga tsheletso ya gago go tle go tle mo tlabe go o tsheletse o le gona re ya leboga ga biale iri ke le sumete ye go latela boni magopa ka ditaba

Do I ever cross your mind, Dolly Parton? Darling, you are. Ke batho ba raro ba ba bedi bile ba ile gore ba gonne kwa shae ya e ke go le ka e ba ima ya ke batho ba ba bedi o mongwe o boletse ka Dolly Parton e fela a bolela ka leina la kwa shala ya gore I will always love you fela ba bangwe ba ka moka le likile ga o tshwane hashtag ke a e tseba re tlabošha re kopana gape le yona beking e tla o magešo batsa rena ke masomepedi-tlhano re tswa iring ya lesomepedi ge re tloga mo re tsena tabeng ya rena e kgwekgwe ya lekhono leshe ebile ke napa ka o fa yona taba magešo go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba ba na le go jewa ke ditlhong go dira dilo tse dingwe ba direla balekane ba bona goba masogana a bona goba magarebe a bona motho o ratanago le ena ke jaaka re bolela nna ke eng seo o sa lokologe go se dira goba ge ba o romile gore o se dire goba ba gopetse gore o se dire e le motho wa gago o ratanago le ena selo seo se o jesago ditlhong gore o ka se dira wa tshwa ke samakatsa kore go na le banna ba bangwe basadi ba mpolaya mare ke ya kwešiša ka nako ngwe go na le ka tsela e basadi ba rata go go tlhokomelwa ka gona le go swarwa ka gona e fela go a ba le banna ba e le gore ba jewa ke ditlhong ka tsela e le gore ba tla ba basadi ba kgopela gore ba direle dilo ka gona allright ya peleše ke jaaka re bolele kae go sana le banna ba e le gore ba tšhaba go swara di-handbag tša batho ba bona ge ba le mabenkeleng kaekae kaekae mabenkele go parara ka ra ditoropo kwa le kwa le kwa ge ba ya dikerekeng go sana le banna ba swabišago ke go swara di-handbag tša basadi ba bona goba magarebe a bona ke bolela ke nana gare ke bolele ke yona kere allright go a ba le banna ke nagore motlho mongwe o kare gantši banna ke bona ba jewa ke ditlhogo go a ba le dilwana-lwana tse dingwe tse e le gore basadi ba ka gopela gore motho wa ka ke gopela gore ge o tsena ka kwa lebenkele lena gore lela gore o nthekelesa gore lesa gore go tsa e le gore ke tse e le gore motlho mongwe e ka ba mesamelano ya letlhapo e ka ba dilwanalwana tsa mokhuto o bjale e monna a tshware ke gatelelo ya mogopolo gore ei ke tshwanke kereke ke tshwanke kereke go a ba le ngwe ke lemogile gore banna ba e ba swabiša kudu-kudu-kudu-kudu-kudu monna ge motho wa gage wa gareba a ka re ke gopela gore o fete o ntlela a pregnancy test o e reke ka kwa o tle le yona kore dilo ka moka di ka ema so ke tse dingwe tse e le gore batho gantši ba swaba ke nyaka o kwa go tswa go wena gore ke difetse le gore di ya go swabiša ge molekane wa gago wa sešwa go gopela gore di dire basadi le bona ba ka ba letse e le gore di a ba swabiša gore ba ka di dira ba re aowa re dira motho wa ka o nkgopetse gore ke dira sa gore le sa gore aowa monna ka o nkgopetse gore ke dira sa gore le sa gore e ka ba tse dintšhi e fela ke a tsa gore tse dintšhi tsa tsona batho ba e le gore ba swaba kudu e ba banna go feta basadi ka baka la gore mosadi ga se gantši mara le tlompotsa lena basadi ge ba go na le se sengwe se le gore wena ka bowena o ela ka maitemolo wa gago se ile sa o swabišanyana o kwa o ija ke ditlhogonyana re ape ke swanetse ke ka baka la gore basadi ga bana bothata bja gore ba ka rekela le banna ba bona marogwana ka gare ga bana le ka bothata le ga teng ebile o ka re ke mo ba ratago gona basadi seo ba se dira ba lekologile mara monna ga se mang le mang a ke tse gore le yankwešišana a ke tse gore le yankwešiša e fela a re boledišane 082 869 1645 0828691645 ke nyaka go kwa go tswa go wena bjale ka monna bjale ka mosadi go ya le ka maitemogelo a gago sky bja ka tsela ya gore ke nagana gore e tliše go ya le ka maitemogelo a gago le se wena o bonago gore le ga bjale se sa o palela gore ei ai mane ke a rata mara ai ake gone mane gore nka tshwarela mosadi peke ya gage ke kwa ke jewa ke ditlhong a re bolele ka seo tse dingwe di nyaka sacrifice Elton John se tsa rena ke masomepedi senyane re tswa iri ke ya lesomepedi melodi ya boiketlo.

0: License to Kill, That Is Night. Kosha ebe ratishwa, ebe ratishetwa filimi ya James Bond, License to Kill. Like so rena o sa gopola na ba James Bond ke mongwe wa ba di filimi tse di tse mmalwa yana tsa James Bond ke be ke di rata kudu. Fela ga e ratishwa ebe le ka ngwa ga bolo semese nyana masemese so a isinyane e ratishetwa filimi ye ya James Bond, License to Kill. Fela ga na ro fela Elton John, Sacrifice, mme se rena ke maseme pedi. Rebise iring ya pele melodi ya boiketle go thobela FM le go tlhagatsela Africa Borwa ke tsamela e tsale ena biale e fela pele ke tsena fa e re ke lokise se
1: thobela bagolo ke bile ditse interview ya bobedi e optjo ish ke nya ka sonka sa parago ke khopela fela 200 rand
2: ah ngwanaka re ka dia plan
3: motlogolo ke tlapatela thigo e wala tya ga go tswa bankeng yaka wena WhatsApp high go 0873925538 o nape o latele di taelo
1: ke mo di shitse e bile ke tsentse Pay Shop ID yaka etsene ke leboga
2: ah mathatu ke o geng wanaka
4: Duna ule gaming batela o bo patelo go tsa go banka e fe mo ba efe ka e wala teams yeo e ka una fa di tsego ye nna go le tsohle FNB thuse go fetola dilo tsohle bona le dipelano FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo abo di tlo tsa di tshelte le mikitlana wa semolao
5: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, ke kgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba. Etela elections.org.za Goba WhatsApp 060-88-0000 Go hwetsa tshedimoso ka botlalo Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC
6: Thobela FM e keteka letšatši la baswa le badudi ba gamphatlhele maijane Keep Seleteng Alive Ka lona letšatši leo re tla be re gaša thwi go tšwa lepatlelong la dipapadi la Maijane Shooting Stars mo go tlabego go swere tournamente ya Keep Seleteng Alive Top 32 ke re kgomong e tla o ipsinele rena go thoma ka ira senyane mo mesong bagaši ba gago ba mmamoratwa ke bolela ka Vicky Moletša Ekitšweni Freddy Keys Iga Afa Masuma Nicole Maimela Natiku Biami Cliff Zito Man of the Match Dr. H.O.D. Tamago le baraloki ba gago ba mmamoratwa ba Mahlakung ba tla ba lona badudi ba gamphatlhele le bua kgomo le metse mabapi le amengwa e tlang le ipsinele rena ge re ngathelana kheke ya Thobela FM ya mengwaga e masometshelatshela ya sealo moya Hashtag Thobela FM 66
0: ke mo re tla ba re le gona ka la bobedi di 16 tsa June re ipsina gona fale ke se ke bone ba tournament e thomile mabane tournament e thomile mabane magetsho ska re gane ke gona re sa ro ithoma a e e se ke e thomile le lekhono le gare ya gatlampana go sasa le gona o tlo ba gare le ka go sasa ke mushupologo le ka la bobedi ya ba hore ke mo be le re fitlhago rena Thobela FM re tlo dira gore itsefele go tsefa go feta ka mo ile gore tshetile bosikare ka makale maba ke bona o tshetse o be ile ditata go tletse gore le tse ga mphatlhele hey yeah all right taber na shimagish arlocheng
7: Thobela man of the match
0: arlocheng
7: ya wa e go ile putisho ya gago nna bale a ke na le ka bothata ba go rekela molekane wa ka diaparo tsa ka gare a ke re ke ja molekane wa ka di kanjiša ditlhoniwa nna ke na le ka bothata ke a mo rekela se sengwe le se sengwe le diaparo tsa ka gare nna ke palelwe ke go mo diela selo ke a mo direla ebile a dinjiše le ka ditlhoni ke dilo tsa molekane wa ka ebile ke a di thabela go mo direla ka dinako tsotlhe ke tlhoka ina ka moga mašašana
0: ba re le boga ga mashashane mputse ba putse ka ke magagese gore na gona le dilo tse dintshitse ile gore motho a gago a ka o gopela gore mo direle tsona ke di fitse ile gore o jewa ke ditlong tsa gore o ka di dira le ge le gore botse ge o re ka lebelela ga o tlokagala a kirebele batho ga re swane ka go ya le ka dimelo tsa rena tsa go fapana gore ke a lebelela motho o ja ke ditlhong tsa gore batho nka se tshware bag ya mosadi nka se tshware handbag ya mosadi nka se tshware sa gore le sa gore nka se rekeng nka se dire bjale ke re ke direla monnaka bjalebele a re boleng 086 000 2452 086 000 2452 tse e le gore di o tlhabisa ditlhong tse e le gore o lekile gore motlhomong o ka fetoga tsa sao e fela le gabe ale o sa tshwere bothata o sa jewa ke ditlhomi a re letseng re gona le kae
7: taba e lebelelelang ka yona ke taba ya botlhokwa kudu kudu mo barataneng ba batho ba ba ratanang gore o santse gore o tsebe motho o mongwe anto e nkwešang ditlhong e mosadi yang romile ke yona gang ya goreng ke mo rekele ko rekele kola neng ke tshwere di-paint ke tshwere dipetse tsona tseo a na dilo tse mona dintate dilo tse dinkenya matlho mone a ke gane dilo tse dingwe tse nka di reka bo di-chokolete a ke na bothata ba o di reka
0: ye kore ye e sa le boima kore ke a okwa gore o tlhalosa le ka mokgwa o kwešiša gore re tshwanetse re tsebane bjale mara ke a gona okwa gore e sa le boima e sa le boima e sa le boima ei all right e re ke kwe lena a re letšheng
7: All right.
0: Ka manong ya lena dilo ka moka o bonolo o lokologile o lokologile ka dilo ka
8: moka
0: a re letshe the tobe ke tlo le botsa fela ke nyaka re re ke re shoketse are hey le kae man of the match nna ke gana e ya digotlhopa ga itse di ya palala le wena ka mo ore tsa re ke sheng magetsho ka morao ga fa ore tla bua re felletsa tlhokopelesele ya rena
8: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tjatjing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangishano Clientele Legal ya beela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosenyi le taba tsa mošomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 rand tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
0: man of the match e tshina taba ya go reka la mosadi marugwana a ka gare enje sa ditlhonkudu man Allen Mabotja ke le ka mokatlehong wena Allen Mabotja man ba le go ka diragala gore motho wa gago a be bookelong matšatšinyana a mabedi a mararo e be gore o tshwanetse goreng o mo thuše ka marogwana a o tla dira bjang ka re o tshwanetse gore o ye lebenkeleng motlhomongwe ke kgojana le gae o ye lebenkeleng o reke o reke o ise bookelong na a ke tse gore wang kwešišana Allen ke setse ke yora gore orit a re kwele lena ka more e feleletša taba a releteng Pela di ke go kwile ya ke na go ka nthuma ke yo eta ke di tshwaretse o dimo botse tsebile go re ke be di na le saka le logologolo ke yo dikukela go dimo ke ya ke go tlisetsa tsona a re le teng
9: tawela mwana matsala ka le ratola ka nna maseng a ka jeko ke tletse ke le rile wena mwana matsala ka o le a lawyer o ntse le busy o thusa batho mo officing so nna ne ke le gore le nna ka re nna ne setse ka re ne setse nthusitse so ke fitile ebile ke shile lumba engwe ya ka ya scotch e le gore ha ke itse ke tla ke thoma ebola ebile ke me ke le gore ke le betse mo stilong sa hao ke tsamaile and then inali ni kate ta banka le wallet ka mahara so ka ira ho we heke ho wa fela ke mama ke le betse karata ke le betse wallet heke ho wa fela ke kira lo re ona le babanga pa pa so tsa o sa thusa babang as a lawyer then ebe o mpotsa no jacket ya hao ba ikirele mo stilo mo ke be ile ka mo ofising
0: Yeah, ke ga tshwara o ke telele. E ke a toro ye. Botlhomo nya ka di torong tjaka. E nya ka di torong tjaka. Re fele tjaka. All right. Re tsola taba ya rena. Ke na gana gore oh, ke le boditse gore ke tlo botsa selo se se bonolo se se khona go thusa nna. E fela ke fela tjaka bolae tjoma tshe bomba fele show. Ka metla re leboga go fiwa sebaka sa go dumedisa ba ga borena. Ke re modimo a go fe matla. Ya go nna nao le re botse be le le botse la go le batho ba gabo re le boga Mike Galane re tla go re le boga tle. All right, se se ntushitseng nna re ke ya re ke sone tlo gore ke reke se se mo se mo se tse ile gore ke tsa basadi re ke tsena ka baka la gore ga ntshi o khotsa ke sa ditse botse bya le ka monna go ba ke sa tsebore dikaba dituletse thokolefe bela ka monna ke thoma le go butsisha motho wa mosadi ka mo lebenkeleng ke nna ke bela of the match mo ke thoma le butsa motho wa mosadi ka mo lebenkeleng ka re sesiwe ge ke le biale ke gopela le nthushe ke nyaka go khumana pregnancy test ye ka one ye ka gona go dira mushumo mo ka one sesi ya mpontsharo ya bona ye shoma ka tsela ye e dira ka tsela ye e dira ka tsela ye e dira ka tsela na pele ke lokologile ge ke tlhoka e misamelana bya le tsela ke a ge ke bona o ka re motho mo ka dira phoshe ke yona ya maleba a ke batla go botsa gore o tlele ya mokhutema ke yona ya maleba yone ge ke bona o ka re yang ka tshi ke a itse ke a kuri ke yo ba le go yo thoma wa boledi shaba ba shumi ba ka mo le benkeleng o tlo o kwa gore na ge ba o boledi sha morago ba o boledi sha ba o sega go ba batloga ba kwešiša mara gantši ga sa kaka kwa motho wa o sega a sega gore ke tlile o reka sa gore le sa gore tse e le gore ke tša basadi le marogwana ka gare o a tsena ei gape ke nyakela motho wa ka ke tse gore ye e tla loka nao a botsiša o thome ka metlae nyana mane o thome ka metlae o tla ba wa loka dilo aowa le tlo lokologa banna ba gešo ke a lebotse ke a lebotse e fela ke a kwešiša magagešo ke se sengwe se e le gore o tlhokala re ithute tsona dilo tsa mokhuto bjale re kgone go ka thuša balekane ba rena ka nako tse dingwe ka baka la rena ko tse dingwe batle go re tlhoka mo mabakeng a mabjale ge ba re tlhoka bjale o tlhokagala gore wena o ye o ikeme dilo tse ka moka tse o kgone o di dira o reke sela o reke sela o reke sela bakeng sa mosadi ya gago o ba bakeng sa kgarebe ya gago motho o mo ratago 7 days, Greg David, Nakele Sandile, man of the match. Tla mushare go bona ga pedi toro ntja ka tsheng la go latela. The Jazz Lady Show. Show. Yes. O fetile ma re show. E tsena ka le tshatshela gago. Betse ke mena re bitse iri nya ditaba ke iri ya pele. Ke a leboga.

0: thobela FM le ona mošate ke wa tsebo re bo ithabiše go tshola fa le legala le le kaone le e leng gore ka nnete lea go amogela ga botsethwi go lenaneo la jazz e phelago le tshola fela go sipho wa ga gumete a e tla go wena re one day is a dog a friends a few ga re kae matšhatšhi e leng gore ka nnete dilo a di sepele ga botse o tlo go tsiba gore mogore wa gago ke ya nnete ke mang ga o bona o kare dilo tsa go a di sepele ga botse o tlo o bona mogora wa gago wa nnete ya mogora wa gago wa nnete wa iponagatša bjale ke mo e leng gore ka nnete o tshwanetse gore o tsebe wena gore yo ke yena o ba re bagora ba nyaka ge dilo di phatsima man e bagora ba nyaka ge dilo di phatsima man dilo di le bonolo di le bothebele ke košane monate jwang e leng gore re beile godimo ga metsotso e lesometharo re itshole gona fela e ring ya beile go thobela FM le ona mošhate whatsapp le boithabiso www.thobelafm.co.za ka nnetenetenete ore hwetsa ga botse o tlhoka gona fela go 87.6 MHz go tlhoka gona fela go 92.1 a ke mo e le gore ka nnete ore humana ga botse re ipsena nna le wena re tshwela pele gore halala a thobela FM halala re tshwela pele go keteka mengwaga ya sealemoya ye masometshela ye la tsela ke ka mogolo gore ka nnete re di bia ka gona seo se tloga se go botsa ga botse gore Thobela FM e go tshega kaka eh seo se tloga se go botsa ga botse gore Thobela FM e go tshega kae go mme meketiko ya gona ga e kaka ne ga e kaka meketiko ya Thobela FM ke go botse wena seo se tloga se go botsa ga botse gore sia le moya se se godile ga kaka dumela motheletsi wa Thobela FM re ke tshe sebaka se ke go tamise a ke le boge go tswela ka kgoronya ditaba boni magopo bile le wena go tloga mesong ke le boge ba gashi ka moka ba Thobela FM go fitlha ga bjale e ring ya pele ka Wells D the man of the match wa bile go le wena ka melodi ya boiketlo ye nako ke ya the jazz lady hoha ka la le somenne kgwedi le ya phopho ngwaga wa masomepedi ke tripedi ya ngwaga e sa le ona wa masomepedi ke tripedi tshela a 2026 ke mele gore ka nnete lo lwana re buitse re kopana gape ngwa go ngwana wa re kopane gape ka la morena lona le go batho ka moka dumelang ho ha re a tshepa gore tshetshile lena le ka onana ke re re a tshepa gore tlo no ipsina nna lena e ka lona ne lona le la iri tshepo e di fela mo ile gore tla ba re go tshwaretse mmino wa masona noshi a mmino wa masona noshi bundugumane le right bundugumane dumelang tle lena bo mrioze re a locha go le ga fumele gore ka nnete le thele di tshele le gona gopola gore Thobela FM ya hotsagala magokaganyong a le ya go kamoka a ke mele gore wena o ka re humana ga botse Facebook ka Thobela FM ya ka ga re ke timeleng ka go di papading ditaba ya dikaka biale re tloga re le batla le tsona ditaba tsa dipapadi mo re tlotlola go pele go lebogisa bagale ba Comrades Marathon ya bo 99 ye we sore go le khono lona le mo le bileng la banna re bone mo Africa go ka mo Africa borwa George Kushe o tsere se foka ka nako ya di irite 5 tse tlano fela le metsotso ye le somehlano le metsotswana ye 56 abia record ye msa abran ya abran ka le hlakoring la basadi re bona fa le Gerta Stein o ile go re tshwetse pele go ngwala history ka morao ga go fenya se foka sa gagwe sa botlhano sa di comrades ka nako ya di irite 5 metsotso ye 44 le metsotswana 53 le yena o robile record ya abran comrades marathon ya ngwaga wo ibe ile ya bo 99 go make it e go tloga fa le Durban go ya ka kua go la Peter Maritzburg re ya ba lebogisa George Kushe le Gerta Stein ka katlego ya lekgono ye mola ba ratago mabelo a bona ba shetse ba letsetse kgatiso ya bo 100 ya Comrades Marathon ngwagong o tlago letse ba ga di fele tsa dipapadi e go foka moyo wa papadi batho ba modimo go foka moyo wa dipapadi ka molekamo ke di marathon ke kgwele ya maoto ra sale go bona ditabentsela tsa dipapadi mo ile go re ka nete re lebeletse mogopo wa lefase wa FIFA wa 2026 wa ile go rotshola pele ka dipapadi tsa maemo a godimo le hone Australia e thomile ka maoto a mabotse ka morago go fenya Turkey ka dipakane tse thugo go lefela a sa sebia Australia maemo a mabotse ka sehlopha sa dia a ka le hlakore le lengwe Brazil ile ya swara ka go lekana 1-1 le Morocco mo la Scotland fenya Haiti ka dipakane tse tee fela go lefela United States yona e rometse molaetsa o matla ku a ka go fenya Paraguay ka dipakane tse 4 go tse ye go tse go ka ite ya fela dipapadi tse dingwe tse le gore di tloga di lebeletswe ka katlego le khono di akaretsa Germany kgatlhanong le Curacao, Netherlands kgatlhanong le Japan, Ivory Coast kgatlhanong le Egypt, le Sweden kgatlhanong le Tunisia. Barati ba kgwele ya maoto ba lebeletse go bona ge e ba dinaga tsetse dikgolo tse di tla tswela pele go laola goba go tla go ba le dimakatso tse dingwe mo phenkgišanong ye kgolo ya lefase ye ke yona jazz e phela gore tshola pele gore halala ga di felele gape a di felele batho thobela FM e tshola pele go keteka matswala a yona bjale ke go boditse gore meketeko ga e kaka dula le rena o se fetwe ke selo le ga titi ka lebaka la gore seyalemoya se se tlo netefatsa gore tseo ka moka o tlhokang go dikwa le go leka gae di a go latelela ke Miss Pro the Jazz Lady thobela dume
1: re dula re poster recommenda le go arabishana eupša di kgopolwa ga dina mogola ke lesao la gago la X leo le dira go bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC
2: Rena ba ga tsokosana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re emishi ditirelo tsa rena le ge ngwana a le ka go dimega mengwaga ya masimpediti re go fa casket ra go tlhokomela morato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa khetha gore ebe rena re go thusa go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le meroho 1000 rand ya bisi 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka khetha gore re wa pele ge re feditse go dira shumo o ka kgetha gore go bušiše tšhelete gago ka moka go thoma molao o ngwadišago leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
3: go mananeo ka moka a thobela FM Re bala le tshwana le ka moso. Kgwedi ya baswa. Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabiso.
4: Once you enter my house, it then becomes our house.
5: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay If it lile, say ikaba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 if it lile. So sa le tsho se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng tshobele fa motsentse go tloga tsaka gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke re 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parishano ye tswela ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipeelano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobele FM 66.
6: Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Re kgwatha maikutlo ao. Re ile bose. Really jazz. I wanna more. Or jazz you epila ho. Let me sprawl. Khalwili tile. Kinako. Ifitile. Ki jazz you epila ho. Let me sprawl. Wanna biale.

le gana le le ka ona na song lena o go tla fela go linda ke ka na tlo go ena re sna nabo ke ile gore ka nne tsere beile go dimga metso se ma some pedi ya shupa re tla go na fela iringela ya pele ko ngwa ba sadi gare ga ba sadi ke o botse a ndugu lady o di betha go selekane le selo ya sna nabo ke ile gore ka nne tse ke tloga ke go amogetse ka yona ke go gopotse lela ile gore re tloga re ralukile pisana fa go tla fela go sepo kumete a tle go ena re one day is a dark friends a few sna nabo a ke ile gore ka nne tse wena o fetse go ikwa fa go tshwela go mama Linda ke kana na re sa mogopola Philip Tabane di benjo sine

0: Mantra. Re keteka mengwaga e masome tshela tsela. Hashtag ThobelFM66.
1: Tshebala FM 66 ke mengwaga e masome tshela tsela yeo re keteka go lenyaga o duletse ngwana ge e le gore o dula ntlong ya nomoro ya bo e masome tshela tsela. Go tseba mang re ka tla ra go etela. Go tseba mang, go tseba mang. Re gatela pele go mošhato wa tsebo le boithabiso motheletši wa tsebela FM nka tla ka go botsa gore go ya kua pele re tlo lebelela tša padišana tsena sa lefase ke go botsa gore letšatšing la maabane Magezi FC ba namile ba etswa semmušo mo dipapading tša Betway Premiership namile ba re make selepe sa magagane morago ga gore ba raloke Maleka Lester Phasela sa Melford FC a ba e le gore Melford ka baka la dintlha tše e šupa tše ba belego le tsone ba tlanama ba fetela leaking ya ka godimo go tloga ka go Motsepe Foundation Championship se se ra gore tlatla re e kwa maikutlo a ba setlhopha sa Makesi go ya kua pele gore na e ka ba e le gore ba ikwa jwang ka seo ke ka fao go bi go dilegilego ka gone fela re no re nxanxabe ditlhwadi diega ga se lena ba mathomo le ba bangwe nkile ba etemogela seo le lena le a tseba gore nkile la etemogela sona e fela la kgona go bua re lebeletše kua moragonyana selepe se ile sa rema setlhopha se sa Makesi ge ba le ka go Motsepe Foundation Championship ore ba ye ka ABC Motsepe ba batla ba kgona go boa ba fitlha le ka go Betway Premiership go lebeletse gore ba tla ya ba loga maano gape a re tse gore pitša ya maano e tla apeiwa gabedi na a re tsebe ke se re sa se tsebeng seo e ya e fela barati ba setlhopha se ba tla dule ba se beile pelong ba re wa tseba keng you are always our baby. Always my baby, be my baby. Maria Carey, Ikitabela FM, ya SABC Dumela, Nagin Nahodi.

0: always be my baby go tsho Maria Carey ka se botsana botsana go tsebala FM bona fa go le khotlagatso la Africa borwa tsebala FM ke SABC dumela wena e go mogela ke yeah Jomong khapela re ya lo re botse botse kwa na Hollywood DJ. Ah, wa le go koko ba re di DJ tsa thobela di ya kae kae ba ba le rena. Ngile kurante ngwa la ka nna ngwa go mongwe a ke re kuranta tsa fela di ngwa la ka wena. Ya ngwa la ka nna ya re. Thobela FM DJ. Ke re thobela FM DJ ba ranna. A na ke tsebe nna DJ botse botse bile ke kgolele bo DJ a o kare enkara ya enkara ke gona mo nka nong go batamela fa sportcaster ke gona fa ke beng gona nna ke go tlisetsa Jerry Papari ke seo maake a se bolela go le mabane a rago lena le laela basadi le re le ya mešomong kganti le ya dipapadi šhaneng le ya dipapadi basadi ba lena ba re le ya mebereko le e tlana mo dipapading le re ebile le ya tlhalotsa re baba leng a dipapadi le a raloka FM tsheng la mabane mo tele jwa tsela FM ke mo re bone go go PSL promotional playoffs e na mileso se fitla bo fellow Milford FC ba raloka maneka le Magazi FC ka nwe tiego e tifela sa go nyamisha ya batho ba gore go ra gore Magazi FC ba tlana mabae temogela slepe sa magagana se o se re mago le ngwana a tshuana tsanya ke go tseba gore na e ka ba ile gore o khutshetsa ka metse go ba motlhomongwe go tlhagang ka wena e le go se o se diregile go le jejing la mabane mo tebeng tsa Magazi fela nya go no kwa tate abel re ka mo gona ke mmoleledi mo tlhopeng sa Magazi FC o tlana mara bo tsa gore na e ka ba ile gore ba le tshi di tlhabedi le biang mebeleng ya bona le jajing la mabane bo shego khulufela gore boroko a se ba bo pata ba ba phafoga gara ga bo shego ba re kgane ba tla forollwa ile ge ba re kgane ke ditoro tate re ka ma nnete gona monna gešo a se ba le sala ga botse le jajing la mabane bile madutu tlhopeng sa ga bolena madumeshi yao
1: Naka, ere go golo tshe mo khala ba go shu ke lo shile ba tshiri tshe ka moka le ba ratwa ja dipatase.
0: E ka ba gya re re sha ge ke re bile madutu se pensa ga bolena maba ne le jo fa ka e tlatsela tabewe.
1: Mona go se jo fa ke tshatse go na le tswa ba shi ba fela ba re kopane le tsona. Le go o tsanye go kopana le tsona no kopana le tsona re ke tshe go kopane le tsona le ra ke tshila maba ne mo khala ba go shu. Di le ra rena ra tsholo go rara la ga botse. Mara ke ne ka go tsalosa gore ke ngwe ka rlo papa di monage fu ge ba fela ba re go sadile le uta naiwa le rena ri le mabane gore re a ba ba la ka mo se go stadium ke be re khulu se re ka fana go khumana ntse ke tsara gona go go foga slepe monage fu le jela mabane ga isa ka ba le jela gore tlhabela ka mo se go stadium
0: botse botse le jajile maabane be le jajile mafelelo e fela nka se re ke mo bothata bo thomilego gona lena le ka tlhatha gore ke neng mo maotwana a thomileng go tswa gona mo leetong la lena
1: ke nnete wena ngaka maotwana a rona ile a thoma go fela moya go tswa kwa moragonyana o ka lemoga wena ngaka gore papadi ya kgwele ya maoto ke ntshwe dibitsa go a contact sports baralitse ba rona ba mmalwa ba phela ba le di-injuring go gobetse mogala ba go shasaka ra ba le a full complement of the team particularly in the second half ya sebele ba phela ba gobetse go bolabale le gore le gore ba bangwe ba bagadia le ba sengeke ba le ditlhabing ke bogale ke yona ntshe e ileng ya re affecta kudu ka maatla in the main monna go senya ka re affectile ke yona taba eneo ya dibapadi tsa go ba on the injury list at number 2 engwe ileng ra affect too much e be re wa fela gore be re sentse re ka bitsa re ke lady luck in the field of play re pala go no tsia di no tsa go ba gakala gore bia ka re ga metse ke ntse engwe ile ile ila rimela mo sitseng yona ngapha le ba tsheletse
0: ke tsena mabane go bona la o ka re letla thopa papadi eo we le gonne go nosha ka pela a ke tsebela thoma gore le a shireletsa e sa nako e sa le ntshi la bala bala mathatsa gore ba khwetse penalty ba palle go inwisha seo sa ra gore kholofelo e be le ntshi le be le kholofela jwang le tsheng la mabane
1: ke nna re re khuru fetse gore ka morao go nosha mmela mathomela tshirang badare re tsara go se khala ba rolo sha ntse wa ubedi re be re tsore ka re sha no tshepedi rule ka bagara ba tla hua ba tla go magonno e tiba ka sita pa fika go metsepedi so ke mo go botsa ke re le di lucky last le re no ka go pola gore go wena o bolla ka penalty ba ile ba emisa na re bolla ka ntleng ka pa ka go lengwe ya go tsona mo moradi kwa nna tshilang ba tare ding ya ba tsapala kwa go dimo e sa ji no tsena ka ga nete so e khona go bontsha monna ke gore re be re go re tshwile ka makatana mane di bapa tsena di be di di di e ka maoto ba be di ba re e papa di ra e ra e tsopa e go ne go fikile mathatsu bona nga ka le ba tshedi
0: e sa le ka pela go bolela gore na go tloga mo le ya kae e fela gora gore se se beng molaleng baraloki ba bangwe le ka no saba le bona ge le theogela fatshe go ya le ka mabaka gore ba bangwe ba ka ba le kgatlhego bjalo-bjalo a ke tsebe gore motlhatlhi ga a ba bolela le kua morago ba a laetša gore yena o tla ba gona ge setlhopha se le gare se tla ba se uete ka matlhatsi gape gore se boe gape goba motlho mongwe leeto la gagwe le kwano ya lena e be go felela mo dipoledišano di tla thoma ka leswa
1: ngaka Dr. Soli Makhubela president wa setlhopha monna gešo o re ka molong wa gage o re setšhaba ka moka se sa lenthopho Capricorn Polokwane moletši ka moka ba nyamile ka moka ga bona o re le ena o nyamile le bona president o ba tlwa o fodisetse setlhopha se tla ba gona monna gešo gona mo go betwe premiership le ena kwele botlhoko di ka maatla o re nna ke kwele botlhoko mara ga botsebotse ke re setšhaba ka baka la gore batho ba bantši e ba kgona go ka iphedisa ka go ba gona ga setlhopha se sa makese football club ka mo go betwe premiership ke re bjale ke nyaka go fa lefoko la gore wena ngaka gore ke tla ba tšetša go kgaolwa ke selepe maobane ke santšane di reketse menagano monna ge seropalela ke go šila ka bo menaganong re emetse bona boetapele bona bo president ba sadi ya kantšha sele se gore nna tsela go ya pele e tla bulega ka mokgamang batla rena koo ba e lekololotse bongaka Dr. Soli Makhubela ba tla re botsa le gore na what is actually the situation ge e le gore go na le bongwe nyaka gore di-alignment ba tla edia di-alignment ba tla re botsa bomokatla rena wa re itshepile bona bo president ba tla re ba re boditse motlhokong wa tswelela rena go tla go lefa gore nna ba re ngwathetse ka mokgamang goba go tla bona ka sebele ba tla ba re botsa gore na go ya pele tsela e bulega ka mokgamang mara all I want to say wena ngaka ke rata go tsena ka se mona se ke le boge ba tshegi ka moka ba tsopa sa makedi ka moka ke blue nation go tswa go le gausi nna ka ba ile ga le mang ke ba shitse tsopa se morao le support ya tsena ka moka ke ndare tsoga re ba leboga rata go leboga masipalo wa Polokwane ka gore fa le patelo monna gešo o ka le bona patelo wa Polokwane ke le tshala le rene le itswa le ka ona fatswa e go lebeletse yona setlhopha sa the blue nation dikwana tsa metsi leboga mmasepala wa selete wa Capricorn re leboga department of sport arts and culture ka Limpopo province mafapa ka moka bona ba ile ba kgatlha tsema mo setlhopheng se re re ke fela ke kwa ba bolola gore a le re go fatwa la bua fela le fatile monna gešo re sa bona ona ge re yo tsena ga botsee bo president ba re file directive tata re tlo botsa seba gona re ga tsela pele re ya kae mara e ke nyaka go bolola ke gore leina le la makese football club le ka se kgone go kgwelela the name is a brand of the team ka ga Makhubela is a brand of the team ka Limpopo ka Polokwane ka Capricorn ka national le ka moka this makese is there re tlo go ka fela directive ka re fabiang go ya pele bona go tsi ngaka le batheleng
0: re nqanqabe nete gona letla dira mano gape ari ke di tlhaga ka lapeng le tee le lena letla tswa mano a gore na le bua jwa morago gore le ka letsa matlhatsi matlhegonolo go yempele batho ba go re ya le bogatlheng
1: ke ke le go tlhaga ka ba ishadeng ke ke le go tlhaga ka gae ka le go tlhaga ile ka gae mogala ba gešo a di tshwenye gona fa nyedi ka sefelele mara ga re pise re ya forogela mo sekoteng mogala ba gešo gore botlhoko bo nape bo sepele mara nakela ka mseng ditaba di tsa phurumoga tsa re lengwa tshela nyaka le batšheletse
0: batho ba golo re ya leboga
1: yo fa ke tlhatsimolwane
0: ešemore
2: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo.

0: re sa bolela ditaba tsa go ama papadi ya tsena sa dipapadi tsa tsena sa lefatshe tsa mogopo wa lenyaga motheletši wa thabela FM ke kwa go la Mexico, Canada le United States of America. Gomme seo re se tsebago ke gore Bafana Bafana se ba raloka gabotse go papadi ya bona ya mathomo gabotse ebile ebile tlhopha sa mathomo sa go senwiše go papadi ya bona ya tlhopha seo ke se bone go sanoša se sengwe gape ke sela sa Turkey. Ke bone se paletswe ke go nweša Turkey e fela Bafana Bafana ba šašadilwe ka dino tše pedi go lefela papading ya bona ya mathomo ya pula madibogo ebile e le papadi ya go bula dipapadi tša mogopo wa lefase la bone la beke re tswang go yona ba šašara ke beng gae Mexico. Tlhopha se go ya ka nna sebego se sena maatla le ga tee Mexico e fela Bafana Bafana ba palelwa ke go feleletša e le gore ba fenya papadi eo fa o re bonego go itswa dikarata tše ka bago tše tharo mo papading yeo tše pedi le tša Aforika Borwa sephephelo sethole ga mmogo le Themba Zwane ba bontšhwa dikarata tše dikhwibidu ba namile ba etswa mo papadi Montesquieu ke bone go a bontšhwa karata e kwibidu mo tlhopheng sa Mexico. Gomme re nyaka go boledišana fa le o mongwe wa leloko la South African Legends and Masters Football Association gone o kwa ka botlalo gore na e ka ba e le gore bona ba bona bjang tlhopha se sa Bafana Bafana re ka boa morago go tla go šoma gabotse gore papadi tše pedi tšeo di šetšego tšeo re ka feleletša gore bona re kgona go fetela pele go ya legatong la go latela la matlhokolano ke seo re se nyakang go sekwa. Gomme re tlo ba re boledišana fa le George Letoba o tla nama a re botša taba tše ka botlalo ba ga Letoba. Re chasebaka se re a le dumediša re lemogela mo go mošhato wa tsebo le boithabiša go thobela FM mabaleng a dipapadi mošhate
1: thobela mogaši le batheletši
0: le gona
1: re gona
0: le sa gakanegile go swana le rena ka moka
1: re sa gakanegile re thulane le mabota mogaši re sa gakanegile re ya kwa le kwa ga re tsee gorena re topeng re be
0: molato le bona o ka re re bile le bothata kae gabotse fa o re feleletšego ka mokare ga kanega
1: bothata bo bogolo bo re bileng le bona mogaši ke go thoma pele ka go lebelela morago go bapadiša dibapadi tše di leng gore ke tsona tše e leng gore ke di-defenders tša rena ke ka bago tše dintšhi re sene batho ba e leng gore ba ya pele ba attacka ka leleme le lengwe re bile two defensive ra sebele gore re ka ya pele ke mo ke boneng e le gore bothata bo bile gona mogaši
0: motlhatlhea ka ba ba tshogang mo papading e ke tshwantšha le papadi ya Cameroon e go ya ka nna mo go AFCON re be gore tshwantse ba re ithupile fela go ka re re ile ka letshogo mo papading eo ya re palela e ke be ke lebeletše Mexico e be se setlhopha se maatla mongwe o ba sa bolela gore ge nke ba ba ralokele Morocco bao ba ralokile go maleka le Brazil Morocco nke e ba go bošitše le nna ke ne e tshepo ya gore ge nke be re ye ka monagano wa gore a re go šireletša ebile a re na letshogo nke be re fentše papadi eo go ya ka nna e fela wa chabang motlatli go jo thoma ga botse ka tlhopha le thaloko ya Afrika Borwa e o retse bago
1: mogashi a ke tsebo rena motlatli wa rena o ba chabang ka gore se tlhopha se e leng gore o se kgethile ke se tlhopha se e leng gore mohlomongwe o ba a tshwanetse gore a se thepe a ba botse ka mogore ba fetseng dipapadi tsa ko morago le ge re qualifya ke nagana gore mo dipapading tse tsa di-qualifying games re bapetse ga botse kudu go tshwana le ge re sa thoma le dinaga tse dingwe tsa mo Aforika go ya pele seo se thubileng a ke tsebe gore na ebile stage fright sa taba ya World Cup goba go diegileng e fela sene sengnyana seo kare go se sekwele go ya ka tlhokwana la tsela ke gore papadi ya rena le Jamaica e be e bapalelwa ka gare ga a stadium mo go bo go sena batho behind closed doors. Re bapetse maleka le yona Jamaica mo e leng gore ke kgola gore re be re na le setlhopha se se maatla seo se bego se ka thoma e fela ga re tsebe gore go diagetseng because ge baba ba re ba ralokela behind closed doors e be e le motlhomong go itukišetša yona papadi e ya Mexico gore ba seke ba tseba gore na re tlabe re tshwere dibapadi tse di jwang tse di tlabe di bapala mo dikgobeng tse dife jale o kwagetse gore go bile le a leak go bile le go swatlha ga information ke bona gore motlhatlhi motlho mongwe a ka ba thubile gore batho ba le ba tlotla ka strategy goba mabaka a mangwe ba gore ba kgone gore tswalele ke seo ke bone o ka re go setsogile
0: re ka kgona go boa morago mo dipadišanong tse o mongwe ba ra wa le sekebela tshoga ba bangwe ba bone o ka re re a nyatsega re ka tla ra boa ka le mano ga ra tla ra makatsa ba bantši le tshepa jalo
1: ke tshepa jalo mogaši ke tshepa jalo ka gore le go ka lebelela dipapadišano go pone fatshe tsa go feta ditlhopha tse di thomang mogopo di thoma di le fatshe ka baka la gore ke tsona magora ditsele e fela ge ntse go ya group stages ntse ba process di bapala ga botsukudu jale ke na le tshepo le ke tshepa gore re ka kgona go feta ye nngwe ya tsona tse re o bapalang le tsona magareng ga South Korea le Czech Republic e santse dio latswa mabu
0: go kwele tate le twaba monagešo o re golofeditse gore re tla kgona go boa le rena dipelo motlho mongwe di tla boela madulong re golofela gore re tla kgona go boa mo dipapadintšhe re a lebogana kwa le ena go tobela FM re golofela gore re tla bona tlhopha se se fapanego go papadi ya go latela
1: o leboga nna mogaši le
0: batheletsemošato mogolo nnete gona metsuke lesomeswae motheletši wa tshabela FM re tswelago e riela ya bonego tshabela FM ya lekgotlagašo la Africa Borwa tshabela FM ke ya SABC ke fa o re beng gona gona bjalo
2: lefase ka moka le lebeletse dipapadi tša mogopo wa lefase fifa world cup 2026 e fihlile tshabela fm e tla go tliša meragelo ka moka go tloga mexico go ya canada motsotso o mongwe le o mongwe
3: theletša mabosi a dipapadi tše go thobela fm go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
4: e lekhutla ya mathamothamo aforika borwa ba enwiša mo dipapadi tša mogopo wa lefase
3: e le gare re bafana kaofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
2: all of us
3: all in
2: kaofela
5: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: tobela fm ketekamengwaga e masometshelatshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi o nyaka go ba karolo ya moketeko wo o sedikadike ka la lesomeswae june lenano lela e ba le nna le tlabelegašwa ke nna mangoko bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona websine ka tobela fm phaka sekgoba sa madulo gona bjalebjale ka go romela email go mokgapha me ml at sabc co.za gobangwašeng me 01 at sabc co.za ge o romela email o ka nongwala fela se khutso maledi wa romela go mogaphame ml at sabc co.za goba ngwašeng me 01 at sabc co.za fetšatšhile mafelelo la go romela melaetša ya go phaka sekgoba ke la lesometshela june sediba ke sa motlapele thobela fm e keteka mengwaga ye masometshelatshela le khutso maledi
5: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: Yeah, Tumble FM, house number 6. 66 sa ga di tsane le gore tshobela fa metle ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so o tshwanetse go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o tlhalosa gore go reng tshobela fa motse ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga tshangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag tobele FM 66
3: Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Tobele FM ke moshato wa tsebo le boithabiso, motheletsi wa Tobele FM re na ga tsela pele se o re se dira go gabyalo go na mare tlo bulishana fa le morale ke mara ba tlhopa se banyana banyana e le go no go ga matlo khulufela re go na momoganeng re tlo kgona go boledishana le yena no kore ke tshe sebaka se go dumediche go amogela go tsebela FM mo mathapemeng a le kono ga tshe diaka
7: Tsogo de medicine ke medicine ba tshele tshe ba tshabela FM.
0: Ah ga rena o kwa menyenye tsa go jwa le gona o tla bua ga ya go tswa ka Spain go tla ra loka ka mogae ke a tsiba re kwa morago nyana o kile wa no re buinyana ga nyane nyana e fela le bakeng le go itetsa o kare o boela sa ruri a ke tsore ke nnete go fitla kae ba ba kwile go se o ka bana te faletsa sona.
7: Ah nka se nka se bolela eng gore e no ba di rumors go bane season ye ngwe le ngwa ga ke le off season. Ke ba le nako e ngata maybe 3 months e le gore ke off season ka yona ka nako eue ke mo ke kgonang go registera le team e nngwe ya any team ya ka mo South Africa gore ke keep-e busy because season e fetileng ke ile ka kgona go registera le First Dutch gore ke kgone go keep-a busy so this time go no ba mabareba re a le gore ke a kwa gore ke ile joinela stopa sara maatla otlhe so far a bana concrete ya taba eo
0: o ka reng go nyaka go netefatsa go ba go tia ka nta a tla dipolelo tseo
7: senga se bolelang ke gore ke tsana le offer tse di tswang Spain even though ke tsana le offer go tswa Spain a ke na le offer ke le gore di gona tsa mo tsa go tswa ka South Africa mme le gore go tlhopa tsara matla o tlhoke se sengwe sa gona TS Galaxy Deep Truth Ladies le University of Fort Hare but preference ya ka ke o ga boela morao ke ra loke go Europe.
0: Contract ga go le tlhopasa sa geno sa ka kwa go la Spain ke eng ke CP Casereno e fedile le e fitle bofelong le laelane semmuso go ba go sana le mogwa gore e ka katoloswa.
7: Contract ga le tlhopasa CP Casereno e feleletse se se ne e fitile go so a finale di offer ke dingwe tse di tswa go tlhopeng sa Getafe in a le offer ke di tswa go tlhopeng sa Madrid ke na le offer e tswa go tlhopeng sa Europa.
0: Wena wena o kwa o ka reng o dumang wena
7: nna se nka se bolela ke gore I'm always saying ke sign a contract ya setlha gore ga setlha e le gore setlhopha se gatlhegoile ka mokgwa o ke ralokang ka gona ba kgona go ka oketsa contract ya ka re tshwanetse re boelele tafoleng mo e le gore re tshwanetse re go negotiata gape before nka sign.
0: Jwale ka go laetsa gore o neye go ba le nako e teleetsana go etsa dikgwedi tse tharo go na le ka fa o nyakang go ba mo setlhopheng se sengwe sa kakeno go la Aforika Borwa gore o ne o tswela pele go ba gare o itshudulola go šomiša mantswe a gago o ne o ba o tikiphile busy.
7: Ga ke lebeletse nako e ke yone e tlampotseng go ya pele gobane ke lebeletse ka ba opportunity le nna gore ke kgone go ka fa botlhale jo ke nang le jona setlhopha se e le gore se nyaka mo Hollywood bet.
0: Ga go lebeletse boleng jwa papadi yo beng go yona ka kwa go la Spain go ka boatla ke keno go la Aforika Borwa o ka leka go maatlafatsa le go oketsa boleng jwa papadi mo tlhopheng se o tla ba go le karolo ya sona ke difitse o ka tlang ka tsona.
7: Ke dilo tse dintsi ke nka tlang le tsona mo tlhopheng gobane o ka lebelela papadi ya ka mo go rena high intensity ona ke intensity lo re elo o lebeletse ke tlhoko tsa go Europe intensity ya bona e high so high feel lo re ke khone go ka final sa tsa sa se se di sa South Africa ke tla le bo eng ke tenga di tengwe ke experience mo setlhopho mo elo re ife ke gona go bapala morago o nka gona go communicate le baraloki ba ka gore ba gona go karaloka ka mogo ke batse bang ka gona
0: re tlano ba re lebeletse ga jeri ya ka ipsine ka maikhutshwa ga go ba ile re mbatla ba go sebela go tla ya le wena gore na o felletse o tshere sepeto sa mohuta mafela re hola ka letse mathlatsi matla gona lo rena mo go thobela FM gore o ka ba le masheleng a makakang e fela sheleng a era a ire ke lerato karata yo gara se nnete ka gore o ka no se bena yo le lerato le lona o ka no se bena halo ara ke go botsa jwale Black Street ba e tlhatsela taba e bare money can buy you love I can't buy you love.

0: Plug Street varial var money can buy me love motile jiwa tsela FM re se tshiri kwe le gore go bile le taba ya go feletse le gore go robiwa melao mo popoding ya tapasa Mexico le bafana bafana re kwele ka gore gona le metsetso mebedi ela ya ya go nwa metsi gomme ba re dikgasho a tsa sona gore di bele le dipapatso nakong eo ge di ka ba le dipapatso ba swantse o bua ka pelapela pela gage papadi ka thoma go itetsa o kare dikgaso tse dintsi go kgabaganya le naga lefatshe ka bophara ka kwa go bola Germany, ka kwa go bola United Kingdom, bjalo bjalo bo Denmark, Australia. Dikgaso tse dingwe di ile tsa ya lololo dipapatsong gomme se se kgatlhanong le melao ya FIFA. Ke fa o re bone go e na le dikarata tse tharo tse dikhwibidu ebile e sa le tsona go fitlha ga bjale ga motho a ka no tsinkelela gore na e ka ba e le gore ke dikarata tse kae tse kilego tsa ba gona ka mengwaga ka mengwaga motheletši wa thobela FM o tla bona gore karata tse di se tšabago tse dintšhi mengwageng e mena ya go feta ka kua go la Qatar gape gape motho o lebeletše le ka kua go la Russia dikarata e seaba tse dintšhi 2018 Qatar ebile karata tse nne fela ge ke gopola tse dikhwibidu tšeke kua go la Russia ebile dikarata tse nne fela tse dikhwibidu le gona Brazil 2014 ebile tše lesome dikarata tše dintšintši di bile ka 2006 ka kua go la Germany dikarata tše dikhwibidu ebile tše masomepedi seswai Germany 2006 France 1998 France ka 1998 dikarata ebile tše masomepedi ke dikhwibidu ka Afrika Borwa o kano akanya ge le ra o sa gopola gore ebile tše kae fela e sia ba tše dintšhi ka mokgonong o ebile tše lesomešupa fela tšeale kana le tšeaka kua go la Japan Korea 2002 le bona ebile tše lesomešupa Italy 1990 ka kua go la Italy ebile tše 16 lesometshela lesometlhano ka United States of America ka ngwaga lesomesenyane masomesenyane nne šetše re na le tše tharo ga bjale ka USA Mexico le Canada Afrika Borwa ke tše pedi go bona e ka ba e le gore re ka tla re bona di oketšega ke seo re se lebeletšego motheletši wa tsebela FM gona fa go dipapadi tše tša sejana sa lefase tša lenyaga re gatela pele go nna naola mabaleng a dipapadi gona fa go mošhato wa tsebele boithabišo fao e namilego nka go botša gore metsi ke masomedi tsela fela re kela go iriela ya botlhano gomme go pola gore ka seripa gare go itswela go iriela botlhano re tla ba re ya tlhologana re tsena go nana ola tša borena dijo tša borena dikoša gomme re tlona mare go fa le gore na e ka ba e le gore dipapadi tša mantšhibeng a le tšatši la lekgono di tlo ba di eme ka sebopego sefe re lebeletše tšeo di tlatlago dikgatsa tema tša sebjana sa lefase ge re dutše re ya kua pele go na le flaka masters football league fa ena mile gore lebeletše gore league ye e na le baraloki ba go ba le mengwage masome a mane go ya godimo le baraloki ba maloba ba PSL ba go swana le bo George Lebese o e le gore o ralokela Jacaranda All Stars Edward le Japi Motlale le bona ba gona jwale ka di-Golden Legends gona fa go league ye ya Flag Masters Football League ye e le gore go e ka kua go la Mamelodi re tlo nama re boletšana fa le modulasetulo wa Genesis e le go Richa wa ga Mpatlele o gona mogaga fa o tlatla re botsa gore na e ka ba e le gore leke ye e sepela ka sepego sefe mogaga Richa sebaka se re ya go dumedisa re ya go amogela go thobela FM
1: thobela FM bala le bapheledi

0: Odi. Ele le ba ba ba ntshi ka jarting anjile ne go fasana
1: le ne go ngapana
0: ene ne go ngapana yo le re le ba ba ntshi ba bona gore a re ye ko west re go dira ya rena go ile gore e tsaba re go ne botata ke re tsaba tsaba ke go no ba fitness e go tsene botata ya no ba re re le ba ba ntshi ba palla go fetsa league.
1: Le na le tlhopha ke kae mo go Flaka Masters leaking ya lena le gore e sepetswa ka sebopego sefe?
0: Mo Flaka Masters leake re na le 16 team. Re dlala di-game tse ka bang tse 30 every season. So go ra re leake e tsamaya from January to December. Every year go ra re santse each team e dlala 30 games.
1: E na le bathekgi Flaka Masters Football League ba mashele
0: ba ni wala ke mo le ga ni wala go ka lebelela ke mo polo mo ke a ke nitse itse ka polo yo ba tek ke ba ba ntse e ka ba ba go supporta polo e no one ore a gre wa tse ore khale re fela re bolela re everyday re bolela re bola khale ye le kaone bola khale ye le kaone. Mara ke tsebo na ke nnete na mara re no fela re bolela so re pola ga le bile ka ona go ikwa le ina la mong wa ba wa ba rata nna go tsa polo nge go mmoge
1: ke nnete. Gona le sponsora ke be ke bolela ka thego ke bolela mashileng sponsora gore mafelong a leke gona le tseo motlho mongwe motho pasifoka a diabelwa go tswa go mothekgi wa mashileng.
0: Go bolela nnete mothekgi yena ona mara re le rakwana gore a e go di timo re na le Chilo Foundation. Chilo Foundation ke sponsor a Sandik mara timo ga e winye chelte we re kwane tse gore Chilo Foundation ro winna league le number 2 le kwana gore na go checka gore na o ka isa ga ka e ga ba kreche go ba ya ba ntho e nngwe le nngwe e le goreng e nyaka benefit ya tšhelete wa iša gona ditimo tsona ga di wine tšhelete.
1: Ke lebeletse fa gore leake ya lena e kgonne go goga šedi go baraloki ba maloba ke kwele gore bo George Lebese ba gona bojape gona fao ba gona bo Edward Majense go bontšha e na le kgatlhego go baraloki ba bantši ba maloba e ka ba ke seo le sekgorometsa gore se direge go leka go e godiša
0: batho mongwe a leake e be le taba gore re o a nyakang go tlaara a raloka kgwele ya maoto a tle e be taba gore re fokotsa dilo tse tsa bo disukiri bo di-high blood bo di a ba taba gore o kry-e le dutse ka gae ka sontaga ga o kgonege selo jale mara e re makadije e gogile šedi re baraloki ba bangwe ba gale o boletse ka baraloki ba bararo fela soke lebese eti mtale le chapi mtale ba ka krante ga ne le ge ke bolela ke mtsa bona di araloka so o na le ba ntse o tle go thabise mokwena ba gona mo ba araloka bo thabontete ba araloka ba gona mo bo tatla se morudi ba ba nna le ka ne le pa tsime mena a bona ba ka ba ka la re ke ga ne lwalo mara ba tle di ba ba holo ba to ba tsiwa like tatla se morudi o ba pele di tlhopa sa Mamelodi Sundowns re na le Mraloko wa maloba wa tlhopa sa classic Maxim Tshabalala ba gona ke ba bantsi like ba Mraloko wa Raka wa maloba bo Nelson Mabena Nkosi Nepintsofu Funga Ramajele o ka bona re na le Mraloko wa bantsi wa kgale ba ile gore ke ba mo Pretoria ba tla ba raloka because di team tsona ditlhopha tsona ka bo tsona ga se tsa Mamelodi fela ke tsa Pretoria ka moka ga tsona.
1: Taba e botse tswelang pele go tswetsa thaloko ya papadi ya kgwele ya maoto pele lebakeng le e le ge e

kgweding ye ga re le bana ba soba o banya ka go meshumo ba soba o ba swere go dikgwebo ba soba o ba thola go ba swa ka bona re tlhompha ba swa ka moka Ipsilenka kgwedi ya baswa Thobela FM bo shato wa tsebo le boithabiso.

Afrika Borwa ka di 11 tsa June. History e a ipoeletsa. O metse o tle di thoma ka monyetla wo bo tsere ka sole balego magareng ga Afrika Borwa le Mexico. Go pula tshulano ye ka bo ikgogomo

0: Ke tsoka ka ntle tse ka le bo
1: wa ke le bo le. Lo fila bo itabisho. Re na re ja joy, re na re ja banate. Ka mo setso tsebelo itabisho.

0: Tabela FM chat wa tsebele bo etabe shora ga tla pele no pain no gain a petty right go se ke be go file yona ke a lebelela ba sala gare ba kitima mola lebelela comrades yeah tla tla go botsa gore matsebetse ba em joang metle jo wa tsebela FM yeah go bontsha gore ya ka nnete no pain no gain yeah no pain no gain Kenya go re ke time re go maphutisa sa re lebeletse donkey race mokato wa bo molatla le bo ya donkey tsaparo ke nnete seo ba ga sa sa dumela
1: tobela buti thank you ke le bo moneta
0: le kae
1: o bona re buchale na ke mo saitse ke o dinga le right
0: a gona botata donkey race le rang
1: donkey race ke mokato wa di donkey buti di ya ke tima di a xia xia na di panne di karikana di tsena ka a 33 di a teikana until o khumana number 1
0: le dikitimisha ka sboka go baka e teka e te
1: di tsena ka 33 di a xia xia ka 33 tsela re la ile ile e fa chance hore ga gona di tsentsha ka 33 di a tshentshana until mafelelong di tloa di-final then after di-final o tloba le number 1 number 2 le number 3
0: lena lebelelang lebelela nako fela letsentsha tse tharo tša goga karikila mathomo la lebelela nako ya gona go a tsena tse dingwe goba di tsena ka nako e tee tša go šedišana
1: di tsena ka nako e tee tša šešiana tša re na le mo re beile dikgoune yona e di fitlha mo e fitlha moona mathomo ke yona number 1 number 2 bale diwake
0: e di ka phetla e nngwe a ema ka pele ga e nngwe a di fele di dia seo
1: wa di ID ya mara ke bona bo botse ba yona kere wa tseba re tonki buti ya tshwene ape e na le dibuti ape e na le dia ka borata
0: taba tse di thomile neng na phadišano ya lena ya mokato wa ditonki e thomile neng
1: e thomile ka 2023 re dira ka bo di ka December ka di-30 tse dingwe le tse dingwe tsa mongwaeng so ngwaga wa go feta ebeele adingwale ya rena ya boraro ngwaga ore ya moo adingwaleng ya rena ya bone
0: le di swarela ka ya diphadišano je
1: ona mothenerifi a ramela moore di tshwarela mo tseleng ya rena ya rena ke bo matshwake eaters ebileile mo e le gore e re fa chance ya gore re ka kgona o ka dira ona mo katong
0: go shetse go e na le kgatlhego e ka kang go badudi ba bolena le dinaga mabapi bathekgi go thekga yona phadišano e
1: ya e na le batho ba bantsi mano bona ditapetela ke di dintsi kudukuruka maata man nka nna kare ngwao re ka be re expecta batho ba ka ba mebo ma 1500 ba odimo go ntšha gore ntlo ya rena ya gola ngwaga ka ngwaga
0: le na le seo le sethopago ge o le mmejatholo
1: eya o na le number 1 ke khumana tšhelete e itseng ke 1.5 number 2 ke 700 number 3 ke 500 skeeper sa yona number 1 o tsamaya le skeeper botebotse akere o ka elebelela re dia ka lebaka la gore no re nyaka o khumana ba di-fund botsebotse gore kgone o rekela bana ba sekolo meetle ka sekolo
0: dimissionary
1: ke yona ka nna kare ke yona tabataba ka mora wa donkey race ke yona re engwe le engwe ya mo dikolong re o donata mo re donatang ona re fa batho ba bana ba sekolo dieta kere wa tseba gore ba re no issues no school
0: le kgona go baketse jwa mmašheleng a gore le kgone go thusa bana ba
1: re ba goketsa ka o shomisa mokgwa wa di-social media di-social network like bo Facebook le bo di-TikTok o e bapatsa batho ba bora go potlana le bora go ba tumileng ba baneng ona ba no tla ba thusa mo le mona mara a sa nka ra le khumela di donation go tsebo di tsama le yo ba motho fela fela bona o ita o ka mogano o ka o tshwere 100 rand ka nyana ba 30 ya di ka nyana wa donate ra di ya modi mara se le go gore botsa tsa dilo ngwe di fitlhelele go department ke di tsela di go thusa wa bona
0: ke lebeletse gona fa gore go ya bokamosong ke sefe seo le seduma go se segolo
1: go ya bokamosong kore botsebotse re ipone ere se fetsa donkey race ke kgona go donata dikolo ja raontleng bo boka go fela tsona dieta re bone donkey race yona ka bo yona e gona o ja motho wa utswa kwa mafefe kwa a tla ka kana gae a to reisa motho wa utswa kwa matatiela kwa a tla ke yona a to reisa ke mo re nya ka ngona botso e tla re dikile mo re yang ngona se ka ba nya ma wa pe fela e hule le yona ka boyona
0: tswalo le a gona go lokisha tsela e o re se ka ba le mekoti koti gape ka re kana ya fofa fofa engwe tla ba ribega motho ja jilele
1: e ya wa re a re a re tla rena re dikisha le bile na le ba SPC le bona ba na le go ba ona ba tshutse mo le mola le go ntshana ke re o tabela ya ya ya wa di tsogi ka ya ona mm ke re go tabela ya nna le di di le ba le fa pala le mpleng se ya ba nema ba be bona mo ba ona go tshutse re ka ba motho o wa tlhakatlhakana mola go go tshutse ga pela nyana
0: ke lebele tshore ne po ya lena ya lenyaga e tla ba efe ke bolela ka target lebele tshore le ka gobaketsa motho mo boka ka nge le ka re le gotsofetse le shumile
1: wa o di target ya go ruka ba di ka di tere di ka tsetsa 15 go ya udimo re ka gobaketsa motho mo mongwe mo 500 pay of shoes tsena la hore ba re di le di tsama tsa mali
0: Yeah. Ke lakala tsa matlatsi matlhogono le mane ke ya duma go tla go bona mokato owe le gore nna le ditshela tshela joang wa hema ka mogare go ba wa dula a ke tsore ba SPS ba dumela se fe pire se shumishiwa ya le joano
1: ke ke ya se ya se re ke ene ya ene le la gore wanna fase o tagetsa wena ke re tondi ke mogala o dite e di tsiba go wena bona bona tondi e mang ka gore no wa tswa rena o pa nne ka mo o di bija o di beta di tsama jwang e ya gore motho mo mo o na le majang poko wa bo a tsepile nga gore nna nna e se tondi ke a tswa renka ere ta so
0: e o tla e bona o tla e bona
1: nna bona go itse nna bona go itse
0: maputi mane re ke go leboga mane re lelakeletse matlhatsi matlhogono le re tla no o tla re re ge nako e batamela re no ko gore dipeakanyo di jwang motlho mongwe go tseba mare ka ba ra tla ra ba gona go bona gore na leshoma ka sepego sefe
1: no o ra leboa botiri le ba monyeka ke leboa le dikgodi leitse batho ba re berekang le bona ke rata le ka re nne batho ba ba nang le tsebo ba le maatla o ka thuja ka taona ditedišene mafapheng a fapana-fapana le ra atamela mo dinumberfoun tsaka ja ja ja la tsapi ba ku bana mo Facebook ba re a le dira ding ga gona ba fa tsona na re go re phumunya la fatla di donation
0: eh le ka ba fa
1: ya ke 060 930 8057
0: aga re tloga re le bogale kae buisheletsa
1: 060 930 8057
0: aga tloga re le boga re le boga tate sasa re le boga tle
1: ke
0: shemrene shemrene
1: thank you
0: shaba shaba ne teme ke ri abtlano go di boga tlhogo motheletsi wa tsebela FM re tshetse fela ka metsotso e masumi a mararo gore re tle re kharitlele go lena no le la mabaleng a dipopadi ya kwa morago go ralo ke tshikosha e bolela ka taba ya money can buy me love yeah money can buy me love ralo ke nyaka o raloka engwe le yona e bolela ka love e mo dikošeng tša la morana ja go bolela ka love ga o ka sentiben e bolela ka love gore na love e di antheletša wena ba re ke nyaka motho a go nthata ga 10 sa nthata ga 10 o sa nthata ga lesomo a swatlha go loka 10 times love yeah.

0: Yeah, time times love by yet a FM. But in singani lingano got on ye tandangs we love on. Yeah. Farani Jana it's a little too tall. But now we Patela pele le nano ke le mabaleng a dipapadi go reng re sa minyeletse ruri metsiketsela fela re itshela e ringela ya botlhano tla ba reng ke le sa fele nano le Nicola sa ka re bolela le batheletse ka taba ya gore e sale bafana ba raloka ka labone re be boletšana le batheletse pele ga papadi fela morago ga papadi a sa ka ra ba le sebaka sa boletšana le bona ke nagana re le bona ba maketse gore he ba ba redi ya nna ba re diana fela gona le ka bothata re tla bea kantšha morago ga nako ya go se fetse pele ra gopela megala gore kgone go boletšana le bona re ko rena maikutlo a bona ke afe ga bjalo seo re senyakang go se lebelela fa ke go tlošwa ga City Queens mo go Capricorn Region Women Football League ka baka la go se latele melao re nyako kwa ditaba tše ka botlalo gorena e ka ba e le gore molato keng re tlo ba re bolela fa le mosepediši wa Women Football Capricorn Region bolela fa ka Isaiah wa tlhapela o gona mo mogaleng ba tlhapela re chance ba ka se re le medisha re la mogala go tsebela FM
1: HOD re le medisha le ba tsweletse le Nicole Mangela go morro go tso
0: ah re kwela gore le tlotlusha City Queens monagesho mo leking mo latukeng
1: o ka lebelela ebile dipelo tsa rona di botlhoko ka baka la gore as you know fela ona le ngwe yo umetsa le yona ba re ke dikwena re ne go bana di team tse di ntse ka mo women football ka nna ba go sala le mo nna go shu ba go nne go affiliate ra rapeletse gore ba be le team re a thushana le team tse ka moka go thata bo bogologolo ba pele ke go dira di card ka ba ka re di team ba loka ka di card mo nna go shu le ba na go ya ba ya tswa le ba re be re le ka go thushana le bona re le ka dira se le ka dira se mara ra la mo ga gore le setlhopha se be se se obja ka ntšho botse e re bolela le wa baso le setlhopha a feleletsa ka mogela gore e reng re tla leka seasone e tlang ka gore le rena re a bona gore dilase rena pele di go tlhagana ga botse
0: e le bašhala morago e ba no reng ge e le ditse le ba gopotsa gore gapetse ba nako ne nneng ya fela
1: ee ne banke ba no re tla dira lento e gatisang re na le nto e le ba reng ke WhatsApp group re ntse re remindana le bona ebile re go nna fela ke re ba founela le ka ta ofising le ka dira selese a ba re ke ta le ka di self registration le ke di bona re ha le mo gore go ne go pala mo go itseng le re hlahlana gore le ka dira so la dira so re go bolo re ntwe mo yeng wana di team tsa rena ke dingwe di a tsheke se ba le ge machine nga go dira go di cutting ka ba manyane a re ke nna bile re go fela la motho pele ya gore dira so se se mo se re tsere le mo leng gore le machine a ba fa tlhakane mo dinyana ba mo le mo re ya mo gele gore a di nabi tlhakana botse le papadi ya mathomo ba inisitse ebile o kouma ka jwa kere re lekile go tlhakesetsa le rena ra bona rona gore se ka nna paredio re di bapinyeletsa re ne re ba fetse baka o tlhalositse gore mo ba tla boya gape ka seleng e latelang
0: ntshwanelenganyana ba ga tlhapela re fitšheng ba papatsa re tle re kgone go boa re tswela pele metswele e senyane re tswela e reng ya botlhano
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: re dula re poster re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 118000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša woo le utlišetšwa ke IEC
0: a re gatele pele metse le lesomere jela e reng ya botlhano bjalo ba ga setlhapelo go netefatsa gore le ka se saba le bothata bjo ka moso ke magato afe a letlatlago le a tšea go efoga tša go swana le tše gore le se ka tlala e kgwetša le swanetše ke gore le tloše setlhopha pelong tše botlhoko gore ba sa tswela pele ka leke
1: ke nagana gore nte e re thušang ke gore re leka gore mo sasana le ditlhopha o seka leba bare ba bangwe ba ditlhopha o swane le dingwe dike a sa ka ba dinaloka kaganebele ge lekentše e sepela ka mogo pele ba raya gare gona ba tlhatlha le gore lokela tsa go tshwana ke dikarata di-team sheet ba bangwe ba bereke ba baswa ba di tlhola jang ba di lebelela jang mara ka ga baka la gore re sa nyaka gore re be le di-team tse dintši le mo magaeng mo re tona feleletsa re re ka reiša dipapadi magaeng e re fitlhile re kgone go ba ruta gore leke ga leitsenela le ka dira sone so ka baka la gore leke ya rena e raloka di-primary mafelong a a fapaneng gona ka kwa sešego gona ka mo university of Limpopo gona bele ebile re thabile ka gore re tlo itsiša ka mo ga molepo ka mo complex ka mo gore e be gaufi le batho ge banke ba raloka ba ba nyakang go tseba re kgona go ba botsa raoa ga ba raloka so ba dira so le so gore ba bangwe ba e le gore ba tlo nyaka gore ba tsene nako e tang ebe ba na le
0: nnete gona re rata go bona ditlhopha tseo di oketsega a re golofelong ba tla bongwa go tla go ba setlheng se se tla go bjale ka ge le laetša gomme kgolofelo ke ya gore le tla ba amogela
1: nto e re šitišang ke gore a ke re le a tseba ka polelo e le ya seng ba rona le no cut no play ge nke ise yona e re tona ba le sa ba araloga bale ebe e tona ba bona ba le te ba senang dikarata and bale ebe e ka tsebe botse kare
0: zaya setlhapelo monage setloga re leboga nako ya go thobela fm re golofelo re tla sepela ga botse ka moso re a lebogatlhe ešemorena metsoke lesomepedi fela re itswela e rengela ya botlhano go thobela fm

0: ke a tsiba gore wa e rata kwešhane motšheletši wa tsebola fm fela re tla boela go yona re name re fetiše baeng ba rena ba ba re etetšego ka keno meagong ya kgašo ke tlo ba ke boledišana fa le bona ka boraro jwa bona re lebeletše papadi ela ya fencing e le gare re tswela pele re keteka kgwedi ela ya baswa gomme re tlo ba re boledišana fa le ditsebi dinkgwete re lebeletše gore ba tla ya ba namile ba emela naga go di Commonwealth Games Championship ka kua go la Nigeria go tloga ka letšatši la senyane go fitlhela lesome4 kgweding ya phato e le go kgweding ya Agostose ke tlo ba ke boletšana fa le Katlego Matladi le Glory ya Bopape ga mmogo le Phetole Ramolotša ke ba e le gore go ba na le rena ka mo meagong ya kgašo ke thome ka wena Katlego monagešo ke ya go dumediša ke ya go amogela go thobela FM
1: Tšabela.
0: O thomile neng ka taba ja fencing?
1: Ke thomile ka 2024. Ka 2024.
0: Ke le ka bolella godimo nka thaba.
1: Ke thomile ka 2024. Ka mo university ke tsebile gana kwa la mathomo ke tseba.
0: O go di checking ka pela jwalo?
1: Ke training le commitment e ba mphileng le support. Ke neng go di checking kudu.
0: O no reng go bona papadi e bile go shalla o e rata ga tseba e re o ka emiša lentšwe gannyane Katlego
1: ore ke e rate ke lebaka la gore ke bone e le something e ntshwa e ke sa e tsebeng so ka ba le kgatheo go yona and ba thoma go nthalosetša yona ka bonyane go fitlhaothala ke ikwešiša
0: o tse o rata llo tše diswa
1: ee ke rata llo tše
0: o ka tla bona e nngwe ntshwa o sa e tsebeng e re ke go botšiša mona Ramolotša dumela le wena ke ya go amogela ere ke go bulelela ka mone o ka dumedisa gape
2: thobela
0: wena le wena Ramolotša a sekgale o thomile papadi
2: ke thomile ka 2021 ba ile ba itsebiša kwa sekolo se ke tsenang sa ditlalemiso secondary school mo le gore ba re tsebišitše sona ka 2021 mme ke ile ka thoma go se raloka ka 2022
0: ke nako eo principal a mothiwa ba sa lekwa
2: ya
0: pela ga o tlotla bo principal mama bona
2: ee
0: wa di gang gore ona mo rate papadi
2: ba ile ba re ba lekwa ka 2021 ya ba ile ge ba re bontsha gore go ra lekwa bjang go apariwa bjang meaparo e ba e aparang le nna mme ka ba le kgatlhego ka rao mpe le nna ke ba latelele go bonne gore nna go diragalang ka moara papadi ena
0: bokgoni jwa go e ralo ka o nagana gore botswa kae
2: ke train ge ba re traina ba make sure gore re ba fit le taba ya dijo re ja healthy ba make sure re ge re tsena kwa re tsena re le ready re itukišitše mme re bontšhe bokgoni ba rena mola papading ela
0: e re ke go amogele Gloria kwa ga bopape dumela Gloria le gona le ja fresh ke go ba re le ja fresh re tlhalosetse wena ka maitemogelo a gago mo papading ya fencing lerato la gago le thomile kae o thomile o e ralokaneng le gore o fitlha mo o leng gona o ka re go kae ga bjalo
3: nna ke tsebile fencing ka 2021 ba tlile sekolong mato re bontšha gore
0: sekolong sefe
3: ba tlile talemiso
0: o le wena o tsene ditlalemiso age
3: ba tlile talemiso then bana re bontšha ebe mathomo ke tobala grade 8 so na eba thoma I was like for sure bano dira lo jine tseo for gore ba go welcome ma grade 8 then e ke sa tse gore batho ba register then ka 2022 ka bojune so ba ta ba bitsa batho ba reke ba o to dia fencing then ka bochamp go tsa ka gore botse ba dia eng tenneke then a fetša a re ke leke o itry then ka moraonyana ka tsamaya ka bolela le se o e ba tshwere dilo tse tsa fencing then ka ba botšhe gore nka kgona go tsena na then ba ntumelela then ka thoma se bona ka ba le kgatlhego go thomana moweng then ra kry-a practice ka kwešiša gore ai ke nyako e diang tšheke a ke senyako e tlogela then ya go tloga mowe ke be ke kry-a ke bona gore sports se ke a se rata
0: ka ga e ba reng go ba botsa ka fencing go boa gore go na le papadiši ba re ke fencing ba reng ba re go lokile
3: a bomaka ba makete cause a batse gore ke eng then ka thoma mathaosetša ka sone gore so gona ka ra di Olympics le bona batho mo o se lebelela ba ba le kgathego ka ba ka le bona ba se le bona ba magetse tsana le nna then ya go toga mo ba no thoma o di o sarata batho ba n supporta
0: o ka rola ga tonne fe ga bialo go etebeletse wena o go re jalo o sepela le le ba go fofa go di mo jwana o ka ipia kae o ka ipia kae so
3: nna ka mo ka South Africa ke ranked number 3 ka under 20 so ke proud hore ke fitile mo cause for 5 years ke le ka o fitha then jiki jiki ka fitla so ke ntwe
0: Yeah. Mo ja mo nare sho ba ka ga ba thabetse se ba go thega ba rata ka fa o beng go ka gona.
2: Eh ya ba nthabetse.
0: All right. Ke nya go kwa ka tle gore pele ga papadi e o ralokang.
1: Pele ha mo ke be ke raloka bolo kwa gae mare ke be se ntho e serious e bona ba raloka mo mebileng fela.
0: Ya la gape fencing a re ke team re a hlabana a go swane le kgole ya maoto ba yang kua le kua o bona papano ile ka ka mo dipapadi ntse ka bobedi
1: papane gona e ntse kudu mare e ke re ndi ka di tshwantsha le tsona go gore dinya ka gore o be le pelo e telele le gotello and lo re o be fito mmelo wa go toele o yo dimo le fase
0: ke kwa bolela le Commonwealth game jaaka kua go la Nigeria le ya gona
1: re ya gona Nigeria la go
0: ka boraro jwa lena jiji le yalla go se banna awo wa ka pela so 2021 na Malaysia 2024 wena e bile ka tla go jiji le o yalla go se le kareng ka diparishano tse ditlago
1: ka diparishano tse ditlago go like green ya go improve re go pone re le go fae and re emela national ya re 9 and re gona o ba example o mo bang ba bang o re ba gona o thralo tse diso ba se ka re ke tsa magwa fela le rena batho ba batsho rena re ka di gona
0: ge le amogela ditaba tse ra molotsa le di amogetse ka sopego sefe ba le botsa gore a le ya Nigeria
2: ke ile ka thaba kudu ke ile ka se tshepe ka ge ke be ke toetse go no travela o fitlha bo Cape Town ke le felo ke golegole mo le re ke ile ka fitha gona bele ba rile ba ban romela message ba re gona le national competition in Lagos Nigeria ke ile ka thaba kudu ke ile ka tshebe ka hore ke gale re le ka mo rapa pa di ke e fela ga zang ka ra ipona re le ka ntle ga naga
0: a ke tsebe Gloria le fitheletse joang gore le be le feletse le kgethilwe ka keno gara ga naga gore re tla le emela Africa borwa ka ntle ga naga
3: re feletse re kgethwa gore di national rankings tsa rena di molo gore di a kgatlhisa batse ba no re kgetha ba kwise gore re taba diela tsona then botse e thoma ka mo Limpopo tshwanetse o kry-e di rankings tsa go kgatlhisa gore o kgone go ya national the national go ona molo gona tsama bereke kudu for gore o kgone go ya di international
0: ke lla ka le tsa matlhatse le matlhogonolo le etong la lena la go ya Nigeria kholo fela re letla le re dia gore re be ba re khantshang ka lena ka tsebo ya lena matlhatse matlhogonolo go lena ke le boga ke ke le boga ka tla go ke le boga mona gešo re mutele jwa tsa FM ka fa politiano ya ka le katlego Gloria ke katlego wa ga matladi Gloria kwa ga bopape gape le phetole wa ga ramolotsa ka fa se bitse go ka gona politiano ya rena nna no la mabaleng a dipapadi le fitle mafellong tla buša go kopana le lona gape bekeng e tla go fela nna ke a bua ka iri ya pele mme mesong go tla go fa papadi magare ga tlhopha sela sa Ivory Coast gape le Ecuador re tlhona mareba mmago bošego gare tswela pele o ipitsile ka manane wa mangwe a thokola FM ke le tlogela le moborego

0: pentsa gaso. Hey, ke bua ya se pedi tang le tompa, tompa. Linyaga, re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag, Jobele FM 66.
1: Mo, re lota bokgwa bja setšhaba sa Bapedi.

batla gore tshobela FM e eme e re tsii re go leboga le ke le neno la tša borena ditso tša ga borena dikoša nna ke nna go nadi the host gomme ke tlile go ba le wena go tlhogana bjela go tlhelela ka iri la rena ya boseswai metsotso ke leselosesewai fela go ya iringela ya rena ya botselela setlhopha sa mabeleng a dipapadi bana ba kgoši ga ke tsen sefoka se ke name ke le lebogeng ke a tsa gore setlha se re leng ka gare ga sona ke setlha se e leng gore ke sa mabaleng a dipapadi fa bo e leng gore moopo wa lefase o gare wa kgatlhampane motsheletso ya tshobela FM ba tlo no boya godi o rile ga tsamaya mo are ke a boya gonadi a ke ye go dia sekolo motlhaga e ka ja ka tlhapa ka boya ka lebaka la gore ke sa tlo soma bele re tlhoa gore no leboga kudu ka matlhatlhe motsheletso ya tshobela FM le lenaneo ke lenaneo leo e leng gore ka gare go le ona re namehile re tshwela pele re lota bokgwa bjo bja ga borena re lota setso se sa ga borena motsheletso ya tshobela FM opri kwa ga komane ke sa yo boikwang o re koreng gae koreng gae koreng gae godi re leng ka gare ga yone ke godi e le gore go ketse kwa dilo tse dintšhi kudu ka maatla re lebeletse setso sa borena re lebeletse dikoma ke mo e leng gore di tlo ba di bulwa semmuso dibekene e tla go motsheletso ya tshobela FM re lebeletse baswa ke ba e le gore ba ketse kwa le bona ka mo gare ga kgwedi e motsheletso ya tshobela FM re lebeletse batho ka mokana ga bona bao ba ratanang ka bong le bona ke ba e le gore ka more re ditokelo tsa lena ga di tloga tsikelwa re lebeletse banna le bo gore monna ke nkulela teng kgwedi e re re monna ga se nkulela teng banna le bona ke ba e le gore ba na le mathata re tshwanetse gore ba fetsebe re ba thaetse pele kgwedi e ke kgwedi e e leng gore motsheletso wa tshobela FM dilo tse ntšhi di a ketekwa dilo tse ntšhi di a dirwa le nna ke a keteka motsheletso ka letsatsi la ka la matswalo kgwedi yona ene bele re namehile re tswela pele bekeng ya go feta motsheletso wa tshobela FM re ile ra šitišwa ke go tsena ka gare ga ngangišano ya rena ka lebaka la polelo ka moporesident re paletswe ke gore re ka tsena ka gare ga ngangišano ya rena ka lebaka la nako ngangišano ya rena ke e le gore tshwanetse gore re tletse diiri tse ka bago tse pedi motsheletso wa tshobela FM ga ke re diiri tse pedi ke raya gore re tlo ba reboledišana le baeng ba rena ebile le wena o tlo ba go kgatha tima ja le motsheletso wa tshobela FM ye re tlo bang re bolela ka yona e sano ba inela ya beke ya go feta ke na le dikgwedi-kgwedi ke beakantšhitše bja le bekeng ya go feta baeng ba ka be ba tshwanetse ba batle ba tshwanela kore ka motsotso mafelelo ba re re ka setatla ka lebaka la gore ga re tse gore moporesidente o tlo o fetsa nako mang ga gona bothata le kgone ke tlobolesena le bona eupia tlobolesena le bona ka sellathekeng ga gone taba motsheletso wa tshobela FM re tlobolesena le bona ke na le dipuso tse dintšhi kudu ka maatla go ka lebelela motsheletso wa tshobela FM ye re tlo bang re e lebeletse le kgonne re tlo nyaka go tla go tseba phapano magareng ga dingaka tsa borena dingaka tsa dipheta dingaka tshupia bana ba borena gona bjele ke ba bantšhi ba bo e leng gore ke dingaka ene ke dingaka tseo e leng gore di re di ka dira nto nngwe le ye nngwe di kgona mešomo ka moka yeo e ka dirago ke dingaka rena fa motsheletso wa tshobela FM gape le ngaka Matshwenyane ngaka Matshwenyane ba gona ba tlobolodišana le rena ke modula setulo wa mangaka ka mono provinceng ya rena ya Limpopo go nyaka go tseba ditaba tsa mangaka o ya go bona re tlobolodišana le bona motsheletso wa tshobela FM re tlobolodišana fa ke le ngaka Tshupia yo re nago le yena lekgono ke Luka Komana motsheletso wa tshobela FM ngangišano ya rena ye e tlo ba itletse ka thuto kudu ka maatla re lebeletse mehla le mabaka le diphetogo tse e le gore di gona ka mo dikomeng re sa tsene ka gare ga koma ke bontshe ke lebe ke go feta ka re koma ke sephiri koma ke setso sa borena koma e felela gona kwa thabeng ga e tswe ka thabeng ya tla ka mono gae ga e tle mo sealemoyeng koma pele re tlo bolela ka melao yeo e leng gore e gona re tlo bolela le ka mangaka ao e leng gore a filwe maatla ao ka thekga dikoma re boledisa se ke gore motsheletso wa tshobela FM go na le batho ba bantši ba e le gore ba bula dikoma tša bofora bana ba borena ba emola dikomeng tšela tša bofora ba bangwe ba bona ba palela ke go boya ba bangwe ba bona ba boa ba sega botse o tla kwa ebile ba re bana ba ka mo sepetlele ka mo bookelong ba tšhabišitswe komeng ya hunadi bjale re tlo lebelela gore na ke mang yo a nang le maatla le maswanedi a go ka ntšha koma le go thekga koma re tlo kwa gape le ka melao yeo e leng gore e gona motsheletso wa tshobela FM ya koma melao ya mmušo ya koma ke tse re tlo bang re lebeletse le gono
a ke ya ka gore mongwa tla re kwa le thokwana gana gore re tsene ka kome ga re a tsena ka kome re tlo ba re bolela ka melao ya kome ge re ba petja gale le gona bia le motshele tjo tshobela FM kwa gale kwa a ke tsebe nna ke no gola ke no tseba gore ba re ka mo moshate wa le ringa sobolela ka meshate ka maina a re no re moshate wa ka mo thobela FM ba ntla koma batho ba ya komeng batho ba bua kome a go ne go thata kwa le gona re tsa gore ba re ba ntsha koma batho ba ya komeng a go ne bothata matšatšia re kwa ka dikoma tse dintšhi tseo re sa tsebeng ka tsona re sa tsebeng gore di butswe ke bomang di thegilwe ke bomang dikoma tseo bele re tlo go kwa ka lebaka la gore go ntšha koma go na le boingwadiso bo e leng gore bo gona gona bja le motshele jwa tshobelo FM ditaba tse ka mongana ka tsona re tlo bolela ka tsona ke tlo gopela batsheletse ba e leng gore motlhomongwe ba tlo ba banyaka go kgatha tema ba nkemele ke tlo thoma go tsaya megala ka iri ya bosupa ka iri ya bosupa ke mo ke tlo thoma go tsaya megala gore kgone go kwa wena motsheletse tsa bolefe motlhomongwe ka bona le potsiso go ba yeng ba ka goba motlhomongwe go na le ka mogolo go nyaka go bolela ka gona kudu lebeletse ba gale gale gale motsheletse tsa bolefe matsatsi a go na le ka tsela e le gore kgotsa le gore dimangaka ga bo rena ga a kwane le meshate moshate ba nyaka go ntšha koma ngaka tshupi ga a gona go na ditsena ke dilo tse e leng gore re tlo ba re di lokisa le kgone motshele tswa tshobela FM ka lebaka la gore di a tswa dikoma re kwa botlhoko kudu ka maatla ge re dula re bolela gore setso sa borena se a nwelela ge se nwelela setso se a re seka tsenang ka thabeng thabeng gona re seka ba ra fitlhe rana mara se feleletsa bjale ka lebaka la gore koma ke setso sa borena koma ge re bolela ka setso sa borena re bolela ka koma re thoma ka yona kele motshele tswa tshobela FM wena ba o dutse fela o dutse komana madula a bapile nna ke tloba ke boledišana fa le baeng ba ka ngaka tshupia o gona ore ke a gana nang ke gana nang ya magare ke re ga gona motho yo o tshwanetse gore a ntšhe koma ntle le ngaka tshupia ga gona yo a tshwanetseng gore a thege koma ntle le ngaka tshupia pe re tlo bolela ka tsone tseo motshele tso tshobela FM dula fela wena o tsheleditse ditaba tse ke di sere le gone ke ditaba tse dikgolo ke ditaba tse botlhokwa tse e le gore ka tla ra ithuta nna le wena ka mogare ga lenane motshele tso tshobela FM obopedi kgoši masamola na mmele re tswela pele re tlo ba re itsedišetša ditaba tsa iri ya botselela morago fa bo re tsena ka gare ngangišano ya rena.

0: ke ka re ga mmene mo sefaleng mo tsheletse jwa tsela FM ba tsaya ba le go ba shete ba mo sefaleng yo o a senyega mo tsheletse jwa FM makara kara ke lena la go sho go tsho go ma GBS pro e re ba go bitsa tso ye ka pele semene go tsho e ringela rena ya botselela ke ne mmene ke tsho ka seke go mogela ge ba go bona se bulela sia le mo esa gago o ka gara ga lena no la tsha bona di tsho tsha ga bona di go sha nna ke ka khona di ke mla o di amatsela na tso ako rona lena no le ke lena no le lo go tshela pele lota bo kwa bia ga bona na motshili tsho tsobela FM se tsho sa ga bona se tla se bolelwa gona fa ke gona gorong gona mo lena no le motshili tsho tsobela FM ke mo le gore bolela ditseba ka mokana ga tsona tsha se tsho se sa bona ka batla ba tshe di botse e ka ba mo ile gore se tsho sa bona o ka re se ateka teka e ka ba tsa ba tsa go nya misha e ka ba tsa go swabisha bona ka mokana ga tsona re tshe tsona mo gorong ke gona gorong fa motshili tsho tsobela FM ke tloga ke bontshitse gore ke tlobolisa na fa ke le manga ka ka mabedi ke mo le gore ke na mine ke na le bona ke na le Luka Komana ke nga ka motshelo tsho tsobela FM ke nga ka chipia ke na gape fa ke le Maliki nga ka Maliki Matsingwana le re bolela tsana le bona ka dina go tika mokana ga tsana le khone ba tlo ba re tlhalosetsa go duretsana ka gare ga ngangishano ya rena ka go tlhoka mahlatsi le khone le ba bontshi tshe re mabaka bona ba paledisa gore ba ka bona ba ka ba gona ka fa be ke go feta be ba tlo ba ya ka ntshitse gabotse gore re ya me ya gong ya gaso ka tshobela FM pele ga gona mathata ga ke nna ke tshe sa ka se ke ba amogele ke thomeka ngaka Maliki ngaka Maliki le hlule gabotse
1: kuna di a go dumedisa ke dumedisa le ba tsheletsi ba tshobela FM ke dumedisa le makhala ja ga se ka mo ke re ka yona kgwedi ya baswa ya baswa e le go ngwato bosio go ba yona June ke re tlhetlhe le nna ke khunama ke ikealopola goro ke re tlhe modimo le badimosi bao
0: aga re a leboga ga ke name ke tle ka fa go bo ngaka Luka Komana ngaka le ga botse le lena le fela ga botse le kgono
2: tsobela se khunadi ha o a jejina le kgono re tlhela ga botse a jangara ba le botata re no go jola kerekene o go rorisa morena
0: a re lebogeng ka nnete re be ya ka ntshitse di godi ntse go feta be ke go feta le be le sona tse go ba le bile fa be le ka le bakala gore mo president ba ina le polelo le ba di ba ka mono Africa bo rwa ra sanana ke gore re tsiele tse tshile la be ke go feta re le tlise le gono fa ile gore tlo gona go le tsena ka ditaba tshela re be gore re be ya ka ntshitse go tsona motlhomong a ke thomeng pele ka lena nga ka Maliki le ka nna mmile re tlhalosetseng ka maemo a lena sechabeng le ka gara organization e le gore le shumela
1: nna di a ke sa lutse gore nna ke nna Maliki wa Mashilwane go ba Machingwane e ka no bengwe ka ebitse ka mogo batla go ebitse ka gona ke ngaka ya se ka matswalo le peleo le thomo ya sedimo ke kwele le bolela gore ke nna sekolele di tsamangaka mo provinceng ya Limpopo a ke sa tlhole gore ke seketle ka swapana le bao ba tswere go maemo ao ke beile seboleledi mengwaga e ka bang e seswai fela gone jale ke modulasetulo wa mangaka mo provinceng ya Limpopo mo re bitsa gore ke Limpopo traditional health practitioner
0: ene le lukisa metlhe ke gore le lukisa metlhe ke sano o swara seboleledi ka motlhogong yaka letsogo godimo ga le lengwe go bona le bone kwa gae
1: ke tlaba le Maluleke Thomas Maluleke o tswa go Thabeng o ne le mongwaledi Malobeng ke ene e le go PRO gone jaga tse romaemane ene sa bobedi ke nna ke seba ka mola gare ga ntshwere ditsa gore ke traditional health practitioners council of South Africa le tla kwešitsa mogaši gore go na le council ya dingaka tsa setso ka mogare ga naga e go tshwana le dinaga tse dingwe go tshwana le institution tse dingwe goba mafapa a mangwe aste e ka ba thuto goba a eng ba e leng gore ba na le council ya le ka dingaka tsa sekgwa le mama ke seba ka mogare ga yona sa boraro ke mo leloko goba ke mo committee ya dikoma ba e bitsa gore ke National Initiation Oversight Committee ke member wa gona ka mole e leng gore e tlhomile ke ntsho ba e bitsa gore ke Customary Initiation Act e ba e bitsa gore ke CIA Customary Initiation Act e di le go maloba mola ka 2021 ke moleloko ka mo ke hlokometse dikoma ke hlokometse ka setso ka dikoma ga golo ka mo ke isitse ke traditional health practitioners council of South Africa
0: a re ke le lebogeng ngaka Luka pele ga re ke itlagalena ka fao ke gopela gore ke normetse re kgone re boya re lokologa
3: Re dira re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mohola. Ke le saula ga go la X le o dira go bialo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadisetse go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Goba. Etela elections.org.za Goba. WhatsApp 060-88-0000. Go hwetsa tshedimoso ka botlalo. Molaetsa wo o lokisetswa ke IEC.
4: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tswelang pele go bolela ka molomo o tee. Go thušana ka dibaka. Ga mmogo le go eletsana ka tse di botse. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
0: Mafateng a matelele a dialemo ya go lenano la tša borena ditso tša ga borena dikoša go fitlhelela ka lerena ya boseswai go belemetsetse ke letsomesenyane go tswa e reng e le rena ya botshelela naka luke ke ba e le gore namehile re na le bona motsheletsi wa tshobela fame ke luke komane fa namehile ba gona fa ngaka a re name re tseneng go lena re keng gorena lena lebile ngaka go tloganeng ebile mošomo wa lena ke eng setšhabeng
2: tobela tobela kgaijedi yaa na luka go mana ke na le mengwa ga nyana le ka mogare ga bongaka na ke nna ka tshupe ya go thega naba na ke wa ka moshate a tsa ha ke re ke khoshi go tsena ka tshupe ke khoshi ya ke ha ke re ke khoshi na ke thega meshate ke phela le mahoshi ke thega mahoshi e jwalo
0: aha Kenya ka gore nke re tseneng tabeng Kenya ka go kwa go tswa go lena ngaka maleke gore na ngaka maleke ke melao ye mefing ye o ile ngore rena le yona ya koma ye o ile ngore se tshaba so sone tse o retsebe botlhomo a ke le feng metsotso mebedi gore le gone go rarabela potisho ye o re gone go tloba le nako
1: e ke a go leboga mogashi ke leboga le mogala bo monwa ga bona o ntate e ke tsano se gore ka monageng ya rena ya Afrika Borwa go ba dinaga tse ding ka moka bele ka motho goba ka batho kae kapa kae re tseba gabotse gore motho o tlholegile mo a tlholegileng ka ona mara fela go ya ka melao go ya ka constitution goba lete ka moka ga tsona rena re le mangaka a se goba rena re le bathei ba dikopo goba rena re wa mšhane especially mšhane go ba re le bomang ba no ba ngaka go ba ka beya motho mang kapa mang o a berekeng ka setso goba se gago motho ga o ka ke tsenele mo bongakeng ga ke tlhatholola gore mogaaka ke tlhatholotse gore ke nna modulasetulo wa mongaka mo polaseng ya Limpopo mo e leng gore batho ba ile ba bona bokaone le tse ka mofere ka ge go na le molao gore dilo ntle kgone go sepela ga botse ana re dira eng gore go ba le boetapele e le ge molao o le gona ka mofatshe ga Department of Health goba ka mofatshe ga ntho re ditsa gore ke traditional practitioner go na le molao mogai o e leng godinga o setse o sepela ka ona ke nyako go botsa motho mang kapa mang le bane ba sa tsebe gore ba sa tsešiše gore ntho re ditsa gore ke World Health Organization go ba tsa lefatshe tsa maphelo jalo ka ge re wela ka mofatshe ga tsa maphelo e le ge e le gore na ke madinga ka tsa setso re bereka tsa maphelo ba ile ba bona go le botlhokwa gore dingaka tsa setso le tsona di be le maatla le maemo a gore ge ba phekola batho goba ba tlhatlhoba batho goba ba lebelela batho go be le tsela ya mannete ya maleba gore ba tseba le ga gore ke bona bo mang go tshwana le dingaka tsa sekoa ntho re ketsa gore ke western e e leng gore ba na le lenalego la bona le ba le berekišang mo e leng gore o kane o boo le ka mogare ga Aforika Borwa o boore ka mogare ga Limpopo monga le ba Eastern Cape or Northern Cape mo e leng gore ge ba re ko wena ngaka ya sekoa o tshwanetse gore o registerile goba o tsebalega goba o le regulated gore o tsebalege mo ka moka ka nomoro e itseng go batse ka moka ga tsone ke mo bona gore wese o kana ke seng e le ya dumela ya be ya bona ka mo morago ga dinyakisiso tsa setso tsa sabo motho gore go gapeletsega ka mokgwa ba boneng ka gona gore batho ba setso kae kapa ge re setso re bala mo ka moka magasi bano ya China wa Uganda wa kae kae ke se tsotsa sa bo bona tela ka marana ga bo rena ba kuisisa gore ba re ge ba nya ka dinyakiso ba kgolo go tsa 80-90% ya batho ba kuisisa le dile ba rata sa ga bo bona ke mo ba ile ba bona gore dinga ka tswa stage a di regulatewe go ba di tsibalege gore batho ba di tsebe go swana leng le dinga ka tswa kwa mo leng gore ba ka marana nna ne bole le ditse gore ke Health Professional Council of South Africa. O ka no banga ka sekhuwa wa fetsa 6 years o lenga ka o dithutela bongaka ka e ka paka university. Mara ga o ka sekwa tsena ka mara ga lena ne o le ntse gore ke Health Professional Council of South Africa. O ka ska bala le o tsene ka mara ga setse ya go ba spetlela. Ke ka mogoleng ka go tsala ma teacher e hona. Ba na le tshwane le tsere ke state. O tsana le lawyer. Bana le ya bona di nese bana le se council bo mamang ke le ke mo bone go le rena ba re tere ba re ke ntse ka mara ga lena le o le mo ile go re bitsa gore ke act number 22 of 2007 ya traditional health and the council of south africa ke mo ke se ba go yona go ne jalo le wena go ka ikukula o tla e bona then ke mo leng gore ke molao o ile go rena dingaka tsa state re vere ka ka ona go no jwale mo ile go gore ge o tsenelela ka mo gona ga golo kona le ntshedi bitsa ke magoro those categories tere di bitsa gore ke magoro a mane gore ana ko ena ngaka na e nge mfuta mang wa la pa e ra le magoro mane go ile go la mathomo re di tsa gore ke divine divine ka dire ka tere sa tola ga botse na e gone mo ile gore bolela ka yona e le gore ditlwa gone jang kan le bitse go feleletsa dilo tsa gona gore gore mang a tsebe a ba rejisetare ka mara ga yona fela divine ke motho le o ratse ngaka ya setso wa dina wa pheko o bona ka moya le tse ka motho go na le ntsho re bitsa gore ke ngaka e thuta e leng gore e bitsa re ke hepatitis go ya ka sekwa ka mokgwa category ya rena re e beileng ka gona go na le motho re mmitsa gore ke traditional surgeon ke motlhagisi wa dikoma wa tsanga go loka tsona le tse ka moka bona le ntshedi di tsa gore ke attendant ke mo bad attendant ke motho ene gore o go elegisa then ke e tsene na le go yona go ne jwale mo ile gore e ya tselela gore ge ile ka tsela e ka gore go na le dikoma le tse ding ana dikoma di wela kae wela kae ela mo tabeng ya re di tsore ke traditional es mo ile gore go ile go gapeletsega gore minister wa malo wa tsana tla mini Zuma kana go ile tsentse le minister ba ka le nane go leo re bolela go ka lona go ja gore ke customary initiation SSC ya mo ile go mela we kinga e bala mbo go ntse le e tla bana go etele le mara ka bokopana go gore molao o gona re bitsa gore ke act 02 of 2021 mo ile gore go na le clause le tseka mo ka ga tsona gore tsentse re bereke dikoba ga jang magoshi ke bona ba ile go lebile ba tsiya karolo engwe kgolo ka mogare ga customary initiation act ye le gore customary initiation act ile ya ga lena le go le leng la gore ana re ka dira jwang ba ga nthungwe ba bitsa gore ke New York no ba NIOC N for Nelly I for India O for Oscar T for Sierra ke National Initiation Oversight Committee ye le gore e tla be e lebelela dikoma gore ana di tsela ga botse gore bana ba ga bona ba e kome ba phela ba re ba boe ba phela le gore ba rute dilo tsa setso le gore ana kgoshi ke eng motho ke eng moshate ke eng tshaba ke eng batho ba tseba naga jang tlhompho ke eng ya re mona ka tsela eo o na le maleloko ka mogare mo e leng gore nna ke le maleko wa ga Machingwane ke etswa ka molagare ga ntho re bitsa re ke traditional health business council of South Africa ka ba moleloko ka mola ke isa ke khansele e la rena ge ba lebeletse bokgoni le tse ka moka ka mara khansele e la New York o na le magoshi na le magoshi a mararo
0: aga are na meri are go melong gona fawe re gone go fa ngaka Luka sebaka kudu ke be ke nyaka re tsene mo tabeng ya dikoma gore re tsenelele ka gare ga dikoma melao ya dikoma ye le gore ka ba re ina le yona ye meswa le melao ya morago are ko lena ngaka Luka gore na lena ngaka Luka gale mola pele ga re tloba le act ye ge re tlo ifa ke mmusho ona bjale lena bjale ka bathegi go ba o ba filwe matla ke ba dimo go kantsha dikoma lebele shoma bjang
2: kgaitsedi ya ka hunadi ke re rena kwa maragone re ba kgalabe le bakgekolo ge ba sa le gona kwa maragone bo melao ye e tlo tsenelela gana jale melao ye e sa ko tsenelela gana jale bo melao ye e ka tsenelela bakgalabe le bakgekolo e ba kgona go beakantšha dilo tša bo bona re tseba gore go na le melao ye e itšego ya dikoma not e ya ganabele re sepidisa gobana ganabela ba mmušo ba tseneletše kudu gedimo ga tabeng tša dikoma ande tabeng tša dikoma ke moo ka re ba feleletša ba tshinya ene koma ga e ntšhe ke motho yo mongwe le yo mongwe go tshwana le ka mokgwa ngaka ba bolelago ka gona gore ba kgona go fa melao ya gore galabele gedimo ga koma o swantše go be le molao omiso motho o swantše a tla ntšhe koma o swantše a dire so ga e jalo kwa morago le bakgekolo ba galabe ba dula fatshe le magoši ka moka magoši a kgona go bontšhana ka moka ba bontšhane le montšhi wa dikoma gore montšhi wa dikoma ke motho yo miso ene ka gae o swantše ba phela ba tseba gore okay sbine motho yo ke yena o tshwanetse go dula setilong se sa go ntšha dikoma note gore koma e no fitlha e no ntšha ke motho yo mongwe le o mongwe goba e no ntšha ke kore ngaka ngaka e koma e be e ntšha ke dingaka tsa le magoši fela before molao wa ganabele bele molao wa ganabele o ba file access o ba file maatla a gore ngaka e nngwe le nngwe e kgone go ntšha koma ka dipampiri tše ba dintšhitše go tsona ke bolela ka di-certificate le melaotheo yane o ba e bile go ya naga yane o ba rego nthela ba bagolo ba buletse ka yona gore bao o ka re go ba kgona gore bao ka re go ba gore
0: motlhomongwe a ke tsene mo go bona ngaka maleke ee a ke tsene mo go bo ngaka maleke ngaka maleke go ya le ka molao o lebelelago ka ona ke mang yo a nago le maswanedi a go ka ntšha koma motlhomongwe le ge le kaneng karabela ka metsotso e mebedi fela ke mang yo a nago le maswanedi a go ka kgwetsa setifikarata sewe a kgona go ntšha koma ke ngaka tšhupia ke mošate goba le hunadi a ka no o tla re ke nyaka certificate sewe a ntšha koma
1: hunadi a ke sa tholle gore dilo tse di gabedi fela o butsha ka molao molao o re na le ngwana wa act o re ge o bolosi o na le masome a mane a ke bole ka maleke ke bolela ka molao
0: Kamala,
1: ke bolela ka act 02 ya 2021 e di lego ke meditore ka nako eo ke sa bolele ke le nna le maleke ka one nna go na le mokena le mphapa le gona fela re ka e fatola ka morago molao kore ge o etswa komeng o bolotse o bone koma o e tsiba ebile o ipešiša o na le mengwaga e ka fetago o thoma ka masome a mane go ya godimo o ka ntsha koma
0: Lenkarabile. Ngaka Luka le sa le gona? Ke koloka le be le gaugile.
2: Hawa ke sa le gona kana jwa.
0: Aga, molao sowe o re ge o tseba koma o itswa komeng o bolotse. O na le maswanedi a o ka ntsha koma go o ina le mengwaga e masome tharo nne go ya godimo.
1: Aba khuna le masome a mane.
0: Oh, masome a mane. Go ya godimo. O ka ntsha koma le wena bele ka ngaka tšhupia wena o le mothegi ebile o le montšhi wa dikoma se se go swara bjang ko dire beletse morago kwa re tswa go gona
2: gana se se ntshwara gampe gobane ntho e ba e dirago ga se yona ngaka nngwe le nngwe a ya tshwanela go ntšha koma ngaka ye e ntšha go koma ke ngaka tšhupe fela o ka sere le wena ngaka wa go bina malopo goba wa go dira tšeo di dira then wa feleletsa o ntšha dikoma ngaka tšhupa ke ene di fapane kgaitsedi yaka o na le ngaka tšhupa kere gedimo ga le ngaka tšhupa ra tseba gore go na le ngaka tšhupa e ya go fodiša bana ya go alafa bana ya go thega batho dinthelo gomana motho a le mmeleng ya kgona go mothega go a ba le ngaka tšhupa ya ka mošate jalo ne ngaka tšhupa e ya ka mošate ke yona ye o ka re go e ntšha dikoma ngaka ye nngwe le nngwe ga e ya tshwanela go ntšha koma gobane pheko ya koma gape re se ka lebala gore mo re bolela ka manaka re bolela ka dipheko tse digolo tša bakgalase ga re bulele ka tabe e la gole gore o no ba wena ngaka ko mokane o kgona go mixa melemo wa kgona wa feleletsa go ntšha koma e ka setsoga e kgonagetse nke motho o santse go a ntšhe komana go le maloko a go ntšha koma ke ngaka tšhupe le go akare wa lebelela kwa moragone kwa gale o lebelele dikoma tša gona e be di sa fete 3 gedimo ga nageng ka ithini
5: mo go khumana re dula go gona e bo ba ka se dinela gore yo mongwe le mongwe ga ke ngwe le ngwe ntse go ma go bane e be gona le dingaka tse di kgethilego ke o ka re go ba di tseba gore ye ke yona e tshwanetse go ntsha go ma go bane motho a ntsha go koma ke khosi ngaka ye e ntsha go koma ke khosi ke kuye we ba itswara go ba se ba mogala gore le naka la koma ke la bogosi o ka se tshware le naka la koma wene o tswena wa ka moshate wene e tswena o sa tsebe dithebelo tsa bagalabele ba gakolo a ke bolele ka melemo ya go fodisa bana ditlhogwana go ba go phatsa ke tlhogo ke bolela ka ya go thega koma ya go thega koma a wa tshwana ngwa ke engwe le ngwe e thega koma bona le lenga ka tsho tsane tshe go di thege
0: aga mutsele tsa tsobela fema re ka gare ga ngangishano ke mo le gore re mme re tsene kudu ka matla ka lebaka la gore be ke yona e shupologa go ke mo le gore dikoma ditloba ditjwa mutsele tsa tsobela fema re boledishane ka yona taba ye ka lebaka la gore go na le dikoma tse dintsi tsa bofora tse le gore re kgona go di khwetsa fa le gore khotsa ke boledishane le bo mo enga ka maleke mo le gore ba re ga ke roba le ka lebaka la dilo tse le gore di a direga nga ka maleke lena mhlomongwe le ka re hlalosetse ka bohlokwa bya go ingwadisha gore go kgone go ba le certificate sa go kantsha koma ka lebaka la gore molao o re e se go maleke gatla ka ke ka tsela e le gore le bya ka gona molao o re go wena le mengwaga ye masome a mane go ya godimo o tseba koma o bone koma o bolotse o kantsha koma a re lebeleleng bohlokwa bya go ka ba le sona certificate sewe ka lebaka la gore gona bja le batho ba ngwadisa batho ba ntšha dikoma
1: mogaši ke boletse gapela ka dilo tse di gabedi ka gore mo re bolela ka molao o ele gore ka se o tshele tate komane ka moluka o bolela ka segabo motho go tlogeleng malobeng ka mokgwa ena a ipišang ka gona a sa galetsego ke motho ke ba dilo tse pedi nna ke le ngaka ya setso le ebile nna ke le maleke ke ntsha koma le ebile ke le maleke ke binne malopo mo e leng gore tate komane o tlhatholola gore koma ga e ntse ke mang le mang le ebile ntsha ke ngaka ya tshupi o kwise gore mo re bola ka dilo tse pedi jale mo e leng gore ngangišane ka ba gore ana ke nnete gore ana ngaka e tshupa ke yone e ntshago koma e tswere go lenaka goba ngaka ya go binaga ya sone tshwara lenaka mara molao o reng kgakane go e ba mo mara ke e tlhatholole ke tla fele ke tsena ka molekamo ke boletse ntshe ngwe ka re molao o re herbalist ka sekgoo ke ngaka e tshupe go ya ka mokgwelo dikgatikone di beile gona ka semolao number two ke tlhatholole mogaši gore ge re bolela ka ngaka e tshupa re bolela ka ngaka ya go bina ge re ka tsena mo tabeng eo e tla ba go tlontlolola dingaka e tla beya gore setšhaba se be le maseme a go se kwešiše gore nna letsatsi komane re bolela ka eng ka gore ge re bolela ka ngaka ya go bina goba re bolela ka ngaka ya go bona ka moya e na go ditaola le dipheko re bolela ka ngaka

0: la ka sari go ba di sari tere ka ben ri dire ra ditore ke le naka e se mo ka bakala go le naka re le le tsimola ka maaho tere ke nya ka gore e be ga botse gore mo re bolela ka taba ya gore ana batho ba ba swanetseng go ntsha dikoma ke ba mokuta ma go ya ka molao molao o diane ene sa boraro e ba taba ya gore ntsho e ba e thata kunyake ka gore gone jalo ke molao o kobolelang ka ona ka mara ona go feba magoši a e leng gore tate komane o bolela gore yena o bereka le magoši o bula le magoši le tse ka moka ande mo e leng tate komane o thega dikoma mo e leng gore o thega koma tsa magoši le batho ba e leng gore ga se dingaka goba ke bo mamang ikusa ka tsela eo number four taba ya molao le ka sekebera la rete ke ema le tate komane ga a bolela tse ding mara ya gore ngaka e tshupa ke yone e tshwara go koma go baga jang mogaise gone le go nka go botsa gore ana ngaka ya mathomothomothomothomothomo ore mošate wa mathomothomothomothomo kwa go tseba koma go ba tshwara koma ko mofeng a gona motho ka tlenga mphetola goba ebile a gona motho ka mphetola go nyela ka nthelang a re le lapa le ke lona le ne le na le koma ka gona re tseba ka segabo motho ba re koma ke ya kgosi le ngaka ene gore ngaka ke ya mofuta fale ke tlabe ke roga badimo ba komane ke tlabe ke roga badimo baka ke tlabe ke roga badimo ba batho ba leng mo ka moka ga bona ka gore o ka sekebe wa lale o ile wa tshea koma ore wa bereka mphato wa bereka madikana o sa phekola ka ditaona go ba o sa bona ka moya goba badimo ba sa go botsa ka gore ke lotse bona ka le ka mogare ke eng ko o tsenya eng ko o dira skete le skete ga o le ngaka e tshupa ga re bolaka ngaka e tshupa ngaka e tshupa le yona e rutile ditaola gabe e rutile ditaola ke ba gabo tsaeta badimo ga robedi go swana le nna ge ke le maleke ka tsela e badimo re o fapana ka taba gore nna ka bina go baka leletswa meropa ka baka la gore ke sentse gore ke leletse meropa mara se tshwanang ke gore ntho ngwe leng go tshwane go alafa motho o tshwanetse gore tse ditaola o phekole goba ka moya o lore goba go robetse o bone goba o bine go mo kgone go tsebane motho ke mo fetola ka tsela e ko mo fapare sele se ka ba bang ba e bitsa gore ngaka e tshupa ke ntebelele mara ke ngaka e nngwe e leng gore a ka ba rutile ditaola goba a nna setatage mogolo morago or ramogoloage or tatage a molaetsa se ke naka la koma se ke eng mara batho bao ba nyakane ke mo kereng a ke dume gore tsenele gore re tle re kgontlolole dingaka goba batho ba seke ba tseba nna ke na le 18 years ke le ngaka ya setso ke thea dikoma sankele ke e ba le problem and-e ke a bina and-e ke mo o bonang ke kgone go bea chairperson le di-traditional surgeons ka mare ga nako mo e leng gore ke mmereko wa ka gore ke tlhatlhe dingaka tse tshuto ke tlhatlhe dingaka tsa go bina ke satle ba belegiši le ba ka moka ga bone ngaka e tshupe e nyaka ngaka ya go bina ngaka ya go bina e nyaka ngaka e tshupe gore ba berekisana gore maphelo a batho a be gona jale
1: a re romeleng gona fao e ke masome mabedi fela metsotso mo tshelo tshobele fm ke tlo kitsime ke ya gona metse re tlo ba rotshela pele morago ga sethobele
2: re bone maitapišo a lena baso re a go bona shendesh hit boss Karishma Hunadi the host Matalani Mokgatla Mamuleji Tsago Lebogang Tibela le ba bangwe ba bantši Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso Dalem Rupas Dalstrom Province ya Mpumalanga e khumuleji iri le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso
1: mafateng a matelele a dia le moya le nane o kila tsa bore na ditjo tsa ga bore na dikosha go Thobela FM ya le gotla gashu la Afrika Borwa ga ke neme ke bontshe fa motshelo jwa Thobela FM gore le nano la le kgone kile le gore le ikgetse le re ka gare ga nganyishano re lebeletse dikoma re lebeletse melao ya meswa le melao ya gale ye le gore ka ba ile gona motshelo jwa Thobela FM ke na le baeng ba babedi ke dingaka tse pedi tseo le gore di ntsha dikoma ebile di tshega dikoma mongwe ebile tloga e le modula studio re lebeletse mangaka ka mono provinceng o mongwe a na le mengwaga wa ngwaga a ntsha koma bjale ka ngaka tshupa motshelo jwa Thobela FM re gare re tswela pele batsheletse ke tloba ka ba mema ka morago ga ditaba tsa iri ya bosupa gona bele re sa tswela pele re sa nyaka go kwa taba ye motshele tsho 12 FM ga ke tle go wena ngaka male ngaka koma gore na le lage le lebeletse go ya le ka tsela ye le gore rena le melao ye meswa ya mmuso yeo e leng gore e hlatholla ka tsela ye e hlatholang ka gona le bona bokotsi bja gore mang kapa mang yo a ka ntsha go koma e ka ba eng
3: tsobela se se hona le nna ke bona bo e le bokotsi kotsi kotsi kotsi kwa zagana ya

0: batho ba bantsha go dikoma ba batle le selo ka ka ge ngaka maleka ba gare ba bolela gore batho ba yo mongwe le yo mongwe yo o ka re go o na le mengwaga ngwaganyana a wetse koma tsitsitse ke o tshwanetse go beela a ntsha go koma ke risk e nngwe go le kudu because bana ba ka feleletsa ba tlhokofetsa ga nabele motho a ka no thoma a re gata ga nabele ba ifetositse business ka mathomo ba ifetositse business ke ntho yane ke bolela gore kwa moragone bakgekolo ba kgalabe koma e bentšha ke ntho le bentšha ke batho ba bararo mo nageno bo kwa sekgumane ba e re go na le koma tse 7 goba tse 6 e bo go na le batho ba boo tshwanetse re tseba gore go na le batho ba ba itse go na le family e itsego ke yona ntšha go koma go na le family e itsego e ntšha go koma mara ye ya ganabjale ya gore yo mongwe le yo mongwe bana ba sa tlo tlhokofala batho ba sa tlo gore go sa tlo direga dilo tse dingwe tja go tshosa ande le sedimo sa koma se tlo no feleletsa se kwatile gobane ebe ke re ke nyako le ka opostola ngaka moe nna ge ke tseba ka tsebo yaka ngaka Chupi a e bine malopo ngaka Chupi ga e na ditaola taola tja ngaka Chupi ke tse 3 ke taola ya pula ke taola ya koma ke taola ya balwetse ke ditaola tse ke di tsebago tja le ngaka Chupa ke taola tjana tseo fela ene ngaka Chupa taola yona ke mankgonyana ana bene le bo mangkhonyane ane o ngake nngwe le nngwe e nyaka go ba le mangkhonyane gore yona e shumise mangkhonyane e re yona ya tseba dilo tsebe ena gape gape se sengwe ngaka Chupia ke bona le ba bangwe ngaka Chupia ke batho ba ka re go batho se ka gara ga metsi bona le ngaka tsa go thwasa ka gara ga metsi wa ba le ngaka Chupia tsa go ke thwasisa ke o ka re go thwasisa ke badimo ba gabo go ka re ba ke mmontsha re ngwana ka dira sela le sela le sela go bantsha sela le sela le sela le sela go ba ba fetse ba go nyakele motho wa gore a go tlhatlhe ka go tlhatlhile kwa ke mo ka re go tla kgona tse ba gore tsela tsa ga o di sepela jane ene nga ka Chupia ke dinga ka tsa maletlane ke dinga ka tsa khale ke o ka re go ke bolela gore ba khale ba le bagekolo ba kgona go dira metlhotlo e ba kgona go dira maletlane ya go makatsa ye o ka re go dinga ka tsa gana bele wa ka itse wa e bia mo fatshe wa re dira ntho e so ba ka se kgone maletlane yale reason wa ya gana bele magoshe bo tsantsa fetola molao o ka re go tsentse keng o tsentse ke ke mmusi wa borena gobane ke eng gana bela ge motho ya le o tla gopela koma ba gale go na le phekue nna re tseba go ba kgalabe ba gale ka ba re wena o ntšha koma phekue la e beiwa mo gedimo a ke le a tseba gore re dula ka fase ga morula goba motlhare o itseo kwa gedimo ga phekue la e a beiwa ba nyaka go bona gore nnete motho yo a re go yena o ntšha dikoma go pela go ntšha koma a ka kgona go ntšha koma na phekue la ya ka wela fase kwa ke mo nnete o ka re gore o tla bona gore o ntšha koma mara ya ka sewe kwa ke go bontšha gore o ngaka ya bofora ye o ka re go a o a tshwanela go ntšha dikoma re tsebo ya ganabela batho ba bantsi dilo tsa bo bona di a tshenyela kwala a go sa tsebalega gore mang ke mang mang ke mang ba e fetotse business koma ganabjale ka ge le bolela gore yo mongwe le mongwe o na le matshwanedi ya gore a ka ntšha koma mara ka tshwanelo ka tsebo ya rena yo o ka re go kgale-kgale bakgekolo le bakgalabe ba ga borena bonkgone ba borena ba o ka re go ba šile dithebeletše ke bona bawe ebe ba tseba gore ngaka itse go tshwantse ntšhe koma mang mang o tshwantse a ntšhe koma and not dingaka ka moka tša go bina malo go na le ba bangwe go na ntshwane ka gare ke bolela gore ngaka Chupia tse di fapana go na le ngaka Chupia go fodisa bana malwetse le ago dieng ya go thekga dimpa bana wa ba le ngaka Chupia ya go tseba melemo o ne o lwara melemo ba ne o mmontšha molemo gore molemo so ka mo tya molemo itse go tlo tla molwetse mo itse go modile molemo itse o tla fola a ene ngaka Chupia a zanka e ka sesoge šomisitse ditaola ngaka Chupia ka e tsamaile ya bina malopo ke fela ke bakwa ba bangwe ba re ke bona le ngaka Chupia mara motho wa gona a fetse a dieng a fetse a kore ore ke na ngaka Chupia mara ka mo binne malopo a e kgonagale ntho iwe ande ba bangwe gana bjale semo ba fetsetse ntho ngwe gape gore motho o sa kwa go wela malobanyana tšhikitšhiki nnete ga o boya nape na re bona ka tsona batho ba go kgumana a sa kwa go ya komeni maybe last of last year nnenene jikitšhiki o bile o setse o ntšha koma ke dilo tsa mokhutamane kgotsa le wena o sankga le koma ka bo wena re bolela ka dipheko re tsene wa e re bolela gore koma manaka koma a fapane a ke bolele ka manaka kore kedimo ga koma go na le kore go na le maletlane a mantšhi ka gale ba bolela gore ke boloi go na le maletlane a mantšhi ya o ka re go batho tshwanetse ba fela ba a dira a fela a makatša di chaba go bontsha gore motho ke montsi wa goma nna ga gore ena ga o ntsha goma go dale yo je o ka re go o tshwantse o train ka jona re kgone go bona gore nnete o na le maletsane a go ntsha goma na ifa ga o na o maletsane la go ntsha goma go bontsha gore o montsi wa dikoko
1: aga re tla pele motshele jwa tsobela fa mba bula tshe dintlha tshe dintshi kudu ka matla ka fala ke gatla ke gore o mongwe o isire ka mo go molao o mongwe o isire ka mo go setse motshele jwa tsobela fa mo ka kana ga tsone ke jele gore dia shoma o ka se tshabele molao ka se tshabele felo setse lo sana se re a molao o skaretsana ka mo bogareng pele ke nyaka go tla go lena ngaka maleke ka fao ke nyaka gore le re tlalotsetse gore na le bona e kare melao ye meswa ye ileng gore re na le yona e a thusa le go boloka koma tsa ga borena go ba e ka ba e bia dikoma tsa borena kotseng gore ke ne ka re no lebella fela koma be ke ntjela ga be ke bolela tsana le lena le bontshitse ka tsela ye leng gore melao yeo le nang le yona e gona go netefatsa gore bana ba ya sekolong a gona koma ye itlo ntshwang bana ba sa le sekolong ke ka fa o yeng tiringwe tsa dikoma setse ba ditswa le tshikale bakala gore bana ba sa ya sekolong bana tlo gona ba tlo tswala bekela ye itlago la bontsha gore wa bona ge be re sina molao batho ba bantsi ba tlono di a dikoma bana ba ya dikomeng ba sa ba ba feta go ngwala meleko ya bona ya gare ga ngwaga bjale ke nyaka go le re botsa rona melao ye e leng gore le na le yona ka mo mmusong le bona e tswela pele go boloka setso se sa borena
2: mogaši a ke tlhalose gore ke nna ngaka ya setso gape ke be ke dumele gore ke nna ngaka mo e leng gore bongaka bo ke badimo ba ba dumela gore ke be ngaka and ke pheta dilo tsa botate mogolo bokoko bo mamang molao o gona o e leng gore o dira ke rena batho mo e leng gore rena re le botate komane le bomaleke ke rena ba re santseng gore re be gona mola re bontshe batho bao ge e le gore ga ba tsekomeng re kgone ba tlhatlha ka mo kgone a bolela ka gona fela mogaši ke go laetse gore molao tate komane o boletse dilo tse dintse pedi a re re go lebelela gore ana gore o ka ntsha koma o na le maletlana na o na le mefolo na ga o bona go na le melao ke tse ding melao o e tlileng e e tlitse ke mefolo le maletlana a e leng gore maletlana re santse re a bee mola gore a tsebalege gore ke maletlana a mofuta mang a e leng gore ka bea mo gore motho mang kapa mang a tsebalege gore o o kgona sekete o kgona sekete pele ka setso le bongaka le tse dingwe maletlana o ga ba tlise mme maletla wanao a no o bolelwa mo e leng gore a bolela kae kapa kae moretsatsi se botlhokwa ke gore koma ge e le gona bana ba tshwanetse gore ba ekomeng ba phela ka mokgwa ba phetseng bana ba tshwanetse gore ba bolokege ba le komeng bana ba tshwanetse gore ba boe komeng ka tsela ya mannete ya maleba ke mo bona go ena le molao o e leng gore bana ba a re sekeng ra tshwara bana ba bosaedi kwa komeng ke batho ba ya kwa ba phela ba ba bo ba phela mogatshe ke dilo tse ntse ka di bolelang gore ke tswa Eastern Cape ke tswa Northern Cape kaekae mo e leng gore dikoma di ba gona mo bona go ena le mathata le tseka ka maa fela se salang se segolo ko gore bana ba a ba ye komeng ba phela ba be ba bo ba phela go se ka ba le maletlana le metlholo ga re nyake metlholo mo ka gore motlholo ke nto re sa etsebeng maletlana ke nte sa tsebalegeng jale tate komane o na le dilo tse botse tsa di bolelang mara mo e leng gore bo tate komane se re tla banyaka ntse le bona mo fatshe gore ba re laetsetseo gore ka gore ge re isa bana komeng re nyaka ngaka ya setso gore e thege mphato re e thegela gore baloi ba seke ba tsena re thega mphato la gore ka molao go seke go ba le ditlokotloko le dilwana dilwana go seke go ba le metlholo go seke go ba le maletlana fela e nngwe ke nyaka go e lokisa gagolo ke taba ya mara ke mokwele o ka re ya kwano ge re e tla mo tabeng ya gore koma ke ya ngaka e thute fela goba ke ya ngaka e jwang fela ke nyako e patelela yona eo gore a gona le ka tsatsi leng tate komane ka re ke kopana le ena gore mamang a mpotsa gore motho wa mathomothomothomo fa go ntsha koma ke family e ya baebele gona ba re Adam le Eva ba ile ba jera mosolo ke baebele e re botseng ka tsela eo mara fela go le jale go bona go ena le dikoma tse dingwe ke a mo dumela ge a re motho o mole mo gone jale o ne gore ke ntsha koma a sena le naka goba a sena eng mare ka setshe batho ba kare re tsebe tate mogolo wa bona o kwa go bona o rakgadi a bona ore mamang e tshwanela le ge motho a ile o thaswa a fela re ba nkwaletse ke fele ke tiputsa gore ana tata go mogolo ore kokwa wa go swereng ha go no bona gore go ya ga maleke gore ga komane komane ke go tswala na gona gore tata o mogolo ga a tsire ntse Nigeria ka we so le yona e ke itse gona mola gore motho re reng o ntsha koma tata koma ba sa tlhola ntse ba re gona le go leka le tseka mo ke ntobotse ke tsedi ja ka gone jwale mara se tsala mola o motho a ka ntsha koma ga itse go mengana tennis experience a to koming mara ana le 40 years go ya go dimo mo pilong bagare.
1: Mhm.
2: Ke mo la o be go bona department of health go. Ke ne ke bona le premier of 27. Wa le mpo Dr. Popela Matshuba kwa mo kopane. Ke kopane le ke mmotsa mathata dikopo. Ke ne ke bona le MEC. Re kwana ka dilo tse ka mka ga tsona gore ke skete le skete. Ka te maka mo na bolela mabane. Gore go nya ke ga skete le skete gore bana ba skete. Ne ke ba botsa ke ba ra ke go na le go ba le koma e ba re nye ke molao ba re motho ntsa dikoma o. Ba re go tlokofala bana. Motswala nan tsakoma tate koma no go le jwala ngano mola ka tate koma ke so so ya gore go nala batho ba tswaretse go dikoma mphate ya bona e respect ga bona 100% ba ile gore a tsidingaka ba ile gore ga a sholela go ne ba se ba ntse dikoma magosh koma ke a khosh le ngaka ke tle gatella gore ka mara ga mola gore nale ngona re o seba ka mara ga ona re bolela le magosh re o seba ka mara ga ona re bolela magosh national le mo province yes e tla loka ga manete nete botate ko mane ga ba ka re tsela ka taba ya manete mare gore maletsana ke eng le tlholwa ke eng e ka diragala gore kgone o thusana se bohlokwa ke bophelo ba motho molao o o ne o ba molao wa gore a go bolokege koma go bolokege se ga bo motho se fele se tlhomphiwa se tlhomphega ka mogo koma e leng ka gona fela mare ya gore koma ba re ga e ntse ke mang le mang e tlo ntshwenya nna le tate ko mane ka gore a re tsebe batho bao tate ko mane unless ena ba tseba ka moka gona ka monare goba ka molengpopo gore sefale se Let's find it. Then what about we? Marisa, Baba, I'm going to If I talk about it, part of the moon answer for my 30 years back. I say, because one of the next Unless you get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: Aga, motsele jo tsela FM ke tsela fela metsotso go ya iringele rena ya bushipa tsela FM ke le gotlagashela Africa borwa ye ke ngang ishano re le ka gare ga koma motsele jo tsela FM re bile tshimelao ya koma ya mushu re bile tshimelao ya koma go ya le ka setso sa ga borena dibe ke tsene tse ditla go motsele jo tsela FM ke bona go dikoma re tla be di tshwa ke ya tseba gore go na le ba ile gore ba setse ba ngwa di shitse go na le mishate mo ye ile gore bontshitse gore dikoma ga ditswe ngwa gengwe re leng ka gare go bona motsele jo tsela FM bela rena mme re tshela pele ga ke setse ke tshe faki ngaka koman gore ga ke tone ka rena me re tsene kudu ka mo tabentsa tsa ka komeng ga ke nya ke re tsene kudu ka mo komeng ke nya ka gore mohlomongwe ngaka malike ka metsotso me be di fela le no rarabela gore na ngaka ye nngwe le ye nngwe ina le maswanedi a o ka thega mphato na
2: ngaka e se nngwe le nngwe mogashi khona lengaka e ka khona go thetsa mphato
1: aha
2: khona lengaka e tseba go thega mphato whether ke e tshupia whether e binne whether it is le eng le ge motho o antsa go koma a tshepa gore maleke a ka ntshwarela mphato mara se se botsa gore ngaka eo mere kwa yona kwa sedimo le letswalo ka re ngaka tshwere be letswalo a re ga phekola a khona o phekola a be a bona ba bolele nnete ya gore mphato nka o gona ka gore mo re bolela ka botlhokwa ba koma mogatshe gore ka mola di shabana ba e ba phela ba bo ba phela ke hlatolotse ke na le 18 years ke thaga mephato ke na le 18 years ke se kamsa sa bana ke ntsa koma ka di 19 ke sho ya gore ba ile ba phela ba bo phela tshwele e botlhokwa gore re thuse gore bana ba rena ba e kome ba phela ba bo ba phela re be ra tla tse dingaka go ba re ba ile gore le skela tse di chance ke nna le go nyola tate ko mane re ka e bolelang ya gore batho ga ba tetsebe gore ba kgona go ba aowa ba late botate ko mane ke kgale ba bereke ba late bo maleke nna a se kgale re bereke tate ko mane o na le mengwaga metele mme o na le more than 50 years a bereke nna its only 18 years mara re ba eletse gore bana ba re nyaka ba e kome ba phela ba boe ba phela and then re kgone go kusa gore eng ke eng se ga borena ke a se dumela setso gore kgale ne go na le LA malapa ne e se ya mantsi badimo ne tsaba bantsi badimo go lojalo gore ba be gona ba bantsi go bona hunat ke ka bakala gore ba bangwe ba phetha melato gombe ba le magabaru ke rena go lojalo re emele ka maoto mara ga re tsebe ba tadi se o bona go le rena cancer cancer ya rera le yona ke ya o gapeletsa gore re go tsebe ka mogota te ko mana a bolela mpa tere le bele tsa setso gore ko yena nga ga tshupela nga ga tshupa ke pali ko yena nga ga go bile ko yena nga ga iri koma ke la bo malike na go mere le bele ka tsela eo go tshwe ba tsitsa
1: aha nga ka goma a ke teng go lena fela pele ga gere ka ya ditobeng ja iri ya bo shupa ba re a senga ka tshupya fela ye ka tlhega go mphapa ba re ge gosi goba yo a ntšha go koma a na le tshepe go khunadi khunadi e ngaka ya malopo ngaka ya go bina a ka ithega koma ge gosi goba monga koma a tshepa gore khunadi a ka e dira tabe bjale lena le reng
0: ana ke a gana ke a latola ke re no a e kgonagale gore ngaka e nngwe le nngwe e ka thega koma koma e thega ke dingaka tshupa ke batho ba maletlane ge ke bolela ka maletlane a ke bolele ka metlholo ela ya go tshebesele ke bolela ka metlholo ya go thekga dikoma ke bolela ka metlholo e o kare bedira ke bagekolo ba galae o ka se re e le wena ngaka ba dingaka tsa malopo ba na le mmereko wa bo bona le bale ba dikoma ba na le mmereko wa bo bona ga o botse fela ke bolela ke re o ka sego o tsele ba e re ngaka tshupi e thwasisa e bentšha batho malopo ngaka tshupi ka sego thosa and-e ngaka tse dintšhi le ngaka tshupi a gantši ke batho ba o kare ba di fitlhile ka dikereke wa ga re wa lebella ga ntse ke di bishop mara no di bishop tse no tse dingwe go re ke dinga ka tshupa o na le dinga ka tshupa tse o ka re go ba di fitla ka ra kereke mo o ka re go ba dingwe ba ba shebele tse ka ra gona gore lena o tsende le phetha ga Jesu le tsene kereke mara ka mo setho ga re o tseba gore o dirang o ntsha le koma o kgona o thusa batho ka eng ka ditelo tse ra tsa bona mara ya gore nga ke ngwe lengwe e ka ntsha koma yeo ke gana ke a latela ke re ke a gana yeo because a ona o ga tsere sa tsebe dilo tsela batho koma ke ntho engwe kore koma ke bolwe ja mafelelo re bolela ka koma ke bolela ka bolwe engwe ka mafelelo felelo o ka tsere e le wena ngaka yane wa tla kgona go humana dipheko tse wa huma le naka lela note gore yo mongwe le o mongwe motho ka gore go kokwa gage bakile ba ntšha dikoma 19 bokaka kore le ena swantse a tlantshe dikoma lenaka la koma le ya lebelela ka gae ba ba ba tseba gore o na le ngwane a itsego yo o tshwantse go a tla a ola a tsebe a fuwe lenaka la koma bjale ka kgoši go tshwana le kgoši galale ge ngwana a bele koa ba ba ba tseba gore ngwane o mo iseo ka molapeng bana ba kano ba ba batlhano ka moka mara ba tseba ba tseba gore ka mogare ra galapa re na le ngwane o itsego ke kgoši ba ba bangwe ba gana bela bana ba no thosa go ba ukwa mafofunyane ba bantši ke mafofunyane go na le phekonyane nngwe ba tsebe ba itseba le bona mokgalabe gore go na le phekonyane nngwe ba kgona go e dira ba itshole mo serateng bana ba gate motho a kedima a ye go tha bana re go na le malopo go sena malopo a sele o fela ke ba ka ra mathata
1: ke go pela go lena
0: ba kgona go thwasetsa le bolong o go bana motho a ire o ile go thwasa gantsi ba ile thwasetsa bolong
1: ntshwareleng gona fawe re tlone ba re kgaritlele gore na me re tle re kgone go mema batsheletsi batle ba kgone go ba karolo ya ngangshano ye Stanford Putsuko ga mahlo gona ka ditaba tsa iri ya bo shupa.

0: rena re lapile re tswa gole go shaye ba ihlamile ile ge ba fetse go fologa sefofane ka Brazil ba re sefofane se o se tshere di iri re tshere di iri re le motsele motshele tswa thobala FM re fihlile ka Brazil ba noma ba hlama go she ba re rena re lapile re tswa gole re tswa marala leng ga mphahle wa ke go xea dikobo a re o bi filo no fela re go le go ruru se kobo ga wa be fa se kobo sa na sa pele ke nna le tsone la go yema le ntshonyana ka mmala motshelo tsa tsobele FM ke seretse ke sopedisa mmino wa setso bile ke motjoletse motho pa difuka tsa go fapana fapana o tshela pele ra lala le lefase ka legeswa a re tlhogarene le baga kudu ka matla se bo ba re ikhantsha ka lena re ipetsa sefega ka lena biela ka tshobela FM ka lebaka la gore le lota bogwa be ba ga borena re ya lebaga motshelo tsa tshobela FM tso se ke le sometsela go tswa iring ya botsele ya boshupa re na mele re tlo ba re kharitlela le ba yeng ba rena fa le gore tlo thoma go mema wena motshelo tsa tshobela FM ke ya bona batsheletsi ba shetse ba thomile go letsa ei batsheletsi ba shetse ba thomile go letsa ke tlo gopela gore re na mere re tswalele re be re le ka gare ga ngang ishano le ba yeng ke ba bitsa ba hlomphegi kudu ka matla ka lebaka la gore tsebo ye ba iswere go ketsebo ye ile gore e gona go tshwela nna bele ka mogashi le motsweletsi wa lenano le mogola ke moka le wena mo gae motshelo tsa tshobela FM wa tseba gore la boshuana le dula le le gona re ithuta ka mehla le matjatji pele ba yemba ke tloga ke ba leboga kudu ka matla ke dingaka tse pedi tshele gore dintsha dikoma ebile dithega dikoma kudu ke lebeletse gore ka la lesomesenyane dikoma di a bulwa re isa bana ba rena ka thabeng motshelo tsa tshobela FM gomme ke moka pele ga geng ka tla kamogela batshelo ba rena ga ke name ke re ke gopela gore ke nwe metsi gore ke kgone go lokologa bahlomphegi
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
0: aga motsheletso tsobela FM re namile re tshela pele ga ke name ke re go bonga ka maleke nga ka maleke ke tlo gopela gore ke lefe metso tse ka ba go ye meraro le namile re tswaleleleng yona taba ye ke tloga ke le lebogile kudu ka matla ke kwa ke hlomphegile gore le kgonne go ka dira nako ya gore letle le kgonne go thoboledišana le nna le kgono ka metso tse meraro fela ke gopela gore le re tswaleleleng yona taba ya rena
2: mogashi le tate komane ka mo le batsheletse ka moka le nna ke rato leboga fela ke la itse gore ngaka ke ngaka ngaka ke motho o e leng gore o tshwere ke badimo ngaka ke motho o e leng gore o rutile ditaola ka sedimo fela a tlhatlhwa ke bao ba mo tlhatlhang bjale ke ga ba rona le ngaka ya gago sona le yona re tlhatlhile ke bongaka tšeane fela ngaka ga se modimo wa motho o a mo laetsa go ba mohlahlang ke mohlahli fela badimo ke bona ba e leng gore ba go laetsa tsela ke mo bonang re re motho mang ka tswa mangwe na le mpho ye badimo ba mo fileng ye e leng gore rena re le batho ba nama ga se rena ba re ka reng wa sengaka o ke ngaka ka gore tlabe re tlontlolola bongaka re tlabe re tlontlolola sagaga borena ra swana le ge batho ba e tla ka mo nageng ya gabo rena mo e leng gore ge ba fitlha ba tlhoma dikereke o se motho wa kereke gomme ore ke segagešo mara o palelwa ke segageno a re tlhompheng segabo motho mang kapa mang e seke ra tsela segabo motho o mong fase re re mang kapa mang o mole o batlhe mo lefatsheng a tlile ka mpuro ya gage a e phete ka mogo o swaneng teng le tswalo e tla bala gago ge o tira dilo tsempe fela ke re go dingaka ka moka ga tsone bao ba tsebang gore ba thasitswe bao ba tsere keng ba tse tshute bao ba tseba gore ba rutile ke botata go bona botata go mogolo bona because ngaka e tshupe ke motho ba e leng gore o rutile ditaola goba dipheko ke motho na molebeletse ba ba mba rena e ba gabedi o hwetsa ile gore ka nete nete no sentse ro bengaka o rutwe di taola o bo o tsene ka tsa go tshwaseng le tse ka moka ga tsona ka re go tshwa ke ge ba dimo ba re sepela o tsa go tshwa ga botsa ga botsa ke ge ba go rutwe go tshwa ga botsa ga botsa ke go sentse gore o bengaka e itseng o latela se tata o mogolo re kutwa gore mma go mma seo a nego a se dira jale ke re go dingaka ka moka ga tsona ke re hlehlehle a re tlhomphe bongaka fela setse gore re tlhomphe batho re botse baphilo tsa manete tsa maleba gore e ba tshwanetse ba ka gore motho ga e tlhaga geno goba mo go wena o tlhakile o nyako o tseba gore ke swere keng ke bolawa keng nka dira eng ke re batho ba se ba tšhaba kwa dingakeng tse e le go di bile ba re ga se dingaka di tšhupe batho ba seke ba tšhaba go ya kwa dihupe ba re ka gore ga se ngaka e bileng ge tata gwana ya bosekela mo gore kokwago o latela se ba se latelang ya boraro ke nyaka koro batho ba e leng gore ba ntsha dikomo ga bana dipemiti gone jwale ka baka la PICC Provincial Initiation Quality Committee ke latetse molao o o reng se ga se sona se ke sona mo e leng ga ba latela molao le tsebe gore sentle rena le lena re tlo ba le lena se fele maatla a go dira se badimo ba gabo lena ba reng ba se dire re tla le thusa re lebogelela premier wa rena o beile le maatla o beile le sebete okara o ka re ke monna ka maneta ema le rena fela o paletse ke coxta ka mokgwa e tlang ka gona mare ke molao ya mafelelo ke nyaka gore go PICC Provincial Initiation Quality Committee bile ya dikoma ka Provincial Limpopo ka gore ka ngwato bosego ya gone jwa le dikoma di tswa re a kwa mahemehema a gore hlehlehlehle ke lona le ntse di-permit le fileng batho di-permit mare re a kwa gore le nyako tlhakanya dikoma tse di se mo molao tse di molaong ba ena le interest ya dinaga o mongwe ba re kgosi mambang o re nage ke ya a sena title deed a sena selo ba re ba ile go thibela dikoma tse dingwe ke nyako no ba botsa ke botse le NPA ke botse le SAPS gore mme re kwa lena seo a seke ba tlhakatsa gore go be le dikoma tse ba reng di illegal le gone jwale tse dingwe tsa gona di jela ke magosi tse dingwe jela ke batho ba sa complyeng fela ke nyako gore go batho ka moka ba tsele ba seke ba tshogang ba nyako ya komeng a ba ye komeng bana ba bona ba ile ya ba phela ba ba bo ba phela fela ba lebelele gore ana koma e ke a mannete ke a malebana mo ba na le bothata ba re founele ba re botse fela ke nako gona bao ba rego re ya go thibela koma e re ne ba security ka baka le bana le interest go ba sa lebele interest ya batho re tlo ba le problem le bona re gona jwale ka membara wa National Initiative Oversight Committee jwale ka membara wa Limpopo Traditional Health Practices Mula Studio ke re se batho ka makala mo tlhokang thuso re gona ke komane nna re tlo kopana tsatsi le le mogalabe re thusane le tse ka moka dikwere go na le tse tse tibang maro tse bore ka moka ga tsone ka mfatse ga mmuso ke ka mfatse ga molao a re latele molao le nna ke sega gešo ke sega bo motho tse dingwe ke di bone ga botse ba ra fela ka baka la molao mare ga re ka kopana re ka ise go shatlhane sena re ke re fe go batho ka moka modimo le badimo a ke gore lote dikoma tse ka moka ga tsona 770 mamang tseo ba di approveleng di sepele ga botse ke ba sa di approvang ke re se ke na le lena re na le lena re tlo le thusa re bone gore lo ya go fitlhela kae mara fela ke re go magosi ke re nke ntwa tsa lena lena magosi e be tsa lena se ke la re tsenya ka mogare ga tsone ka gore ko mafelelong ke lena magosi ka baka la rena rena ke rena ka baka la lena ene ge le ka se ke la tlhompha re tlo ba le problem ke re modimo le badimo ba re lote bophelo be gone ke a lebo
3: re tlo gare lebogile kudu ka maatla a re koeng mantswe a lena a mafelelo re tlo nofa metsotso e ka bago ye mene ngaka Luka le nna le reng go setšhaba ge le šetse le re tswalela tabae
4: tobela tobela nna ke rata go tsenelela ko bile ke nyaka go thoma ka mo mmusong ka mo mmusong wa rena a nke ba kgaogane le dilo tsa dikoma gobane dikoma ke setso sa gabo rena ke dilo tseo ka re go betsa bagolo ba galae gobane ga ba teneletse kodi ke bona o ka re go ba feleletsa ba tisa dikoma tseo ka re go gade molaone bana ba feleletsa ba tsena ka gara dikoma ba feleletsa ba satlhe ba sa bua so tsetswe ka ba gopela ba mmuso a ba boela marapedi ba kgone go tseba gore ke eng koma ke ya dingaka le magosi e felele jalo gobane gana bela a re sa tseba gore mang ke mang ene go na le ntsho ngwe gape e be re gopela gore e diragele mo gedimo ga dinaga tša rena gedimo ga magosi a rena gedimo ga bona bana bao ba go tshwara dikoma ba bao ba coxal ba bangwe gore gana bele mo gedimo ga dinaga tše di itsego ke gopela gore naga nngwe le nngwe gana bele molao ba o fetole gore gedimo ga naga ka ithi koma go tse koma tše 3 fela wa sa jo go matela tsa o le kana wa 7 bo ma 5 bo kae kae ene nje mo ga detsetse go gopela gore keng o tsanje re ke re ile ke sheng tabe ya gore keng nga ke nngwe le nngwe ya go ntsha dikoma re kgone go lebelela gore batho ba ba ntsha go dikoma ke ba manne ke na ba ba ngwe ra tse ba gore ke ne ba le khone dia certificate then after that ba go pela rena bokomana ba fika ba re ke ne go pela gore o ntshitse koma o ntshitse ka lena la gago yene ne ntshela ra tse ba gore ke a ke no tsana e se koma ya gago e ne bitsa ka tswane e ka ba sa gabo e mara bene no tsenge re tsela khone go dira eng ke khone ne go e fokotsa gore batho ba khona go baga botse re khone go tseba gore ke ne koma ding tsho mo khutamane e be le seriti sa o tsamaya sa mathomo go bana ga ana bele koma ga itsana seriti batho ba e fetuke le fela gore ba e fetuke o ka re ke sekolo yale ke sekolo re a tseba gore ke sekolo sa malao ke sekolo sa bagala bene ba gekolo re bolala ka sekolo sela sa mo gore sa strateng gore yo mongwe le mongwe o llela go ntsha koma yo mongwe le mongwe o nyaka go ntsha koma ene le ntho ba re ya gopela tsetse gore ke molao wa rena a nko re theletse gore theletse rena re bitse ba go taba tse gore re gopela gore ba re fe nako ya gore re tsele kgone go ilokisa tlabeng gore yo mongwe le mongwe a kgone go ba ga botse re kgone go tseba rengaka tsa go ntsha dikoma kitse tsa go thosisa batho kitse tsa go dira enyenye kitse gore ntho ngwe le ngwe ke kgone go sepela ga botse mo godimo ga naga rena ene gape se sengwe sa mafelo sebe ke ratang go le gopela sona gore lena bantshi ba dikoma ka moka ga lena ropela le tshwarene bana ga botse le tshwarene batlhokomedi ba bana ga botse gore dikoma tsa lena di ka kgone go tswa ga botse ene koma e nngwe le nngwe ye o ka re go ya tsewa gore a e molaong ana ba ba ntsha gana le ba itlhatlha molla gore etswe gore mapodisi a seka a tla felela moo o ba go ka feletsa go tla ba le mathatanyana mo godimo ga naga rena gobane ba re tshenyetsanag gana bea le badimo ba dikoma ba kwatile ande mafelelo ke mo o ka re go tsone go kgomana dikoma di swa gore e tlo felela badimo ba koma ba feleletsa ba kwata ke mo o ka dikoma di swa before dikoma di ka tswa so ene gape se sengwe sa mafelelo gape se ke ratsa go se gopela ganebele o tshwanetse gape go tle go fokodiwe ntho ya gore ngaka bantshi ba dikoma ba ntsha koma ngwago mongwe le o mongwe ganebele motho o mongwe le o mongwe o tshwanetse a fokotsetswe 2 years e a feta ka moka ga yone a santse koma a šiele ba bangwe ba o ka re go ba ntsha koma gore taba tsa gona di ka kgona go sepela gabotse.
3: Aga bagalabe ke tlo rata gore ke tshe tsebaka se ke le lebogeng koduka matla ke ikokobeditse go lena ke rata tsedimosho ye le gore le gone go abelana le batsheletsi ba rena batho bela FM ke mo ile gore ke gale ba leka go ka tsena ke a kholofela gore le bona ba tloga bana le la bushiwana le gore ba ka thabela gore ba le lahlele ke le leboga koduka matla ke ra re tsholeng pele re lo tembo go bega borena a ra rateng setso sa ga borena molao a tsale morago setso a tsale morago a re lekeng gore mohlomo tsona di le tshepedi di skebetsa thulana re gone go ka thushana re tshe molao lona o tshe setso motsheletsi tsa bela FM ba yemba ga tshe re ke le lebogeng ka maleke lenga ka luke ke le lebogile kuduka matla
5: modi malelo te hunatse
3: aga
5: aga
3: yo motsheletsi tsa bela FM yo we iri le metsotswe masome a mararo iri le metsotswe masome a mararo ya go nganga go nganga re nganye se segolo e be ile gore re kgone go tlisa thuto mo go batsheletse ba thobela FM thuto ka mahlakoreng a mabedi ka mo setsong setso se reng molao o re ke ka fa o re bona gore o ka re setso le molao di a thulana ene di thulana ke mang yo o kwa mohloko ke setso ka lebaka la gore setso ga sa šale molao morago molao wa mmuso setso o tlo o tshwanelwa ke gore a swarwe ke maphodisa mara setso a re wena maphodisa boela morago nna ke na le mengwage ya go feta e magolo a magolo a ke tsore mekae ke dira ntho ke e dirago ke na le maitemogelo ke setso sa gešo ga ke se ele sekolong ga ka tshwane go sengwala fase ke se tseba ka tlhogo ntwe dirile ke bo magolo khukhu baka ntwe ke dira ke setso bo tsa molao biele mthele jetso bela fema ke go lefela gore o kwele biele ke tlo ba ke mema wena ka mogare ga lenaneo ke go gore ka gara ga pele ditshano yeo e kwele go ka gara ngang ditshano ye re bile go ka gara ga yone wena o ye mekae wena o reng setso sa bapedi morwetla ke wa sereme ke tlo bua ke go amogela mo go 086 trouble 0245 2

0: a mo ropa ga rona melo tshela pelo tlapela seatla go tswa ka mola makhudu thama o
1: ile ba mo roka bana
0: go rwetla ke wa sereng ba re setso sa ba pedi semonate
1: sa ba pedi semonate we
0: ai ke le kwele ke le kwele ke tloga ke le ba go khudu ka matla motsele tsho tsobela fa metso tsoke masimbe pedi tsela go ya iringela ya rena ya bo seswai o tshele ditse tsobela fm ya le gotla gashela Afrika Borwa le ke le nano la tsa bo rena ditso tsa ga bo rena dikosha nna ke molaodi ya matselana a tswa go ke hunadi go mme re tswela pele re mema wena bjale ka motsheletse gore ntlo re botse gore wena o eme kae wena o reng e ke gale ke bolela ke tloga ka mo ke sa hlalosetsa ali ke re ali ge ke tloga mo ke nonya ka tee ke nwe ke thobale ei ei ka tla ka rutega ra tla ra rutega motsheletse wa tswela FM le nano le ke le nano la go lota setso setso ka moka mahlakore ka moka a setso a lebelelwa ka fa ge re re gorong ka mshate re rafa motsobele FM la morena le lengwe le lengwe go tloga ka seripa gare go tswa iri ya botlhano tlhela ka iri ya boseswai bjale ke ya go mema ke re 086 000 2452 ke moka tsena go kgona go boledišana le nna gape gape ke gona mola go Facebook ya tshobela FM o ka lahlela maikutlo a gago motsheletsi wa pele shori ya mamogela tshobela
2: go tsonga mashatutsina
0: le kae hle
2: go bona le kae
0: a wi rona
2: le bala le mona di David Mashi go tswa ka Petersfort ga ga shishi
0: a ga motho di aka
2: a huna jinda ga go nara ga ka mere ka koma wa tsela
0: le ga ka ntshakeng
2: ai mo futse le koma ka bogare gore go itirela fela a gona koma ya go bolla 3 weeks koma ya go bolla 3 weeks ga ego ena koma tinsa ke go shile naka a gona mothakang tsa go koma ndle le go shile naka
0: aga
2: ka re le gore bana mo ga ba le ka le kwa go mene go shi o tla bitsa ba khomana ba gago ba ba re ba gagwe go tla ba tlhagisa gore o ka re ke nako masogana a wana mo gae mphato sa ntule gore fa le e ya ga le jwa le ba tla itirela fela ba ba ba tlokofala e nna go la gare sa tsiwa go ma itjule seriti go nna le gona
0: pele re dira eng gore re buise seriti sa dikoma tsa borena ka gore koma ke yona ye lotileng setso sa borena
2: ke no ba gore go bile fase magosi le setšhaba
0: eh
2: somo go tla ka parolo ya gore motshantsha go koma a sona go ntsha koma molao le bagatse le yena ena o le bagatse le yena ka nnete
0: molao eh
2: the problem go tsana le ba tsai dira fela molao ga o bereke nne ke o wa ile fela ka dibuku mara ga o bereke
0: molao
2: eh
0: bia le wena o re molao nke o wile morago mo dikomeng tsa bore
2: molao mmuso ga o ka gara ga koma gare gane mmuso sa ntse gore batho ba be safe mara mmuso ka tla biela magosi gore koma sa ntse e tse nako e kae yeo ke e sa kgonagalego
0: ke wena o e ganago
2: ke gane ya gore koma e bolle 3 weeks e tloga e sa kgonagalewe
0: rangwane ke go kwele ke

0: kwa thabeng.
1: A wee.
0: Ebe go fanetse gore montsho wa dikwama wa thega go mephato. Le ge e ka ba wa ka peke sekoto wa go ba wa kae kae. Mangaka bakwana ba dibe ga botse ba ithute ka motho wa sireletsa go bana ba re ga ba ile kwa thabeng ba boe ka moka ene ba boe o mong a sa bane. Mara go ka tla ithuta go ntsha dikwama ka mephato a batho. Re na borra go bana re go go bolaya ka gore o tla fetsa bana ba rena ba setse ka kua thabeng. Ke motho a kgone a ka ithuta ka bana ba rena.
1: Motho ga a tsebe a kosisa be le maitemogelo.
0: Mma gore na ke rialo ke re motho ga a tsebe and a kgone a ka ithuta ka bana ba rena ka gore ge ba ka tšhala ka kua go bola motho a ba go a tshwere mphato.
1: Gape ke dikotsi tse ntšhitse le gore fela re di bona ba ketimiša bagalabe ba re ke ena ntšhitse go koma bana ba lwala ba re di-ambulance šitse ka mo di latile bana ko gore ke dilo tse re di bonago
0: jale ke tlhakana mpike e re sa e nyakego re na rona o gola go le batho ba bantšha go dikomene re bolotse rele kore mengwagaga botelele bana re re fatlhale ka thabe re bego gore goa ka moka ande kome o tse ke di bolelago di be di le ka fasa kgosi le ngaka
1: aga
0: e be setsele gore o ithuta ka tsona funan ge moka e seke ra ithuta ka bana ba rena ka re tlo o leisa sekateng ke ya go leboga funa le roba le ga bone
1: ke a leboga bammakadikwe
0: thank you mme
1: bammakadikwe ba re ba tlo le itsia
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Walala wasala ba wine ba Reader's Choice Awards ka First Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka mokatse digolo go tswa Polokwane ke seng phete ko fite ko Record Deco bona jale Record Deco e buile ka ditlhopho tsa fast-fast ka di-tiles Rhinobo tse dikutu tse sa tšhabo metsi toilets le bathroom set le mabone a kanto perfecta phatlo e radisitswego ke CE Stem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o rekete ruri a jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo o ditheko tseo di sa gobotsego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
1: aga metseletse tsebele FM ke le semetsenya le metsotso go ya irinyela ya rena ya bo seswai tsebele FM ke le go tla gashela Africa borwa ibile re ke tsaka mengwa ga e masometsela tsela ya gasho re go leba go guduka matla go dilo hlaile sitishi se ga di tshelano fela re ke sitishi sa gago ke saka ke sa rena moshate kwa tsebo le boithabisho le ke le nana la tsha borena ditjo tsha borena di go sha re tswa ka gara ngang ishano e wima metseletse tsebele FM yeo itletse go ka thuto go setso sa borena le molao matlhakore ya mabedi ke le gore re be re tloga re ya lebeletse gone be le re fa wena sebaka sa gore e ba karolo le wena re kgone go kwa gore na la gago la bosiwana ge o latlhela e fela ba re latlhela le gonyana gunadi a ke kwe motshele tswa tshobela fe mo gore na o re tshobela
4: me ka gunadi
1: rona le kaetle
4: alright man ke zeix man ni garewa motheng
1: aga zeix
4: ya ba go pala o buisa nga ka rona wa tsompi tshetse nga ke yo rona e ngwana e le ka u ka mo ara a le shoka ka ra a monuki a thara ta u wa ngwa ngwa ke re thara ta u ka ra monuki a ke
1: eh
4: go ale e ngwana wa tswa ka ra a monuki a la siwa ditina a re ba mo tsere ka tsere ja bona ka ra mo tsere
1: ei ya ke nana re tla re biela le tshitshile le ngwana m
4: Okay,
1: I'll end up at that. Kia, I'll end up at that. I'll end up at that.
5: Kuna di the host, Kuna di wakawa kwa Jimmy

0: teng wa ka o go kopana le rena ke misteng
1: le kae na
0: rona le kae tsile malolo ma ho a ekaka kere
1: aga
0: ka go botsa khuna the host nna ke nyaka go bolela ka taba ya dikoma hore nna dikoma koma ke ya khosi le ntlo khosi dingaka
1: aga
0: na pile ba thea mo loto gore ngo ka ba ba le atanga ra lokela go bile ntwe ke tseba o tloa gale ke ipoile e ke sa hola ngwana bana ba e ba tshalua ba thegiwa mebele ha a o thegi ngwana ha ya komeng ka bakala gore ke ntwane o bona ba bangwe ba fetsa ba sa boe kwa komeng ba fetsa ba thakathakana ko nngwe ba boya ba shota ebile taba ya dikoma ga o nyake ore motho o mongwane ore gopola a renoga a re flomo a ke na tšhelete e re ke die koma nne e senya ke taba tšetsa majaji a matho nonana ore no e re ke die tšhelete ana gore ke thama koma
1: kana ngaka e le re go kgoši le ngaka le ra gore khuna di le ena ga thwasitse mengwaga e meraro ya go feta a ka tla šoma le kgoši
0: khuna di o nyake ya mapepe wa nnete a se kaba gore mo tshwanetse o re o thwasa mma motha o thoma gore no ke thega batho ba le ba gale le batoa ba tseba botsebotsebotsebotse nna ngaka e tshwanetseng o šomang mo motseng e thege meloto be ba tloa ba tsewa re ke bomang le bomang le ntlo le koma e ntšha kebe re tseba gore e tswa kaekae ya tswa kaekae ya tswa kaekae ga e ne o tswa mo go le mongwe ene ano ntšha motho o mongwe le o mongwe nne
1: matswale nna ke le kwele
0: ba matšatsi a ba di ya tšhelete na bone le dikerekeni wale dikereke ke tše millione ka ma ke tsona ke tše 20,000 ka baka la goreng batho ba di ya tšhelete ba tsoile kwa moshe ba ta ka mo ba re ba tlo ya tšhelete ka mo South Africa ke dikereke kereke a di sa tswanna ke maditso manga dikereke se nna malolo mawa a isege ke a leboa khuna di the host
1: yo ke le ke a le matswale hey mutsile jo tsabela FM hey yeah re ritega le tjaji ka le tjaji mai kutla ka mkana ona ke a batsele nna bya le ka mogashi bile ke le motsweletsi wa lena nole na ke go tobela fm re ro fa sebaka sa gore wena gone go ka tjeletsa mai kutla gagwe re tloga re nole baga kuri ka mata 086 000 2452 tobela tobela
2: le kae
1: re gona le kae
2: o bona ra le phiri me go ka motho
1: a wi phiri la na malantimela le sore ke mokhotlwane
2: a wa bona ha ke go botsa ke a go iba no ra ntine
1: a no go topile go topile phiri
2: ke mana ta ke na ba thata fe
1: ya go kwa
2: kuna le mo na uri ile poshu
1: eh
2: ba ba rna nka sa ba a ba ntsha mo moje
1: eish ke no re ka gore bya le ge letloletsa itlo ba lahla fase mo tlo go tla re ba le mathata a ditwi twi
2: bona mogala jwa ntate maleke o ntšhikipele le nngwe ya gore motshele go na le 40 years a itswa kodina le matshwanedi a go ntšha koma ngwala motshele gore ga se kgoši a santse ore a ntshe koma santse a kgopele kgoši ene wa e kwa gore ba epeile ka molao mo sa tse gore na ya nnete ke efe ya morago ke efe kore ga o ka lebelela khune a diana tse dingwe bene ka go botsiša gore na ka re koma ke kgale be di kgona go bolela ngwaga ka mokana go tsona mmosolo wa batho ba sweu go ba ka tsebe go selo ka koma mare ba tlhega koma re kgona ba kgona go bolela ngwaga ka mokana go ona mmuso ga nne kwa batho ba semara koma e bolela kgwedi mo satse gore re a buaue ke go ba re dira eng gape khune a ditabe ya ga nne gore bana ba ya kwa ba ya ka dinankeng ke boka dinankeng tabela ke maroga
1: ya
2: ke gona mo go nna go ikore ke ene se re ka tana go le go sibira se re re se ya o ke re mo mo wa tele go feta o koma tike khale ke go bolla ngwa ga ka ntana go bona mbusulo o mbusulo ba tsoba sheng ba ba ka tsebile go se ka go ba tsamana go le pele go bona mara ba re kwa tsela ka tsa gore gone go botsa koma mara ga nne le mbusu kwa rena ba tsoba ba tsama ra go tsela bana go ntse ke ke tse tharo na re ya ka re le ma Afrika borwa
1: a kere
2: ke tsabae santse gore le fatse e seka seko ena le mo khunya ye le mo santse gore le belelo ga ntwe le bana ba ya go di bana go go di ya tswalela go santse gore ke go ye ke le gore bana ba ke mo sekolo le tshuri ka thabeng gore bana ba le kwa thani ba bana ba ba go ba khone go imuluwa le presto ga se ka ba ya ya ba ke ba ma go yi khunya ke ka kere mo go ene monnang ke re thekala kolobe ke mo go ba monna ke thekala go thekala kolobe ke mo go ba monna ga ile monna tso go hlwara gore thiri mme ba kenya ka go ba mogonya na ga ba mo fetse wa go tsedi ka gona tata ha ba go stampana tata
1: tata biri mekwa motseletse motloga lile ka yona taba ya dibeke gore taba ye ya lebollo la dibeke mane a se yona mane ga e re dudise ga botse taba ye ya lebollo la beke hunadi taba ya lebollo ene go ilebelela ka mo molaong molao o re bana ba sonetse gore ba ye sekolong ka gore thuto e ka se kgone go ema re re bana ba ile kome thuto e ka se eme a ke dire bjalo
3: Supersimple beggars for the one of the equality 10 kg golden valley rice and 19.99 12.5 kg chaya milli mill 74.99 2 liter pen oil 52.99 3 kg brown sugar 56.99 450 gram of bukomo wheat bix 19.99 6 by 1 liter cream line milk 69.99 Chedi fela ka 15 June 2026 Super safe bulugwane le beggars for your number one store
4: Are we go gateletse monaganong Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le di-pharmacy tse tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
5: Once you enter my house, it then becomes our house.
6: Tabala FM, house number 66. Ha di shane la gore Tabala FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So so ne tsho se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Tabala FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa kongwa gago o ka ithopela 66000 rand ha re shame ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano ha re shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobela FM 66
7: Tobela FM moshato botsa bona boithabisho
1: awa rena rena re litile ka mono ga ya re litile go ka gore na ke mamo tsepa sefoka wa lenyaga riatla retla go tla gona riatla rietla a bone taba mo tsela tsa Tobela FM taba ya lokho ne ke be ke tloga ke la tletse mona di go ka ganye tsa le ya go ke be ke la tletse mona go Facebook ya Tobela FM ke nya ka go kwa maikutlo go rena ba bang ba batsheletse ba rena ba ka ba e bona beng taba ye Puti Delta o re metse mona tsa ba gagwe a re go ya ka sebo ye o ba go logolo ba re boditse go o na le ngaka ya go ntsha koma go a fetse go a ba le ngaka yeo e thega go koma bongaka byo ke ba le abela ga se mang le mang yo a file go bona o no swana le ngaka ya go nisha pula puti kwa gara mmutla ga e ke ga matlala re ya go leboga puti malatso mo tsho tsa go Mavis se gathele a re thobela ka mshate nna ke bona o ka re matshatsi a bole hono koma ga e sa hlomphiwa tinga ka tsa go tisha dikoma ga di sa le gona go shetse bo ke azama dilo tshintshi di tshintshije ba mmusho ba ba itaola ya mo di le batelaola ba mmusho ba itaola ka dikoma le mashoboro a no tsena ka kome aga ke ka mokgolo gore e ngwa dile ka gona motshelo tsa Tobela FM mashoboro lona a no tsena ka kome he le a gona go tsena le shoboro ka kome latswa even maybe la tloga le tsena la balatswa ke ka mogolo gore o bona ka gona motshelo tswa Tobela FM go ba bakanegana gore le shoboro ke le hlapa le shoboro ga se le hlapa le shoboro ke motho yo a sa bolang kuruwa monna wa mosadi ke le thumasha wa sa bolago a se le hlapa le shoboro tameng ka gashong ba re le nna ke hlwaile tsebe ke queen matipa re go leboga ba re tshobela ka gashong le setja pao papo re go bona ba madume ba re ka mashate wa di radio ke thoma go kwa o ba re ke thoma go kwa gore nga ka tshupa ke komang ka nna ya go ntsha dikoma re leboga ba re ke ka gauteng ke thato molepo le ba kuruwa matla ba re e ba re koma intshwa ke ngaka tshupya e mmusho o tsene kudu ka gare ga setso sa rena le ka malapeng a rena le manyalong a rena mmusho o tsene ke le bae nka dimeng go batsela tsika mo ka ba ile gore ba lahletse mo na Facebook a re tsheleng pele re lahlaleng re rutaneng ngangishano ga na metshele mpile mo tsheletsi tsa life mo re no le ba go kuruka matla ke shipa metsotso ya iringe le rena ya bo seswai ke tlo na mine ke tshe ba tsheletsi wa mafelelo a re ko mo shitobela
8: #66
1: years
8: aga ke mo le jela magaba ka mo sebae
1: motsadi wa ka
8: hula
1: aga
8: mmuso wa borena o wetse ka gare ga mephato ya rena kudu
1: o tsene ka mephato
8: o re gakanerile
1: mm.
8: ebile re swabang ko go felela moromong a re tsee gorena re tla bona re ile ele gape dilo tsetse jalo tsa dikoma ke pitso jalo o ka sere motho a ena le pitso mmuso ka bo wena ba tla ba nyaka go tsena ka gare ga pitso ya mofu a re le seng batho ba ba filego ba filego ka pitso ja bona ba be re bise dipitso ja bona go wa ka mokgwa go beng ka gona
1: aga
8: wanka gona
1: ke a lekwa
8: ke re go wena le batheeledi ba sealemoya
1: modimosu olebo aga ba re o ka se tsena ka gare ga pitso ya ka nna ge ke le hunati modimo a mphele talente ya bagashi wena o le mooki lebelela tsa baoki o se ka nyaka go shunya nko ka mo go tsa bagashi o mooki le wena mogashi o se ka nyaka go shunya nko ka mo ga o tsa booki ga o tsebe selo tobe
9: tobe la khunadi
1: le
9: kae
1: re gona le kae motswadi
9: Ao arbano bolela le skoi mo modimolle.
1: Aga.
9: Kuna di ke swabile nko go feta molong.
1: Mathata keng?
9: Mathata ke taba tse le bolelang ka tsona.
1: Aga.
9: Kuna di ke motho e leng gore ke ngaka e tshupe.
1: Aga.
9: Ngaka e tshupe ke ngaka ka tlhago. Ya ka mongaka o mong sa le a mpotsa wa fetileng ka sebeleleng ka yena mo radio. Ke tsintse ke moya ke sa le sekolong hunate.
1: Aga.
9: University of the Witwatersrand. 1998. Re ke tsena mmanga ke ngamang ba bona moya ba di mo bona ba bona re sa ntse ke bile malopo. Hello tia. Mokoni a mpotsa re a botsa mogekolo ra wa o ke ngaka ka tlhago. E le mathomo ke kwa tabile ya rona le ngaka ka tlhago. 2005.
1: Aha.
9: Ke tsama ile process engwe le ngore mongaka ona o ile a mpotsa ra ba dimba tlo o bolela. Ene le baba o re se mashela leng o ka no ala hla le tsiwa dine matla. 2010 after 5 years mogala wa mpuditse so. Wa bolela mogala jo mo nna re ke ngaka ke mogala jo a khale khale. Ke ntsha dikoma ke ne le malapa a mahlano.
1: Aha.
9: Ke apara nko. Gomme ke nyaka kgomo. Kgomo e re mo file ka mo motseng e file ka lešakeng la bomma gaone ke bongaka wa go tswa ka ga bomma a ka go botate kotse ke maoši nka sebolele ka bona kudu jale se se ntshenyang ke ile ka baka ya lebollong ke le motho o mogolo ka gore ka gae ba sa tlo ba sa sepela dikoma ka taba a se wa stress wa fitla mo eleng gore go boeng koo jale ke re santse ko ntšha koma ke sepela ke aya kua mokopane mo bareng ba ngwadisa ee mara se sentšhušitseng kore ke utulutse gore go na le batho ba e leng gore bontšhi ke bona ba re epileng pele ba ntšha dikoma e se maswanedi ke ke gofe motlhala mogala yo mong ka kua mpoditse gore ao wa koma o e ntšhitse ngwago ngwago tlang ba re ga o e ntšhe o no nyaka o mong wa ngwadisa ena ka le Jwale re ke go botse 2023 madimo ba ntshupa yona ke robetse ka namela thaba modimo le morwake wa nkwa khunae
1: ke a lekwa
9: kantsha koma mogala bola ga se go fe permit ya mphounela le kuo ka re okay bana ba batho ba mba re ke ba lokolle ya ba le rona lo mo le yena be ya tsena kirekeng nka se boleleng ka dina ka yona ke motho o mogolo wena a re na ke itse mo ke laetswe ke badimo ke tlo bolla mo thabeng ye ene ke tlo bolotsa kwa ene ene tseba gore thaba modimo la go bolotsa koma nna wa le ka re ba le ke seno ba lokolla ka tshela motho ka botsa tate mogolo wa nthumileng gore ke tle ke ntshe koma ka re ke tswalele na a re emela mogala bo a tla e tswalele a se batle go e tswalela ke tswetse pele ka yona ka ba ka ya losa bana bao ba gona ba phela
1: ka moka
9: ee jale ge ke ntse ke fela ke nyaka go dira applications ka kgwetsa ke thibelega ka ba ka fetsa ke teko o ka re ke nyako go ngala ele ka dipitsa gore badimo ba tlo reng ge ba bona ke ngala mosomo o ba nthumileng ona
1: kore ka mantso a mangwe ka boripana ka rere namile re ke tsemela ditabeng tša iri ya botshelela le ra gore molao o le thibela go tswetsa pele thomo ya badimo mo setšhabeng
9: kudu ba go balla dilo tse dintse e le gore badimo a se ba go rome dilo tseo and-e kwa ke go balla taba ya since 1998 a se ba ntho gore ke thwasise batho a se ba mpotse ka dilo tse dintsi ba mphile art le koma and ditlhare ke ya di tseba batho ke a ba lafa difola mo lenga ke ba bitšhelete tse dintsi mo mphekela borotho and-e o nka se mokgoneng a sepele
1: ba tseba re tlano ja re beakantšha le lena ja jengwe o re tla rabolele lena gona bja le nako e le a rena e namile šile ejile ke magotlo ke le lebogile kudu ka maatla
9: a gona bothata kuda disewa strelo se re saedi
1: aga re a leboga aga motsele jo thobela fa monna ke tlo namile ke e romele gona fawe nako e le a rena šile ejile ke magotlo ke rata gore ke je sebaka se ke leboge bao ba kgathile go tema ka gare ga lenane le motshele jwa thobela fa mose se go le ko go iša thuto go ba tsheletše le go ne gore bathong ke ba kgone go tseba kwa lekua lekua re kgone go ba le kwešišo go tla go nne kgonadi ke tloga ke go lebogile kudu ka maatla botshele jwa thobela fa mo re kopana letsatsi la go sa sa go lenane la mosolo bokamoso go tlhoka ira senyane go tlhela ka ira lesome stanford show a ke netefatše

0: Nettelini le a ipolela the believer sweet base nete gona ba thile dire kwa bosi motho wa tsipa thokana shile mola ape ka mogolleng bosi ka ona ke tabe ka dube ka ka lebala o le amogala semmuso le o le tsamisha
1: bana
0: alo sanya ka batho
2: a bara banyaka
0: ai a ke tsama le le
2: tobe
0: ke sepela le le re botseng ka setlhopha sa lena tle tla ba ra lebala go botsa bathelete gore na bo tsotse ke lena bomang le tswa kae le tlhomile neng
3: ya oa bolelela mo ke madimeja ngwejana ke yo mongwe wa setlhopha sa the believers setlhopha sa rena se thomile ka 1990 ke dumedisa bathelete se ka lebala dumedisa bathelete
0: apere kwa bose
3: le lena tlhatlhapoke
0: batho ba
3: bagolo amen setlhopha sa rena se thomile ka 1990 ka di 11 tsa September ebe di tlhopha tse pedi
0: 1990
3: yes ka di 11 tsa September ebe di tlhopha tse pedi tsa go tswa se se sengwe be ile the mighty le nngwe ebe ile I forget that name ke khale ina ya lina la lord tsa kopana tsa dira choir ya one re bitsa gore ke the believers
0: yeah
3: so ka mo gara ga choir ya the believers ba di member jelo di sala di tlhopha choir la di tsala le one ke tse o ka re ba bara
0: anna
3: ka ba bararo ba ba salong ona ga difatso
0: o tloa ka 90 pele ga re ka vouta
3: yeah ka 90 yes you le mandela se tswae ba le mandela se tswae pele ke sala mandela be sala pele
0: le tswa le kae
3: ke se tlhopha sa go motho wa perekisi
0: motho wa perekisi
3: yes ke se tlhopha sa go motho wa perekisi gale le gale mari member tsa rena bontsi a se tlhopha motho wa perekisi rena le tsa moletsi rena le tsa botokwa rena le tsa sechego re no ba mix mari o sala yo ke believe se ya kae ya motho
0: motse a re ke fitile mola motho a perekisi ka tselela ya skontiri sa o makatsa ya o ya go tlhwane ka bona potu engwe le the believers gospel choir
3: aga
0: ka ra fa se bana ba
3: aga go bona bana ba ka ra tsana ane la le bone ke bona ntata ntata la
0: mo ke fitile mola motse a
3: ke bone ke shutule le dia ka go kratse
0: bana
3: le shutule le bona mo le dia ka go
0: ska bala ri yalo
3: ke le shutule ga pila le bona
0: di album le ga ditse
3: Rile ra le ka re le kile ka 2008 a ka 94 rile ra dira cassette
0: di cassette
3: eh le le fa o bla di cassette a ka 94 rile ra dira cassette mara a re ke xa botsi ni bona a dire kish ni bona a re ke xa botsi le yona ka 2008 ra dira album ya thato ya sorry ska thato ya umpuritsi matswalo yes then ka 2000 ka 2014 ra dira yongwe ya
0: Tatoya.
3: Tatoya ene ke ya pela mongwe le bana ba o bagethe.
0: Mm.
3: Ke yona title ya go album ya bona ya mafelelo ya 2014. From the sangara tshola pela re dira tshini mo gae.
0: Wa pele botuitse motho wa tsipa go re di veteran a botse botse.
3: Eh a se go re di veteran.
0: Go le a kwala le lopela.
3: A ire ba do limita, tshini mo do limita ba re ba tshwane ba re limite ga re go shore di ya ke kae. Ke go shishwe ile gore a nore a se re tshutu music.
0: Mm.
3: A ire go shisha music. apa ona le tuta music ona le tshisa music rena rena go bolela ne the believers modimo ra khela
0: ya
3: apa re go kushisha ke le botse makarata tla mole re go kushisha ga botse botse botse le re tshantsa gore le mo pele nna le mokone re mo pele ga kha ira re tshantsa
0: o sa thegele di thone le thegele di thoko re uwa bo se fela
3: le bona
0: anna di tlhotso tse le kopana go le tsona di tlhopa di atakateka ka montle ka faman di tlhotso tse le kopana le tsona ke di filo gona motlhomo le di rarolla bang ge ba di gona
3: tsone di gona ino ba o nore re ka se a di bona le batho di bona lana ka go ara kra channel a re
0: ya
3: la tsiba di challenges tse le rona le tsone mo di khwaireng ke dinje di member sa ke la bona re le ka level age group e ba tsoba o
0: to tsoba o
3: mara ba tono go lofela wa kushisha
0: re ba lofela ya o palba
3: ba tamme se mo tsamo tsari mo mo le kushisha ba tawo lofela wa kushisha re ba tawo lofela she
0: ya
3: ba tawo lofela bona ba ba go la le ba bona ba felelela e go ba lo lofa ka go tsena nga re ba se bona a o ne le ba ka la roa ba se bona so di challenges re khumana ke ja dimembara uno a lenient go se beletsa
0: yeah
3: yes ke no challenge re pholi ro ha ko morao ha le ntse re lwana ene le engwe challenge ke ya di sponsorship go re a ro ha bima
0: yeah
3: ra ke tiela le bona ba pereka mogo go le mongwe re ka ya ga
0: anna we
3: le ranna ona ga re rekile kana go etse no mo le mongwe re kile ya ga ra re rekile go mketse mola di le kae ka go re di apara le bona le ke di uniform ka mo ga re dira jwa ba se di ba kwa na mola ba ra re ke se ketse se so bana ba ra re ke ni mpe so e ra ho ga bui
0: yeah
3: you know ono re ke music wa rena ke se yimi ga ke tsore postola rena ba e bona ba ke mmino wa postola ke bo bona gwang ha di sponsor ke bo bona gwang but Ah, our sponsor. Look, I got so pong or hobble donation. Ah, I don't know if I can run.
0: What a choir?
3: Choir,
0: choir,
3: and run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's
0: run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run. Let's run.
3: Let's
0: run. Let's run. Let's run. Let's run.
3: Yes.
0: Ele kompo le tagamore na rteka.
3: Ene gaspal.
0: E gaspal.
3: E gaspal. E bi o ndinya ka ndinya ka go nore batho ba kopane.
0: Mm.
3: A kere ga ntse re lutse ntse la tsa disenya keng. The associations di bile go bona tsa dikwae.
0: Yeah.
3: Thata go sane go ka fetla ka ra session wa tsaba kudu. Ke le go re ntse shaona ntse la mole la ke la robala yang kudu kudu. O ka re ba le motho mo tle. O go tseba gore fetla ka mokarena.
0: Yeah, ke botata.
3: A se re thushe. O go tseba yena o go tseba gore nganisha. O go tseba gore ba re fetla ka lo ka mokatsona. Le ka re yena motho mo rutse le go fetla re.
0: Go tsere sa go tsena di challenge ga go mo mo di association internet. Bo sa ka bui jaena le bo sekuru re kopantsho ke mmino nna le lena.

0: Wajo wakura.
1: Kiri kani ngata.
0: Ah, vile majaja. Ah, lesoma hai sali silo.
1: Hai, R.I.P.
0: Ubiya, lesoma le sanalo matao hofa gumiki ya gofi.
1: Ya ii.
0: Ya riko hofi taga. Siputo lana sa wana sa 800 gram. Sidi radi gumiki chako le kanali 296. Chako tsefa. Kata kwa ya fasa ka lesoma gumiki gaede.
1: He, na uri nguni.
0: Ya kubocha mwagwa era. Kari riko hofi. Uwecha mwule mbiya kutseba kala kana kuchuhi. Tshepišo ya ka fasa ka 1 randa komiki e tee e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
2: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka Best Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka Mogatse Digoloo go tswa Polokwane. Ke seng phete ko fide ko Record Deco bona jale. Record Deco e buile ka ditheko tsa fastfast ka di-tiles, rainabo tse dikutu tse sa tšhabo metsi, toilets le bathroom set le mabone a kantong. Bebekša phatlho ya radio ke CE-Stem ya gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reketse ruri. Ga jale ka special se segolo sa Walala wasala mo discount e fitlhago 50%. Betla Record Deco gona jalo o ditheko tseo di sago botsego ke mafula a dipula. Record Deco, innovative designs, stylish ideas, affordable prices.
3: Re dula re posta, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 00. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
4: Mino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheletše a tla go pele ga re dikadike re re mino ke mmino ka mmaphuthi a lelamola iri ya seswae go fitlha ka iri ya bosenyane mo go thobela FM.
5: Nnete gona babele motheletše gabele metso wa rona ke masomepedi fela go ikela go yona iri yela ya bosenyane re sa ipshina ka mone phaposing kgaso le the believers sweet bees ke kile kgwedi ena le ditiragalo tse dintšhi ka tlhakoreng le lengwe ke ya baswa ke kgwedi ya baswa. Tšatši le lalabo botate le lona le ba le pherekeditse ona ka fa kgweding ya baswae monno mo tse a sa bolana motshe ya rra nna nka ba re tea ba re beya ka baswaeng

0: morena re ha uwele tswarrelo ya dibetsa ka the believers bana we ke fela ke botsa ditlhopa tse o ditla go ka keno pa pushing khasho ke re re tlo tswara molletlo o mogologolo ka mema ditlhopa tse o di fela go di tla ka mo pa pushing khasho re memile le ba tsheletse ba go tuipsina ka lena ba ipsina ka dikhwaere ke le khumane ga kae
1: re khumane ya motong wa perekisi
0: dinomoro tsa mogala
2: di tsamaya so secretary ya rona tlo ba brother noko mothusi nomoro ya ke 083-428-7096
0: wa tswa le ga tong la thobela FM le ga tong la bolaudi le ga tong la mmino wa dikhwaere ke re a leboga tlhe wa tswa tlhompho le re file go yona bokgware jo le re tiseditseng jona hei ya a bolokantsho le selo ke ko motheletso o tisu mo dibosa motheletso ka mogore bea fase
3: ka mogao wa modimo
0: re tshwele ka botse re ra lena
3: ei ha wa tsana nkopo ja dikhwaere tsa sekolo nna ko mene re asa rinisha disuru tsena tsa wa peiwa wa tsa ke a go fela mosadi wa ka ne mosadi wa ka
0: ke tle di je
3: ka tlhompho ke a go pela a di boele dikolong bana ba rena le tlo bona bana ba rena ba tlo tshentsha e tlo ba le temeng mo sekolo
0: re nya ka jwa le tle re ya leboga mosadi
3: ke a leboga mo ha wa mdi
0: e thobela moketo batshili tse balekwe le ka shumisha thokana e ya ka mo le yona ya bolela
4: ke David wa matlora
0: o tswa a le David mamang o fekile
4: ke no go mothotse
5: ntse ba le matsaung tsapelo tsipa
4: maite matlo tsipa re di sa
5: ma batho mama bule
6: matsapela John
7: Selo ke kana
8: Mavis Ledwaba Elisa Ramagoshi Lamla Dipuo
9: Metlwa Lobo Mogotha Malego
10: Mapolo Patricia
11: Maitisa Daisy
12: Abrina Kobe
13: Winnie Maphoto
14: Johannes Kwebisa
15: Lebohang Mujela
16: Simon Tsiri
17: Tabang Morula
18: Madume jangwa jana
19: Selo Makhubila Lucas Maluleke
0: Le feletse batho betso re a leboga tlhompho e le laeditseng le le sa boela morago wa tseba modimo a le ete pele re tlo kopana gape sekgale e sekgale ona re tlo kopana mphosia ke a tshwetse fa semare yoa re na le lena re kgaoantsha ke nako ee batheletse re a leboga tlhe re a leboga lerato leo le le laetse ago go le nano le la mmino wa dikhwaere nna ke letlhatlhapo ke motho wa mogosia moseare mmaphuti a lelamola ke re ke a leboga tlhe maageso re a leboga re leboga go menagane gabele ke tshela ka kua studio 6 fa o re ya go kopana le Stanford a re fetsa mafelelo tsa letšatši le ena a name a lokologe šhalang batheletse re tla kopana gape mo nakong ye tlago mošate

0: Hey, ya, wa, ke nna morute.
1: Ke ya, hey, go gomana. Hey. What's ba eno ba ile gore ke tshe ke no la kalela le ge o etla mo ka gore wena o no phela o tsore tsa go wa ya wa ya man.
0: Ya, ke ya tsela morute.
1: Hey,
0: ke rata go gopela tshorelo. Maloba ga ke sepela more re fapane nna le lena.
1: Hey,
0: e fela ke rata gape go lele boga ka gore le ile la gona go le di tsena le la tlhapiadi.
1: Eh, hey. Monna re boletse le ge e le gore wa mo tseba maajago o ne o phetlagana a dia mangangana hehehehe a semphe ye e le go taba e fela nna felo ka tatagwe kana ba ka mmotsa ke tshepa gore o nkwele
0: go apala moruti
1: u
0: ya o ka re sentse le go feta ka mokgwele gore seemo sa letaba se ka gona
1: o ka se ilalo man
0: moruti ke bolela le lena ka gore nna ke be ke dumela gore bjalo ka motswadi wa ka ke seke ka bolela le ba gago kompele ke bolele le lena ba gagole gore tabe e seke ya tswela ka ntle wa humana re tlosegwa ke batho
1: amen amen
0: e fela ke bona o kare ke nako ya gore ke ishe taba ye go ba gagokong
1: a woman sukwane o napa le wena wa e nametsa thaba mola o e bona e tlotsa monna mane ee nna nna ke beke e kwa bosege o e botsa nna fela ka gore go ka no o dia ka mokgwa o wa e fatlhisa a ke motlhaetletse le mahlakong ye ka moka
0: ke ipona phoso moruti ke ile ke re ke a mogala a bolelela godimo ka moiša letsogo le ena a
1: lea ke a kwešiša
0: ke re a lebuša moruti ga setse thomile go emaišana le nna ka matsogo ge re palelwa ke jaaka ka morere re bolela ka molomo re iša le matsogong le a bona gore botsebotse mo gona go
1: semokgwa le wena le ka se lokise selo ka gore o tenieletse ka nkgomane gala ngwa ke tsa gago pele ke kola a re o ne go fela o huetswa le ke mošima yana tsoko wa ga motabeng awaman go koman
0: mošimane wa ga motabeng a gona ntho a e dirileng yena mošomo wa ge ebedi gore a iše molaetsa fela ka gore ke be ke mo rometse gore a ise
1: mabolongogolokile jalo gane jalo e kgolo ko gore na re ilokise jwang gore ke moka o kgone gore nganga ga ke re ke yona tabagolo ye o elelang
0: ke be ke re ke kgopela tumelelo go tswa go lena
1: ee
0: ke nyaka mane ya bana

0: Rabana Brandon. Namtla kona gore ne karele ibile a netho go nantseka gore a ne katle eng tshum.
1: Ke go kushisha man. O tsebe re ke fitla mo ke ya go bona ke re mana a wa se Sofia o ka re o gopishegile so man. Ene ke di ola pela gore se ka bana go ke nna Sofia.
0: A e mone wa mina a e wena a o tsene feeling.
1: Ee ke le boga.
0: Ino ba taba ye ya ka ya go no tsa madot to do ke bo ja batho ka taba ya di 4 November. Di khatso tsa maspala la Brandon.
1: Sofia wena mana o di wara fela. O re jo ke nka gore nna go shoya gore ka di 4 tsa November ga re fetse go khetha o tla ba win. Ya go tsepa. Bone bone e di ba rena starting from now ne.
0: Ee
1: ke wa wetse ka mogole go nke bo tshe ba gona gore na mafito na kgeta Sofia takala di maduleka mara flopo go re mane nna le o tsetsa di kgetho tsi a ke di kushiga botse mane
0: wa bona wena se le gore o swanetse go se tseba ga bia lene
1: eh
0: go gore di kgetho tsi tsa masipala hawa ke mo go kgetho wang ma ka ka fa ba fa pana ya di politiki o kgetheng ba go ikema e ke bolela ka bo Sofia gape e ke no ra re ke re ba go ikema o khumbula mina mo re wa ane re then lena le tlona pile lene te fa tsa gore le kgetha motho le moratang o sa ne botsise gore wa re santse re tsware dikgetho tse tsa mohuta ono
1: a wa kre ke theleje ke re o tla tlhalosa na Sofia
0: dikgetho tse tsa bommasepala di botlhokwa kudu motho wa ka
1: di botlhokwa ne
0: ebile o nga tetekele hansi
1: why o mpotsa gore ke tsa bommasepala e sa bitsa national or tsa province
0: e ingisela wena na bone ngabe dabadaba mme
1: brande
0: ne bola leswako re male kgetha motho o ileng gore o dula mo lena le dulang gone o tse ba ditlhotlho ka moka o tsotsa ditsela
1: metsi
0: motlhagase kelela tshila go tsiya ditshila ka mo magae ka mo o se ka go tsa di dustbin di tletsila di tshologa bana ba tla ba hora le kala mo le ba tsena ke malwetse
1: a mo ke tloba ke tloba re
0: wa bona nna ntle mo tshe motho wa ka Brandon wena o bo o tsiba gore ka mo Africa borwa re na le mekhutsa e meraro ya ne ba spala
1: a wona bekisatsive
0: re bolela ka metropolitan municipality ya saka re bolela ka di local municipalities ke gore tsase le ga
1: tsase le ga
0: wa ne to mona wa mina then mo khutsho borare mo ne bolela ka ona ke district municipalities ke gore mo ne ba sepala ya selete
1: ya selete mara bona ke kulo bolela ka di uri ke di metropolitan
0: mona wa mina Brandon ke bolela ka metropolitan municipalities ke tsiswai ke bolela ka Ekurhuleni ka bolela ka City of Johannesburg ka bolela ka City of Tshwane ka bolela ka City of Cape Town Nelson Mandela Bay ka ba ka bolela ka eThekwini Buffalo City le Mangaung
1: ene ka nnete ke 80
0: ba bolela so sa jiko go se tseba ka me ba spala ya selite ke bolela ka district municipalities ke gore ka gare ga yona me ba spala yiki gona le me ba spala e mengwe ya fapa fapana wa e mmalanyana ka mogare ka
1: mo bo du re malwa ke kime kae
0: a wa re go fa motlhale ka bula ka Capricorn district municipality e dirwa ke di local municipality se tse ka
1: 4 no a wa tshola pele re
0: tshe tshe foje nga la go hlekisa ke bolela ka Polokwane
1: okay
0: ka bula ka Bloemfontein ka bulela ka lepele nkumpimo ndambile le molemole
1: a no go go kwela Sofia a go go kwela go tletse siatla ba le gona
0: then mona wa mina bona re tla bolela ka taba tshe ene nanya ka gore o tshele pele ka mojele ka mo u botse magolega ba bangwe le bona gore ba tle ba ne vote ila ke
1: tlo ba botse
0: ba taba she
1: e ka u yori shilo shu ka shu
0: loyara ela Brandon
1: idiom
0: ai u tshe tshimhlaketo
1: wa Sofia
0: me nota phone e rila le kuno kuna hlamula nako hello ha wa Sofia ninge skoti ku tlaki emele Brandon
1: bana kuri bana namile Sofia ka mogo go apala
2: tshe hey bana ho pere tsha mona na
3: mara mali go
2: tbona ke nya ka re tsene ka kwa ndumbeng ke tla ke tlholetsa go phe
3: ha o wa re thabile ha pe ka ndumbeng ya ka ka tsene so ka marogo
2: ha a mali go ke ngane ba dimo ba go bona ba dimo le thusa batho re ba tshepile ba tswadela ka jwalo tshela sikeng
3: okay a re di tlogeletse re thabile bua le nna o re batlang hantle ntle
2: okay no akere wa tseba gore ditaba tsaka di shetse di tletse le momotseng ja gore se gale gape ba le ba borobete ba etla ka kwa gae
3: ba bahumi
2: yeah wale ke nna ka gore re tsene then o re tlhola tlhole gore na baloi ba ba go ntsha meno ba shetse ba re rileng dilo tse di tla kgonagala na
3: okay
2: and then sa bobedi ke be ke nyaka gore ge re fetsa mo o na mereka kwa gae o ye go thega gore ge ba etla ba le ba tlisa magadi ba go tshele gore wa dilo di stofo
3: nna go thega ga didi ka le gore thabelang ke ke di entse ke leyo ke tshwanela gore titi yena e be yena ke tsa nna gore ke tle ke thege ka gagage ape ka mola se ka gagaa wa kege
2: ora gore ka mantse wa mangwe ka se kgone go nthusa
3: ka ndinao ka sekene o apere borogo nka se thege motse wa titi o batlang go nna e nngwe

0: ichinga grand ke tla mokha wa shwinga zo bone
1: ne
0: ene ke khale ke nyaka go bona gentlemen
1: ah woman tlatse o ra jwang go ro ke khale o bona ka go bona a ke re boka no tla kwa gae ga ba nete go rala se bona ka go lesa rena ka sona
0: ah ish na bo se nyaka go kile ga ina na mara ka bona ra ga se spani mara go na le mana ba mantsi ka da
1: no ke go shisha but no re ka bolela gona mo ka le bakala gore ke nyaka go kitimela kwa gae kwa a ke rotsa re go na le di terrorisms ja magadi a ula motlogolo wa ka re thabile
0: oh yeah no so mara no overnuka re ya bozing ka se spani ka hey bo petronella
1: eh bo petronella di angwel
0: petronella aishina o bo pula sa le wa mponchanyana gore no man petronella o ka re una le di game ya tsa di dlalanyana le dombolla menaza
1: Yeah,
0: we know Ronald Blackman, but you say Frostani.
1: No,
0: and a Nakanua, a better blind eye, carai, Mizamania.
1: No, Kiapola, Lare Lore. I get Patronella Gilea and on Sebo Jagorno, but Sebozi and Ali Hokung. But Hokung Mubano Felam Funia, Lanaga with Saborna, where you want
0: Liena, Womobella, Lumbella, and Bagamuffin.
1: No, Hanty, Tabayo, when you go with Shakaina, Capitina.
0: I'm just saying, gentlemen. Kanti wena o rare o wa khotsofala ka petronel.
1: Ai
0: ka ro di karbo tsa gagwe.
1: Ya no ke a khotsofala.
0: Wa khotsofala.
1: Petronela ke a mo trusta ke mo sadiwe le gore o di tshwele ga botsa. Eh ke lenka ka no ntse pelala ka mahlwa ke khabe ka botsikeng ka wena.
0: No o kra o wa khotsofala gotse ka everything.
1: Ai man tlhabjadi ke eng ka wena na bo bona man tlhabjadi a re dire so bolela tabe o nyakang go mpotsa yona ke sepele ke reka
0: gore if o gotsofala is all right na ignore if o sa gotsofale
1: ai no tlhabjadi e ka ba gona le se sengwe nyana seo bo go nyaka go boledishana le nna ka sona go ba jwana
2: Ke se mbon. Ah wa me bara man. Wa yo ponna so, eh? Ah pela je spoko matambo.
3: Ha bo tsibisa. O nya go go fetole ke reng o bolela ka tselane.
2: Hm. A botlo furukan ba hoti. Eh? A be di weaver is man to ju old lady. A ga go bona a ke tsepura ka go tseba.
3: Entle ke bisa go mpotsa. Ko dirile mara, eh? Ko dirile mo ntse je mura ka tselane motho mo.
2: Jiti mo ju as wa one tsebe. Je ni diring.
3: Kura ha go go shishure e ora ona tsebe o nyaka ke re mo wena botse
2: again wena one time it was am on native in the coward
3: but le ane o bolela nga na ke tsebe ke o nyaka go fetola ke re
2: so used to bang go ne menze ba nyaka go nkhawata ne ba feela je ba tshwana le wena so yeah ba tlhakatlhakane and it is ba ngasula ne ba feela je ba phadima me out mara bona wena o ka tla bereka le nna ne exasege ma go ndise go ntse ka mojanjas mut me connections
1: sister le wena motla ka kwena
4: e is bar e ba tla ma bona
1: what's my tagetse man
3: a le nkhatlile man
1: e motla ka e ga botse ke rata go laboga wena mona go ya le ka tsela o kgona go bua ka ntshapolelo ka gona
4: ah o le bona swar man
1: ba le ba ga ntshapene ne ba sa gone go kushisha gore kwena tata gore thabile wena ka tsela e bo go bua ka ntshapolelo ka gona
4: e mo isa ola e ke ke mono ro maki
1: ba ba ke tshukudu man
4: oh a di bali a ba re ke mo jo re ke nna ba
5: e man pele le le ba ke le ka kae mora wa le mo wa siwe
4: e mothakola o khuvinse je ke gore mo jo gore awa a ke tswae le o rumele tsa batho ka ba ka gore batho ba se die tsa batho
5: let's working guys
1: yeah
5: ne na ke thabile e di lo di sepetse botsa
1: se pete botse re nka be se ka go mo tla ka kwena ne a gona go bea ka ntshapolelo tsa gagwe ga botse gore re gone go tloga mola go 100,000 250,000 a bang ka be ka pe go ile go ba letsa
4: re ne le mathata
1: e mara mo tla ka tsenele hey motho
4: ra lo ke nna ne
5: ke le se tshe ke le se tshe la tsama
1: eh
5: kwa le ba latlhele ka 200,000
4: be ka sepale sebare be ka sepale
1: wone ke bona go ka re ba feditse ba e ra gore swantse ore re name re ba tsamele
4: o ebile lesogana senile a re bija mola
5: bonang le ne le tla re ile aka kua garene nna ke nyako shela ke foune la mma ka baka la gore a se ke motsebiše le gore dilo di
6: Wena Titi.
5: Hi ma.
6: Na o sa tsarelile le lekhono wena.
5: Ma, e le di tsheleke tsa eng? Mola nna ko phone tshe kinga ko botsa gore dilo di sepetse botse, o ya le ka mokgore ba re di bia ka ntse ka gona.
6: Tshele tla go go botsa. Ke o ke bona e tsanya ke nna ngwana a magalane ya bophau. Inyaka lena di tsebanyana, ke re rena le ya tsebana.
5: Ma we. Ke kgopela gore o tloele ditshele o bo fetse jana mo dinokeng o tle o thabe le rena o tle o thabe le batho ba batletse ka mo ga matšhaka ke a o kgopela
6: mphologe moloite na magola go le go nyalelwa tsega ditlong
5: ebile o tsene message o lokile mma mara o tla tla kere

0: lenyaga re kitika mengwaga masome tsela tsela hashtag tobelfm66
1: le rena ka sona se bopego se re hashtag tobelfm66 ya ba re tsene ka gara ga lena neo la rena la gospel session mo ileng gore re leboga ba sehlopha sa mahlakung seo se eteletsego pele ke mma gore na mmamadiga le sehlopha ka moka sa mahlakung ga jwale nna le wene re tsena thui go gospel session ya Thobela FM nna ka leina ke Augustine Lephofa motho ke morwa mogashwa ke monoka ka sebele gomme jwalo ka ge o tseba gore lenaneong le re tloga re go fa mmino ebile re boledišana le baopedi ba mmino ba sedumedi gomme baeng ba rena bošegong jwa lehono ke Shano le Dondeni Lukele mola go karolwana ya rena ya re fola moyeng go gospel session ka seripagare go etswela iring ya lesomepedi re tla be re boledišana ka mantšu a tlhotlheletšo le bo Pastor Naomi Wesi go tšwa kerekeng ya Miracle Rock of Ages Baptist ya ba e le gore re tlo ba le bona moyeng lebakeng leno gomme o se kabe wa lebala motheletši o motse wa Thobela FM gore gašo ye e tla be go tšišetša dipapadi mo e leng gore go tla lebelelwa sehlopha sa Ivory Coast mo se tla be go senkgišetšana magwafa le sa Aquador ka iri ya pele ge ke tla be ke tlogelana le wene gomme o tlo di tšišetša thui ke yena HOD le mosekaseki wa tšona Andries Sebola ya ba e le gore re tla be re ipsina ka yona papadi yeo lebakeng la gona jwale ke tlo be ke amogela moeng wa rena e le go yena Prophet Shano jwale ka seopedi sa mmino wa sedumedi gomme o gopole motheletši o motse gore sealemoya se sa Thobela FM se swere mengwaga ye masometshelatshela 66 years motheletši wa go dula ka ntlong ya nomoro ya masometshelatshela a ka ngwalela gašo mabaka a gore a go baneng Thobela FM mo ka ona e ka tla ka lapeng la gagwe go tla go noga sha manane o thui le go tla go ithupela masheleng Thobela FM we swara go 87.6 to 92.1 mola go DSTV we hwetša go channel 815 le go online streaming ya ba go mošate wa tsebo le boithabišo o ikhweletša tshedimošo le tše ka moka tše ya ba re ya go yena Shano ka sebopego se.